0: gitagan ko pang pinakadlaw magamit ni sila by bilang tunnel kung magira ng China kay Pilipinas. Magamit na ni bilang tunnel. Da, tama kamang-kamang sa dulom. Sa dalom. Huwag sila kabalong nga. Da, iyaga panago. Tada. Hidden tunnel na pang. Hidden tunnel. May purpose na.
1: Matuwa kami sa nikipanitan. Masulod, makalso kami.
0: Huwag mo ko yung nagambal nga pwede tambok. Huwag ko yung nagambal nga pwede tambok kasulod.
1: Mga ano guro, mga ingredient kang talaw, guro, pwede na gawin.
0: Tiyo, makon muna yung kadal, muna yung sa dalom. Tiyo, ang pamangkot, dapil, hasta nito sa Lacson, hasta sa may punta to sa Ramos, amo ni Tanan. Tiyo, ano ni, paimbestigaran nila ni Pang?
1: Actually, sa suno sa DPWH, kay 5GP, no?
0: Ara na naman sila. Ilan ni ganit project?
1: DPWH kay 5GP.
0: Oo.
1: Dahil ito construction sa isang sidewalk na ina kay 5GP 2022.
0: Oo, oh, why ko labot kung ano nga tuig na? Kay halin sang 19, kay halin pa 1930, may kabilya na. Why ko labot kung sa ano nga tuig na sa gin-construct? Kay since 1800s, may mga kabilya na yapang. Oo. Di tapos, ano pa ginang ilang mga ek-ek? Ano pa ginang mga ek-ek nila?
1: Depende sa nila kay 5GP nga ang sidewalk, wala magkita po no, according to NI Kota, wala kitang kinaputangan sa kabilya. According sa
0: kay gawok ka lang da? Kay gawok ka lang? So wala kabilya?
1: Wala kabilya kay 5GP, pero may break.
0: Ah, pag inuugay na ka mo gani ko no? Pag inuugay na ka mo gani, ang inyo gani nga, kwan, flood control project, wala makabilya. Tanan-tanan nyo na yung atong nga project, yung huwag makabilya. Waya uso kabilya na yung sinyo.
1: Kandugang pag isay CP, naghalo inang balas na kasi kinatanaman Manila, kasi kaba si Metri Beach, dahil na nag-usos padalo.
0: Oo, kamo nang maalam ah, kamo nang maalam, kamo nang maalam. Kamo nang tsakto, sala kami, sala, tsakto kamo. Oo, hindi kamo magbinakal, kabilya. Pero lang tawan yung project nyo kung nabutang na sa estimate ng kabilya. Amo na yung pamangkot. O sige, DPWH, ang inyong sabat. Wala giman ginagaa, ginabutangan kabilya. Wala giman ginabutangan kabilya mo na inyong sabat. O sige, lantawa kami sa inyong program of works. Lantawa kami sa inyong plano. May imagine mention na nag-purchase kabilya, wala. Ay kaya ba, simla ka dalas bayad ng kabilya, tapos gin mani-mani lang. Di ba? Amo na problema sila kay ila na ganyang kaseryoso sang anomalya na ho. I-downplay lang yan nila. Yan, okay lang na. Okay lang, wala kabilya kay tao lang galakat. You deposit your money in the bank ho. Huh? You deposit your money in the bank.
1: Oh. Huh? This is where your taxes goes.
0: Oh, you deposit your money in the malita.
1: So, amo na kay 5GP, nag-coordinate naman ini ang DPWH sa City Engineering Office for the repair, no? Another budget naman.
0: Na, amo na da! Amo na da! O sige, ang i-repair nyo, ay apon kabilya.
1: So, amo na for the meantime, anong ibutakala na nila ko siya like it by GP kagano.
0: Oh, tapos, kwan pa na, wipe pa na da lighting. DPWH sa kinanagbutang, ha? Ang tape na ako nga, kusyon. Paano mo na makita kung gabi?
1: Palit.
0: Paano mo na makita kung gabi? Ang galakat-lakat, katabi nga mo lang binutang nyo. Nga nga daan ang bakulod, subang way patay, brown out. Mayo pa tong sineko sa una, way pagka-brown out. Pero subang amor power? Ah! Gabi-gabi, yaga brown out. Wilson! Ang tahom kag kampyon nga more power, gabi-gabi ga brown out. Tag duha pa ka oras. Dami.
1: Hey, so diyan na kay Francis, ikaw ma timingan mo gid nga nagano na.
0: Ay wala timing ah. Every day ga brown out sa amon niya. Every day. Amon niya kanami isa sang kwan sang more power. Hindi kini more power kwan glinis la Negros power. Ah, bahala, Negro, basta may power.

0: Ala, kung anong alam nyo, basta may power, tisamon, wala power. Every 2 hours. Na, do tatlo na kadlaw ni nga straight. Scheduled. Brown out.
1: Nakaluwas lang kami ni God.
0: Oh, tinamian ka na sila? Ah, pati kalon mo sa ngunal niya, damo kami kwarta. Pangkayuhon na mo ng mga pusti. Panamiyo na mo, tidi na to. Yaway ka mo, brown out, tidi na to. Mm-hmm. Eh, may mahimo ka da, kaya binaligya ta na. Ah, hi. Sige.
1: Pag-iwi niyo sa GP, may follow up talaga sa Adon, sinin nga dito sa police, sa kasi ng office sa San Oni, na humanon, ini ang pag-repair, no, sa nga narustak nga, kwan, nga sidewalk, no, dito sa may barangay 39, kay JP. So, muna na lang, Adon, sinin nga balita, no, nga ginagod no, sa inyo sa kalwan sa My PC, Distribayo, DTX 500, kaya DTX Coffee Mesa. Puna ito, si K5 Vincent Coralde. Yan na naman si K5 Wilson, binigyan na para sa kampiyon. Nga balita, Servisyo Publiko, Hotel ng Awan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gid Wilson, sa imo stressful nga balita. Hay. Tikon pa man ko tol mong DPWH nga chak tulo na okay na ila obra hindi man kinahanglan ka bilyada. Why sila may manang why sila may nakita nga diferensya? Kita ya may ara, sila wala. Cute cute. Cute cute. Ang balita ni Wilson nga makapahay blood. Oh, gindulong sang DTX Premium Coffee. May lagi wala niya ga panerbiyos nga kape. Ah, di chill chill lang. DTX Premium Coffee inumunta ni kung may extra budget kita. Kaya kung low budget ka lang, tiara ka lang sa DTX Coffee Mix. Kung may makulo kwarta-kwarta, diri kita sa mas nami, mas mayad, mas kampiyon. DTX Premium Coffee nga kampiyon. Kasi premiado mo. Mahal mo. DTX Premium Coffee, itry nyo kay the best pang premium ganyang sabor. Liso kita sining duha ka mga lalaki na plano lang kuno tani maglantaw sang rehearsal sang sao to sa Talisay City pinang buno oh, sang wala pa makilalaan nga mga persona. Red Salgado, our chief of reporters, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Red?
3: Yes, kita JP, binatabo dira nga pagbuno sini sa duha ka lalaki dira sa may barangay Zodine. Parti sa sudat sa Talisay, kagapon ni siyang adlaw, kagahon ni Kipay JP, Agosto 31, alauna 15. Iring dua ka mga lalaki ni K5 JP, actually tatlo ni sila sakay sa motorisiklo, and then para kuntani, magtanaw mula sa dress rehearsal, sini sa mga dancer, dira sa may zone 11. Siguro may sinikilala sila ka K5 JP, so pagpanaog din nila, gulpi na lamang sila, naging konfrontar.
0: Anong konfrontar?
3: Doon yung palapitan, sila ka kita yung JP, kag binuno na lang nga wala siyang rason bala, kag ti wala pa rin may baluan sa kapulisya natin kung kilalanay or basi may dinumtanay niya kita yung JP. Pero ang panindugan, dari sa dua, matanaw lang tayo sa dress rehearsal kita yung JP para sa Minuluan Festival sa siyudad sa Talisay kaya pagkatagayunod sa masunod yung simana. Galing kay Matik, gulpin niya sa naging palapitan ng grupo kakita yung JP
0: sa inisyal
3: na informasyon. Sumasi bala din ng tanay or basi bala ng babae or basi gati kung bala pagtanaw sa mga do scout or pagpanilag spy bala sa mga uniforme kita yung JP. Hindi pa rin ko matubod sa kapulisa natin kaya ining dua din buno sa likod kita yung JP isa. Idilagid pa ba specify pa ni Sir Linda ang aton sining Deputy Chief of Police at sa PNP bangod nagpadayon dali sa pagbulong sa ospital likod ang igo kay FJP. And then pagkatapos mabunaan sa likod ang isaya pagigaupod outpatient pa ni siya na igo ini sa iya sining niya kamot siguro ba sinasagang kay FJP pero isaya kaupod nila kami norbidad wala ni siya maiguan kag madasig ini siya nakapalagyo sa nagluntad ya ang pagbunanay dira ya sa may barangay zone 9 sa may sitso batos so that ya sang talisay kay 5JP. So ari ang nabunaan gikilala nga si Ali Arias Gringo, kay Fenchie Piso. Ano po matiyatan ba si pahayag ni Police Lieutenant Linda, ang atong sining Deputy Chief of Police ang tali sa PNP?
4: So, ang duwa ni kalaki, sir, nagkanto sa Zone 9, sir, para magtanaw tani sa dress rehearsal, sir, sa mga practice, sir, para sa Minuluan Festival, sir.
0: Dahil kay Dred, Dred.
4: Pag-abot nila sa...
0: Dred, dahil lang, Tan. Ang kada report na, Tan, ibutang blas kilid, Tan, ang kwantan. Matumatol lang na butang na sa kilid. Na, muna tanunan. Oo. Butang mo, Gid. Hindi na magulat pang ambalan ka. Basta mo na butang na sa kilid. Sige, Red.
3: Okay, so ari ang payag di Police Lieutenant Linda, Deputy Chief of Police sa Talisay PNP, yari.
4: So ang duwa ni kalaki, sir, nagkanto sa Zone 9, sir, para magtanaw tani sa dress rehearsal, sir, sa mga practice, sir, para sa Minuluan Festival, sir.
5: So go ahead.
4: Pag-abot nila sa venue, sir, na may nagkonfronta daw sa ila, sir, and ginara sila, sir, sang several identified individuals. Bali, ang isa di sir na sustained injury, sir, sa likod saging tab, sir. Kagang isa naman, sir, sa right hand, sir.
5: Okay.
4: Pagkatapos na tabo ang incident, sir, ang mga identified individual, sir, nagsakay sa ilang motor kagin naghalin, sir, sa area, sir.
3: Okay, so we have to kick 5 JT by sa payag ni Police Lieutenant Linda sa Gatalisay PNP. Wala pa ni may baluan ang mga suspitsado ba't ginapatihan nga posible barsi dira sa may barangay Zone 11 or piyak dira ka barangay kag papadayon lang kay FJP ining backtracking sa mga kapulisan. Panawagan sa kapulisan kay FJP ti kumiara mara sa 44 minors hindi na magwa sa balay kag ti ang pasensya gid kag inabalang malabang ang pasensya agud balikawan ining inaway sa mga grupo dira sa may talisa kay FJP.
0: Sige.
3: Okay, so matang sinig ang balita ka madulog sa programang 11 Mbps, dulog sa atin sa Power Trio, gaton sinig ang DTX 500, Mighty C, kag Clinica D3 by UNVCO, kag gaton man sinig ang DTX Beauty Soap, pag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Tumpon si Patrol ka K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Galingaman sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Red, sa mga report, gindulong sa inyo sang... Klinika D3 Bayo. Ubo, hilanat, sipon, katarot, rangkaso. Nablanggaplan na kitutunlan mga dumagahana ka magkasortro. Ah, kanami, kaya timprano, paimnan mo na D3 Bayo daw. Nami man iligong-ligong. Puson mo siya kag pangalimog. Ah, kanami. Palibot-libot, tabla sa lingag-ngag mo da para ma... malabyan sang vitamin D3 kag upod ang virgin coconut oil ang mga nagakinatol gasinakit gahinubag mo na nga tutunlan ayo amo na mahilanat sipon kataro ay relax lang ha. Gusto mo dali mag-ayo mag D3 bio parisan gid sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C kanto kita kay Jong may job order employee dinakop sa may bus operation sa sunod sa San Carlos. Jong, K5 News mo.
2: K5 News FM, Police Report.
0: Jong!
6: Yes, K5 GP, nadakpan sa gintatagayon nga drug by bus operation mga alas 3 kapon sa hapon. Ining isa ka ginaligar job order employee diri sa San Carlos City LGU. Diri sa may kwalisyon na dakpan.
0: Pang?
6: Yes.
0: Magambal ka nga job order, pang iya nga job, pang order?
6: Sige lang.
0: Ang iya nga obra, mang kwa order mo na?
6: Hindi, sige lang job, pero wala order.
0: Amo kalinahan ko job order, pang? May job ka, pero wala order. Titi na na.
6: Order, sige lang job.
0: Ay. Oo. Kisa gani may order pero wala job. Ang gabaton sa sweldo lain. But anyway, Jong. Oo, ti anong sala yang rojo na kwan sa bypass, gablubligya gali siya. Din siya na assign dampi.
6: Sa aladri bela siya sa kwan, diri sa environment department.
0: Environmental?
6: Environmental department.
0: Oo. Ti mahilig siya sa mga aso, mga hangin, mga suyupon. Ha? Mahilig siya sa mga bato. Environment, mahilig sa mga bato.
6: Nature.
0: Yeah. Nature. Oh, yeah.
6: That's right.
0: That's exciting. That's beautiful. Mahilig sa galisa kwan ha, sa mga bato. Oo, sa tubats. Titapos, paano sa nadakpan nga, paano sa nabaybas?
6: Okay, according kay na sa kay Police Captain Rodney Saroda, una nga ginpay dalom sa surveillance sa ining suspected na GP kagkakon, nabaklan siya sa isang sa ginaputihan na shabu. Ang na-recover halin sinisay posisyon base sa atong sininga na kuha nga report sa rin sa atong sininga mga otoridad yara sa 45,000 pesos or mas sobra 45,000 pesos kay ka-GP.
0: Oo.
6: Tatlo man lang ni ka-sashay pero ang kabugatong sininga yara sa kuhan, yara sa hindi na kopya ko naman.
0: Eh ano lang kopya dula?
6: Ka-GP ang kuhan. Ang 6.70 grams ang kabugaton di ang estimated amount yara sa 45,560 pesos. Okay, according sa kay Police Captain Rodney Sarona kay na nila pa ini ipadalom sa interrogation kung nga ha, kaya sa previous balaga kita GP ng mga random drug testing na wala ini siya nadala. Kaya from time to time, nag-conduct na there is random.
0: Why sa madala during testing? Gapa, kwan, gapa, tipyok, gaplup nago. Gapa, tipyok.
6: At sinabulan, may random drug testing na there is a San Carlos.
0: Di, mas nami, gali, para magkaladakpan sila, hindi iya kay random drug testing. Bybas.
6: Meaning, mas effective bang bybast?
0: Oo. Mas effective bang bybast? So, ti ano sa, anong imuon? Patawaron lang na? Paubrahon gapon?
6: Hindi. Ara na siya, ginkasuhan na siya kita.
0: Ah, kasuhan gin. Very good.
6: PNP, kay nako ang nakwa sa iya mo. 45,000 plus ang nakipag-isang recover sa iya based on report. Ang 2,000 pesos nga bypass ka money kay Kita GP.
0: Ambot pala dyan, ako bladyo na hadlog ko na magpasulod sa lawas ko sa mga amo ng mga bato-bato bladyo mo.
6: Yeah. Oo.
0: Ha? Nadlog ko niya magpasulod sa lawas ko mga kay gusto ko yaya dyan akong masulod. Ikaw yaw? Ikaw yung gapasulod o ikaw ang gasulod?
6: Depende.
0: Jong,
7: tatay ninyo si Lucifer.
0: Anyway, sige. Oo, tit, may damuon pag nila? Damuon pag nila ang bypass? Sige yun.
6: May bago din ganyan nga strategy, subong mo.
0: Ang bago nga strategy, chaton-chaton mo, anay? Andin mamangkot ka sa background, ba mo na? That's right. That's right. Okay. Ti, Jong? Jong, happy ko ba subong, Jong?
6: Nga.
0: Kay happy ka? Why ka naga siburo? Ara gali, pwede gali.
6: Ati, siyempre, basta ikaw kang si Sir Elzad.
0: Ati, That's right. Pero bilib ko siya, ha? Bilib ko siya dyan, ha? Hambal niya, that's no. Sanggin, oh, firmly niya, that's no. That's not. Tiway po ko kabalo eh. Oo. Dong? Makuta ko bijong kung hindi siya makuta ko bi?
6: Ano?
0: Makuta ko tuliwat?
6: Ano yung pamangkot man?
0: Ato mong hindi siya? Sige, makuta ko liwat bi?
6: Hindi siya?
0: That's secret! That's a secret!
8: bala. Ay,
0: ay. That's his way. That's his way. Oh, di ba? Oh. That's not for you to know. Jong, Jong?
8: Yes.
0: That's enough na. That's enough.
8: Pero,
0: ha? Tiwai na, hindi na ni makareport gali si Ariel lang alang no. Lang alang no, when tagli time pang no. Ha? Why na dali gid lang din, laki gina brebira ko din ang kwan ko jungo, gina pangita ko di jung ang kalantawon ko jungo. Ha? Jong? Pero hindi anay bala. Pero that's okay sa Jong.
8: That's super.
0: Oh. Galing ang problema, Jong, amo ni Jong, oh. Ang problema, Jong, that's dangerous.
8: Yeah.
0: Sige, bla, yeah, bla, yeah.
8: Yeah.
0: Te, yeah, te. Liwat pagit, yeah, Jong, yeah.
8: Yeah.
0: Wa.
8: Yeah.
0: Wa.
8: Yeah.
0: Yeah.
8: Yeah.
0: Wa.
8: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Wa.
8: Yeah.
0: That's right. That's right. Sige, Jong.
8: Sala yagit.
0: Sige na, Jong.
8: Sige. Report halin din sa Ciudad San Carlos na dumas ato sa D3 Marit X Family Kag. Mighty siya. Pa naman si K-Pan Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaligawan sa Ragros. K-Pan News. Apat.

0: 95 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital.
8: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
9: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City, at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
11: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: K5 News FM
13: 7.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isa hanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my life.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

hapon mga ka-K5, ang aton oras, alaunan 9 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine. And syempre, makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3, diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo sa K5 News FM. Abi nyo siguro, ma-play na ko Christmas song, no? Nabatian yung tingog ni Jose Marichan. Anyway, sa mga excited, sige lang, kay makaplay gita sa mga Christmas songs sa masunod ng mga inadlaw. Thank you, Gid, sa mga nag-monitor all the way from Caban-Calan. Sa mga nag-monitor from Sipalay, salamat, Gid, sa inyo. And sa mga nagapamati sa aton sa Banwasang Hinubaan, good afternoon sa inyo. Siyempre, gina-welcome na aton. Dari sa aton nga program, it's your time to shine. Ang aton nga mga tagpalamati sa Saga, sa Cadiz, sa Victorias, especially sa mga taga Victorias Commercial Center. Thank you so much, Gid. Sir Ding, mayong hapon dira sa imo. Kinapasalamatan man naton kagina welcome na diri sa aton nga program. It's your time to shine. Ang mga taga Silay City and ang aton nga mga tagpalamati from Talisay City. Thank you very much. Alauna 11 ang aton oras mga ka-K5.

Mayong hapon sa mga taga-barangay 39 sa tanan-tanan nga nagapamati sa atong dira sa Puro Katiling Bandos. Good afternoon sa inyo. Welcome sa program It's Your Time to Shine. Thank you Sir Bong ha, kay ginapasa sa ako ni Sir Bong ang inyong mga names. And I'd like to thank also our listeners from Barangay Singkang, especially sa mga taga-Purok Venus nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon gid sa inyo. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Singkang Airport. Good afternoon sa mga mga suki man aton dira sa Magsungay. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Kay ito paray man lang sila mo, no? Thank you very much also sa mga nagapamati naga monitor all the way from Barangay Mansilingan. Good afternoon sa ilan ni Ma'am Eden Altares, Sir Zalde Altares. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jessica Florogo, Sir Vivencio Florogo, sa kay Ma'am Estrella Serra and Ma'am Lida Oigo. No, sa tanan-tanan man ng mga couples, mga mag-asawa nga naga-monitor, thank you very much. Abi ninyo, ang arthritis is inflammation of the joints. Nagahubag ang aton nga mga tuhod or nagahubag ang aton nga mga kaluta-lutahan. Ang silingsong mga eksperto, basta nagaedad na ang tao, nagadevelop gid ang ginatawag naton nga inflammation. Nagadevelop gid ang ginatawag naton nga arthritis. Pero ang siling man sa mga eksperto, pwede siya nga ma-delay ha, basta nagatumar kita sa mga supplemento nga manggaranon sa antioxidant.

Please take care of yourself. I-delay nato ng aging process. Hindi madelay ang edad, pero ang mga ginabatsag naton, kung may edad na kita, pwede naton madelay. Magdumaro sang DTX 500 capsule, isa ini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga manggaranon sa antioxidants. Kung gina-take naton siya, ginatumar naton siya samtang bata pa kita, mapaiway naton ang arthritis, mapaiway naton ang aging process, hindi kita dali magtigulang, especially ang aton nga mga skin, hindi dali mag-wrinkle. Basta naka-antioxidants kita every day. Basta manggaranon sa antioxidants ang aton ginatumar ng mga supplements. So I'd like to recommend this to everybody, DTX 500 capsule. 1:17 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Babakal sa Boni Pharmacia, dira sa Barangay Singkang Airport, babakal man sa tanan-tanan ng mga klinika branches, sa Bilog ng Negros Occidental.

dito, kanami mag-ulan, pero hindi lang gidama ka basko, kay makulbaan naman kita sa baha. Mga ka-K5, padayon nga ginamonitor sang pag-asa ang bagyo nga si Pilandong. And kaina mga alas 8 sang aga, nangin isa na inisya ka-tropical depression. So from tropical, tropical storm, no? From tropical depression, nagbaskog siya, nangin tropical storm siya. Alas 8 kaina sang aga. So ang iya subong nga hangin nga ginadala, may kabaskogon nga 65 tubtob 80 kilometros per hora. Pag siling kita nga tropical depression, mahina nga bagyo, ha? So kung nagbaskog ang bagyo from tropical depression, mangin tropical storm ina siya. Pero sa gihapon, wala sang direkta nga epekto ang bagyo nga sa Sipilandok, sa bisandiin nga lugar sa Pilipinas. Galing kay ti ang problema, ginapabaskog niya ang habagat, mga ka-K5. So ang habagat, amuning ginatunaan sa mga pagbubo sang ulan sa Luzon area. May information kita from Office of the Civil Defense kahapon 33 pa ni ang kadamuon sa mga nagkalamatan. Bangod sang bagyo nga si Luis, si Maymay, si Neneng, kagbangod sang habagat. Kaina, gincheck ko na naman ang record from the Office of the Civil Defense. Nadugangan na naman sang isa. So from 33 kahapon, nangin 34 na ka mga persona ang nabawian sang kabuhi. Bangod sang bagyo kaghabagat, diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas, mga ka-K5. May tatlo pa gid nga missing. Ito ba lang salakyan nga nahulog, halin sa nautod nga taytay dito sa probinsya sang Tarlac. Pwede na pangita pa sa gihapon, no, ang salakyan may nagasakay dito nga daw lima sila. Ang na-rescue is ang 20 anyos nga lalaki. May apat pagid nga naupod to sa nagkalahulog nga pasahero, no, nga nagasakay sa isa ka sport utility vehicle sang nautod ining taytay dito sa probinsya sang Tarlac. So ginapangita pa ni ang iban nga mga pasahero. Mga ka-K5, ang siling sang pag-asa sa bulan sang Setyembre, posible nga may tatlo pagid ka mga bagyo. Duha tubtob tatlo ka mga bagyo ang maporma o kun magasulod sa teritoryo sang Pilipinas. Tani sa Christmas, wala ano, no? Wala bagyo, no? Si Bagyo Yolanda, do November, to ba na nagsulod sa teritoryo sang Pilipinas, mo? Ato ba lang super typhoon nga si Yolanda? Mga damo-damo ang nagkalamatay dito sa Tacloban. Tani sini nga 2026, hasta sa bulan sang Disyembre, wala lang sang super typhoon nga maigo gidya bala sa landmass sang Pilipinas. Alauna 22 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is September 1, 2026.

1:27 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Si Sir Romy Pasinabo, or Pasigado rather. Maikwan, siya gin-murder ko pa, sir, ang imo family name. Sir Romy Pasigado. May duha na siya ka mga customers nga mahilig gid sa coffee. Pero minaga pangapi dito sa iya sang DTX Coffee Mix. I'd like to greet Ma'am Michelle and Ma'am Lale.

0: Capsule, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix. Damo gida siguro stocks kay si Romy, no? Nagapamati na siya per me sang It's Your Time to Shine program. By the way, sa may mga ginabatsan, magpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa Atubang sa Gate sa Paglaom Sports Complex. Kay wala ka mo bayaran dito for consultation. Libre na ang pagpakonsulta dito sa klinika, no, sa Hernay Street. And available man dito, of course, ang mga klinika products. And kung kinahanglan ninyo ang advice, kung halimbawa positibo ikaw sa diabetes, kagusto mo advice, ano lang ang pwede ninyo kaunon, no, pwede gid magbisita sa klinika dera sa Hernay Street sa Atubang Sangate sang Paglaom Sports Complex. Kay nagahatag na sila sang advice sa mga pasyente. I'd like to inform everybody also nga may eksperto kita dera nga mga alternative medicine doctors. Si ang aton nga chief executive officer, si Doki Kwan, na siya ay alternative medicine doctor expert gina sila when it comes to alternative medicine. So bisita lang kamo dito, ha, sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, once again sa Atubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex. Kay libre ang pagpakonsulta. 1:30 p.m. ang aton oras. Yes, Ma'am Shine, room store sa Paglaom Village. Always gid ga pangapi kag nagamonitor. Thank you very much, Sir Romy Pasigada. Salamat, salamat gid, sir. Salamat gid sa inyo. At sa mga suki natong dala sa Barangay Handumanan, good afternoon. 1:31 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, kag ginadulong man sa inyo sa Klinika Spore Biotics. We will be right back with more pagkatapos ini.
1: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka, ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.

0: Pinoy. Squalene Capsule.
1: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
4: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
14: Charmy. Let's go with the flow.
17: My

0: Ang aton oras mga ka-K5, alauna 43 na sang hapon. Kadasig lang gid sang oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, mabakal sa Maze Wellness Product Center. Ara man dira ang kangkong chips, very healthy nga snack para sa inyo nga mga kabataan, para sa bilog nga family. Available man sa Maze Wellness ang Memory Plus nga gina-recommend ko gid sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad. Pila gani ko yang pwede sa Memory Plus? 15 years old below yang sakwan mo. Ang sa Mighty C Syrup, I think ang Memory Plus pwede man sa 15 years old below. Nga mabakal sa Maze Wellness, kuan na idungan na ninyo, no, ihatag ninyo sa inyo nga mga kabataan, especially sa mga estudyante. Memory Plus dungan sang Mighty C Syrup para mas magsanyog pagid ang ilang memory, plus para mas mag-abtik pagid sila. Para mas oo, para mas mangin sharp pagid ang ilang memory. Why kasubong ko yung klase, no? Kay exams? Yes. Okay.
1: Hasta sa Friday.
0: Hasta sa Friday. Naka-study ka na.
1: Yes.
0: Amo na nga late ka. Kay yes. Nag-study ka, anay. Uh-huh. Very

0: Thank you sa mga taga-Banwa sang Ilog nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Sometimes I can feel you read my mind.
0: Siling ko kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Siling ko ba ito ginahidlaw man tada sa inyo ba? Thank you sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Ara na sila sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa mga KSS officers na tundara. Sa ilan ni Tatay Wilfredo Guanzon. Mga mabuot ini nga mga opisyal sang KSS dira sa Southern Negros, sa ilan ni Nanay Kiting, Nuela Alago, Ma'am Annalyn Caniet, Ma'am Alaida de la Peña, sa ilan ni Ma'am Rosemary Tagle, Ma'am Marilyn Bitonga, tanan-tanan nga taga Tabo chapter dira sa Ilog area. Mayang hapon, ti okay lang kamo da. Mayang hapon sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Nagapamati sa cellphone, nagapamati pagid sa radyo, do hindi pagid makontento. Kami na sila sa mga taga-Ilog, mayang hapon gid sa inyo. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta.
2: Tita Shine.
0: Yes, my dear.
2: Happy birthday gali sa kay Tito Boy Boy Subo, Tita Shine.
0: Naulihi ka, kuya. Happy birthday. Si Tito Boy Boy ang
2: tutor.
0: Ang ibo nga tutor. Dugay-dugay na siya ga tutor sa imo kuya, no?
2: Yes, Tita siya.
0: Ano nga subject?
2: Mga all subject, Tita
0: siya.
2: Except Chinese.
0: Except sa Chinese. Oh, Tito Boy Boy, happy birthday
2: happy
0: sa
2: birthday,
0: imo.
2: Happy birthday, Tito.
0: Nag-ano ka mo kaina kay birthday niya, nag-tutor, and then what? Nag-snacks-snacks ka mo. Anong regalo mo kay Tito Boy Boy? Why, good kuya?
2: Good health na lang, Tita Shine.
0: Okay. You pray for Tito Boy Boy. Hmm. Para nga magsigi-sigi ang tutor niya sa imo.
2: Yes.
0: Siyempre, oh. 1:47 p.m. Ang aton oras. Ari man gali si Weng. Sino po ni Weng? Exactly what you feel. Bo, sultiro na gid, no? Siya nagaliga drive kay mami niya. Spending words on unimportant things. Tuto Jude, happy driving. Staying in a corner. Enjoy lang kamo da nga duha ani mami mo ah. Yeah. Weng, thank you very much gid for monitoring. I'd like to greet also Sir Leonardo Rilos. Mayong hapon, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program.

0: Doon na dumduman, kumansang high school kita, weng. Nabalang matubuan kagani pong good, siling nila in love ka ko no. Tagiyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Amo na ko no, kuya, basta may pong good ka, in love ka. First love eh.
1: Hindi magpatitita siya.
0: Ginasugo ako, hindi magpatitita siya.
1: Madulang wala dyan po ng punggod sa imo ng itsura, tita siya.
0: Hindi kay siling ganin nila, basta may punggod ka ko, no, in love ka.
1: Oo na.
0: Basta bala naga first love, bala kuya, pero sa imo pila na sa buong edad mo, 18.
1: 19.
0: O, oh, ba diba? Na first love, may first love ka, ang first crush mo, pilang edad mo nga may first crush ikaw?
1: Mga 16 ko
0: na. 16. Oh, may crush ka na. Sino first crush mo? Ay, na pag-isugin. Kay basi, tapat patakaron kay papa mo.
1: Patakaron.
0: Alaunang 53 sa ngato na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Babakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga KSS resellers. Tamang-tama para sa aton ng mga amiga kag mga amigo ng mga drivers nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Good news inyo sa inyo. Madugangan ang kalawigon sa inyong biyahe sini. Kay nabuhinan kaina ang presyo sang krudo sa 3.83 kada litro. Tani siling kugani gin 4 pesos nyo na lang. Kayo iniimo nyo pa 3 pesos kag 83 centimos. Tani siling ko ginhimo nyo na lang 4 pesos. Ano ginaabi may 20 centavos kamuda nga gindugang, 'di ba? 383 per liter ang ginbuhin sa presyo sang krudo kaina. Sa gasolina, mga gamay lang eh, 32 centimos kada litro. Pero sa kerosene, dako-dako manigawa, 3.84 kada litro. Sa mga gas station sa kon magsiling ang Department of Energy nga 3.83 kada litro gid ang ibuhi ninyo sa presyo sang krudo, amo ginaiya dapat indi 3 pesos, indi man 3.80, indi man 3.50, 3.83 gid kada litro. Stay tuned everybody. Pagabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
5: Ano pa ang mga dugang nga benefits? Now, gintalakay na to ang all about inflammatory problems sa kababayenan. Isa sa mga pinakadabest nga makabulig sa inyo is D3 Bio Serboy. May secondary or primary dysmenorrhea ka? Adlaw-adlaw ka lang inom D3 Bio, inisya makapromote sa mga inflammation nga gakatabo sa mga kababayenan. D3 Bio is also may ara anti-inflammatory substances or properties nga kaya niya i-correct ining mga klase nga problema. Aside sina, ginami ang ano, ang ilang gahamot, ang ilang flower, sir boy. Kaya siyempre, ginapadamo ang ano, probiotic. So, din ka pa, dira ang isa sa mga benepisyo kung gainom ka sang D3 Bio.
6: Ako ya, gusto ko D3 Bio. I take D3 Bio every day, no, twice a day, in fact. No? Gainom ko D3 Bio para mapuslan ko ang nutrients nga alin sa akong pagkaon. Ano man ang pulos mga sagi kita pili sang nami nga mga broccoli, nami nga mga cauliflower,
5: lagko nga talong, pait nga amarguso,
6: correct,
5: kalabasa nga gayilo-yilo,
6: hindi mo pus- hindi mo magali mapuslan, kipigaw ang imo absorption sa tiyan. No? D3 Bio basically helps your gut in absorbing minerals, vitamins and vital nutrients coming from your food para mapuslan sa aton lawas. Cause D3 Bio is consists of medium chain triglycerides that basically help in processing those nutrients from the food we eat. So mag D3 Bio ka na.
7: Yes, D3 Bio, no? Nadumduman kong post ni Sir Kevin nga ang D3 Bio may ara sa ginatawag MCT halin sa virgin coconut oil nga may ara sa ginatawag kumpleto nga phytochemicals, no? Flavonoids, glycosides kag tannins, no? Kagina nga mga phytochemical nga pwede ma-transfer as protection man sa aton nga lawas. Ara pa na intact tungod nga ang D3 Bio cold press ang pagprocess na Sir Boy, no? Mm-hmm. But siguro wala kaagi luto or init. So ina nga mga phytochemical kinanglan sa aton nga lawas nga ara sa ginatawag D3 Bio. Kung di lang ina, vitamin E kag vitamin A nga importante gid ina sa aton nga mata kag sa aton nga skin bala Sir Boy, no? So sa likuan pala bulad ka sa init, kinanglan mo sa nga vitamin E, no? Isa ka antioxidants nga ginaprotektahan niya nga aton nga silula sa aton nga skin para hindi ma-damage. Tiyara ina sa D3 Bio, Sir Boy.
5: Sila ni Charmin Maldigia, the best good D3 Bio, Dok. Kay isa na kabulan, sobrang ako nga gamit. Tapos siling ni Dea Dima, halin sa Hong Kong Bas Dea Dima. Yes, Dok Ramil, tested and proven D3 Bio nga nami gid. Di ba? So, ang mga wala pa na ka-try, try niyo ang D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Mabuti ka!
9: So, ang ako niya nga benefit sa D3 Bio, no? Remember, ang aton prostaglandin is gakos ang inflammation sa aton nga dysmenorrhea. So, ang D3 Bio is kaya ni siya panubuon. I-reduce ini sang aton nga extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio paagi sa aton nga MCTs nga may anti-inflammatory properties kag mas gina-convert pagid siya into a monoglyceride nga may anti-inflammatory properties man.
5: Si Yuni Mano siling sa nami gid D3 Bio Doc, kami tanan diri sa balay ga inom gid. Sa balay kami tanan inom. Ihulid ko pa ng D3 Bio Sir Boy.
7: Correct.
5: Kabalo ka nung rason nga ginahulid ko. Basin lipatan ko inom. Talking about mga COVID Sir Boy, Ilana, tested ko ni gid ang D3 Bio.
6: Tangkaso ubo sipon hindi na kamo makulban, relax abyan no. D3 Bio nyo na. D3 Bio, gusto ko lang niyang balon no. 1 minute is basically full of medium chain triglycerides. Gagay mo monolaurin, monocaprin, monocaprilin once processed by the pancreatic enzymes. This monoglycerides is really effective against all kinds of viruses na lipid encase and bacteria. So, ang imo trangkaso, ang imo ubo, ang imo ilanat, kung gintuga na sang virus kag bacteria, kayang-kaya ni D3 Bio.
3: D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! You may BCO! BCO! You may D3! D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelika. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without
2: you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub san.

0: Anong siling mo, babe?
1: Hindi ka man siguro bungol, no?
0: Kwan, nakakibot lang ako sa ginambal mo eh.
1: Nga makibot ka! Ako na kinababahay, ako pa yung nanghagad live-in si mo?
0: Kwan, walay na sa plano ko, babe.
1: Babe, hindi ko yung makasaw nga amo sining setup. Ang tabo-tabo lang.
0: Babe, hindi kina magpasugot si mama kag si papa. Sa ginaplano mo, tugod na kay eskwela pa ako.
1: Ay, sus, Diyos ko. Pwede ka man gihapon makapadayo na. Kung palangga mo gid kuya, babe, masugot ka sa gusto ko.
0: Ano?

0: Ferdinand, anak. Ang desisyon mo nga, ina, hindi gid makapaayo para sa future mo.
1: Husto oh. Si papa mo, anak. Nahinalian ka lang.
2: Ma, pa, palangga ko kita bisimigay.
1: Oh, oh. Nagaayo kami ni papa mo sa imo. Please, tapusa anay ang pagtuon mo, ay?
2: Ma, pwede mo lang siguro nga malibin kami ni Mika tapos nagasigig ko eskwela, hindi ba?
0: Pero lain na ang priority mo, sina. Malain na, ina. Oh. Lain na ang focus mo, sina.
2: Pa?
1: Totoo, Ferdinand. Wala ka namon ginapunggan nga magnubiya. Pagusto ka. Pero ang ginaayo lang namon, tapusa anay ang pagtuon mo.
0: Kabisa pagid, ang nubiya mo nga daan, wala manas ang tinapusan.
2: Oh,
0: paano ka mo?
1: Correct.
0: Paano nga kamo nga duwa kon makabata na kamo?
2: Pa, mapangitanin na sang pagi.
1: Anak,
0: oh.
1: Palihog man ay, hindi man magpakatig-a. Pamatii kami ni papa mo.
2: Ma, anong kuna karon? Amoy nang singgit sang tagipusoon ko eh.

0: Mika, nagaayo kami sa imo nga kung pwede lang, wala danay sang live-in kay nagaiskwela pa si Ferdinand.
1: Pa, dipindi na iya kay Ferdinand. Pero ako, gusto ko na ganyan nga makaupod siya.
2: Ba? Baw? Papa na dayo ng tawag mo? Wala pa gani ka mo nakasal?
1: Oh. Alam mo na Japon, alam mo na Japon pa ka dumain, di bala?
2: Oh, anak. Ferdinand,
3: ma.
2: Sigurado ka na bala sa babae nga ini?
3: Oo, ma. Kagma, pasensyahan nyo lang si Mika. Amugin na siya eh, kaprangka.
0: Ferdinand, kay balo ka, ginapabugal ta ka sa mga kumpari ko. Nga sa maabot ka adlaw, manging isa ka na ka arkitekto. Pero, daw hindi ko na mabaton nga sa mulang sini kadali. Mga sawa ka na?
3: Pasa na siling ko na. May eskwela gihapon ako. Tumanon kong hando mo pa.
2: Okay. Wala na kami sang may mahimo pa. Pero hindi ako gusto nga dire kamo sa balay.
3: Ma?
1: Wala sang problema ah. Dito kami sa balay.

0: Babe, dali ka. Amoy ning kwarto tao.
1: Om.
0: Choy? Gwata ba lang na Choy? Dra ka man imo na plastarya?
2: Sina blos bla mo? Wala ka pa man di? Di, dra ko nag hits eh? Oh, ilang gabang niya. Amo na no bioma, oh? Kapino sa supat, di ba?
0: Oho, o Choy. Si Ferdinand na. Abi na kata to, Choy, ah.
2: Okay, ah. Ayaw nga lang, si Ferdinand. Pwede mo
0: sa mga
2: eskordyo, ah.
0: Babe.
1: Oh.
0: Pahuway ta na, babe.
1: Babe, kakuan. Amo ning kwarto ta?
0: Oo, babe. Gamay lang niya, pero... Hindi ba tiyon sa piyak ng kwartong tingog ta kag sirado man ni katama? Kagbasi matingala ka sa amon, Ferdinand, ha? Katiling ba na ding amon balay, eh? Pero mga mabuot natin sila tanan. Promise. Kag sa dasun ng mga inadlaw, sure, gig ko yung makaadjust ka na dire.
1: Mika?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit hindi ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
21: Charmy. Let's go with the flow.
24: Mama.

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit. Red Horse Extra
3: Strong. Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: Broadcasting competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.

0: Aga na gali. Ay, tulog paghihapon si Mika pa. Ang mayo pa, bukawan ko siya. May imos man ako pasikwilahan eh. Oh, babe. Babe, bugtaw na. Babe.
1: Babe, tuyo pa.
0: Babe, adlaw na. Maikot kita sa pamahaw. May eskwila pa ko.
1: Ay, si nanay na to gurong galuto sa kusina, babe. Kuha na lang to kag mamahaw, ah. Maglakat na lang dayon.
0: Amo bala? Ate, sige.
1: Okay, babe. Matulog ka na ibalik, ha?
0: Okay, sige, babe. Mabangon ako. Ba, si nanay niya. Nagapungko lang sa kusina. Ata, maing aga.
2: Ah, maing aga man to. Si Mitchat, tulog pa?
0: Oo, ta.
2: Ate, ma-eskwila ka?
0: Oo, ta.
2: Sige pa, sagob lang to, anay, tubig to. Kay naotdan kami kagapon, tubig. Wala ka na sa inog paligo mo. Kag dito ka na lang pamahaw sa eskwilaan nyo, kay wala ka tigang, kay wala tubig. Kag wala man kwarta eh. To.
0: Ta?
2: Gae ko dabi anay kwarta, bi kay baklan talang kada sa guwas ang linuto na nga daan ho ah. Laswa na guro kag kanon ah.
0: Ta?

0: Ay, kadamos ang laguna mo, no? Wala ginagpanglabas si Mika ba? Nahanuman ni siya man? Kabalo naging siya nga kinanglan kong uniform ko, bro.
1: Babe!
0: Oh.
1: Babe! Ang ali pagali, babe, oh. Ang shorts ko, oh.
0: Babe! Babe, kunta ni ikaw ng laba. Kadamo, oh. Matuon pa ko, eh.
1: Naglain din pa matsyag ko, baby. Ikaw na lang dabala. Ay, timing man ang pagpanglaba mo kay daw. Mabubo ang ulan, ho. Hindi ka naayawan pagsagob kay masalod ka na lang.
0: Ano?

0: Mika?
1: Madugay si mo magbukas ang pertahan, baybaw. Numalit po ko daan. Ubog na ko po.
0: Sa diin ka maghalin?
1: Ay, birthday sa miga ko, baba.
0: Upod mo naman ang mga adik di sinyo?
1: Ano man ang asturiyay mo man?
0: Mika? Abi mo? Doon naghinulsol kung nagupod ko sa imo.
1: Ako ba yung gani yung naghinulsol yun? Ay, tub-tub subong ya? Wala mo kuyagin pabusong?
0: Hindi ba lang naghambol na ako si imo? Natapuson ko anay pagtuon ko?
1: Eh, bot, si mo da. Ay, abi, puli ka na lang to Ferdinand!
0: Ano? Saan mo lang sinakapos? Ginsakripisyo ko mga ginikanan ko. Nagpalayo ko sa ila ka nagupod ko sa imo. Ang matuod, ginagwanta ko lang di gani. Nag-eskwila pa ko. May lang gani nag-sideline ko obra project sa mga classmate ko eh. Para may baklong tadi nga pagkaon.
1: Ti daw. Hambal ko na gid eh. Nagwagit man sa baba mo. Diba? Nan, hindi ka di makasaho. Sige, balik ka to sa inyo. Total, hindi ka man di komportable, hindi bala? Diba?
0: Mika?
1: Balik ka to sa inyo. Balik ka lang di. Kung ma-realize mo na nga palangga, bugid ko.
0: Oh, ano?

0: Sino ba lang? Ba? Ferdinand? Anak?
1: Oh.
0: Eh, Diyos ko, anak! Anak mo, kaniwag sa imo, anak!
1: Ma!
0: Ay, Diyos ko!
1: Patawara ko, ma! Husto ka mo ni Papa! Wala pulos ang babae na ito.
0: Ay, okay na. Eh, hindi na magpatag. Ah. Kabalo na kami sinayanak. Ah.
1: Ma?
0: Oo, anak. Abi mo, ginapanilagan ta ka dito sa lugar sa babae. Oo, ma? Abi mo to. Dumaano na kami nga papulion ka. Ugali ka eh. Gusto na mo ni Papa mo nga. Na ikaw mismo makarealize ka. Nga sa laagin buhat mo.
1: Ma.
0: Anak. Ah, salamat.
1: Ma. Ano na ako ba?

Wala kuman ginhusgara ng pagkatao ni Mitcha kung ano siya. Pero husto ang mga parents ko tungod nagsulod ako sa isa ka responsibilidad nga hindi ko pa masarangan. Wala man ako naghinulsol tungod sa natabo nga ato, nangin isa ato koleksyon para sa ako. Ginpatawad ako sa mga ginikanan ko kag nakatapos ako kag nakaobra. Husto gid man dali ang sugilanon sa lingwahe nga in Ingles nga nagasiling, "One bad decision can change your direction, but it doesn't have to define your destination." Kabay pang nakahatag sang pagtulunan ang akon kasaysayan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ferdinand.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: alas 2:31 ang aton oras, mga ka-K5. Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Naurungan ko kay Kuya. Nahisa ko sa kape. Kainas ang aga, nagbisita sa akon si Kwan, Ma'am Cecilia Banzon, and si Indang, no? Indang Hilado Saran. Nagbisita sila, Kuya, sa New Center. Kaya may ginhatag sila sa akon nga prutas.
1: Ano nga prutas?
0: Oo, rambutan. Oh, thank you sa kay Indang. Thank you kay Ma'am Cecilia Banzon. Sa tanan-tanan ng mga senior citizens, nga suki namon, dala sa Barangay Sumag and also in Barangay Mandalagan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Julie Hinovea Lumugdang. Belated happy birthday kay Ma'am Liza Manos. Uy! Birthday kali ni Ma'am Liza Manos. Sang-san o Ma'am Julie. Also happy listening kay Ma'am Rose Jean Lapuos Hava. Nalipay gid si Ma'am Rose Jean kay gintagaan ko siya sang radyo. Ara lang siya sa atubang sang Coca-Cola. May karinderya. Uy, Ma'am Julie, mahapi tato da soon. Oo, makaon tato sa karinderya ni Ma'am Rose Jean. Thank you, Ged, sa mga nagapamati sa ato dala sa Barangay Mansilingan. And also Ma'am Cecilia Banzon, ang mga suki na mo ni Kuya, ang mga senior citizens, ginatamyan ko gid sa maayong hapon, Ma'am Jovi Pelye, Ma'am Lucia Llamera, Ma'am Eliminada Lasconia, Angelina Llamera, Elizabeth Padasay, Ma'am Nelia Artilado, Ma'am Lida Llamera, Ma'am Lucia Galingisa, Ma'am Flor Deliza Puyugao, and Ma'am Lucila De La Cruz. Thank you very much, Gid, sa inyong pagpamati dira sa Barangay Mandalagan. Yes, Kuya?
2: Mayong hapon galing sa kay Ma'am Annabel Santisteban. Mayong hapon, Kuya Kenneth and Ma'am Shine. Mati lang kami di sa may Barangay Kabakungan. Salamat, Gid. I love you both. Salamat gid, Ma'am Annabel Santisteban.
0: Uy, suki tagi na si Ma'am, yes, Annabel Santisteban. Oo, so, sa Kabakungan, Kuya.
2: Mayong hapon man sa kay Ma'am Marisa Galinero, kapamati gid siya subong sa ato, Tita Shine. Kay Sir Leonardo Sevilla nga nagapamati subong. Good afternoon.
0: Thank you. Sa misis niya, sa kay Ma'am Maribel Bustamante. Rilos. Thank you, gid. Ma'am, Inday Jingle Tikar. Salamat, Ged. Sila salamat, jingle, si, subong nagapamati.
2: Jingle bells.
0: Oo, jingle bells. Dali na lang. Per month na.
2: Per month sa subong.
0: Per month na, Kuya. Thank you, Ged. Ma'am Niela Barsaga, thank you so much. Sa mga nagapamati sa atong dira sa Changi, sa kay Nonoy Magtoles, sa Nonoy Magtoles Store, sa Sitio Kalutan, Barangay Anduluan. No, sakop sang Banwa sang Ilog, mayang hapon gid sa inyo. Ma'am Niela Barsaga, thank you very much once again. And sa kay Mami Lilinting Balinas, good afternoon. Sa kay Manong Freddy, good afternoon. Sa mga nagapamati sa atong dira sa Dangkalan Ilog, maayong hapon. Sa kay Ma'am Marlita Malvas, sa Barangay Handumanan, salamat din.
2: Maayong hapon man sa akon nga classmate dira sa may Barangay Singkang Airport, sila ni Mariel Abalos, Alaysa Abalos, kagagiyang nga mama nga si Tita Margs Abalos, maayong hapon. Abalos family, good afternoon sa inyo.
0: May ginapag-greet pagid sa akon, Kuya, si Inday G.

0: Guilty car. Of course, ang iyang beloved na si Juan, Sir Salvador Bongbong Ticar. May iban pagid bala. Why gid? Why na gid? Si Sir Salvador na lang gid. May hapon gid sa inyo. Sa mga yes. Kopos nga nagapamati, good afternoon, ha?
1: May hapon.
0: And sa mga taga John B. Lacson Colleges Foundation. I-greet lang sila ko, no, mga taga John B. Mayong hapon gid sa inyo. Sa mga nagapamati sa amon sa Barangay Alihis, diri sa Bacolod, good afternoon.
1: Mayong hapon man sa kay T.M. Stilado nga nagapamati. Subong upo niya na iyang husband nga si To Franklin na Tilado dara sa may bago. Good afternoon sa may Umanila, Tita Shine.
0: Basi malipatan ko pag inikaroon, kuya, Ma'am Rowena Villaran Erbito. Maing hapon. Sa mga nagapamati sa aton sa Mel's Tambayan, sa Purok Maasing, sa Barangay Dulao in Bago City. Mayong hapon gid sa inyo. Upod ang mga KSS members, solid supporters, 83 members kami diri, Ma'am Shine. Wow! Thank you very much. No, sa mga taga-Purok Maasing, Barangay Dulao, Bago City. Sano pa ko dahihan makalabay naman liwat, no? Thank you gid sa inyo. Sir Ding Taladico, maing hapon. Sa mga suki na tundra sa Victoria City, good afternoon. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Malipay gina siya, basta mabatian niya ngalan niya.
1: Mayong hapon man sa mga nagpamati sa may mansyon, ginagreet ko gali sa mayong hapon si Lolo Jesse Amar, mga kaoptanan ko dala, good afternoon. Nagpamati gid si Lolo.
0: Manong Jesse, nagpamati. Walin pa na isang una dito sa Action Radio, kuya. Obdanay kami na ni Manong Jesse. Mayong hapon da sa imo, Manong Jess. Thank you very much. Gil.
1: Thank you.
0: Sa mga senior citizens sa Purok Bulak sa Barangay Mandalaga, no? Once again, sa tanan-tanan nga nagpamati dira, mayong hapon gid sa inyo. Salamat for more monitoring 2:36 PM mga ton oras, mga ka K5. Ang oras ginadulong man sa inyo sang DTX Premium Coffee, amoning favorite ni kuya, kaya nga ako niya Pre-Bio Coffee, kaya may DTX Premium Coffee man, may DTX Coffee Mix pagid, pili lang kamuda sa tatlo, tinga ako niya DTX Coffee Mix. Yes. Mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kuya, wala sang perfect nga tao. Wala sang perfect nga pangabuhi. Pero pwede mo ini nga mahimo nga malapit sa perfect. Amo nang ginasiling nila, kuya. I am not perfect, but I can be near perfect. Of course,
1: nobody is perfect.
0: It's a fact. Wala gin man perfect 100%. Pero as I've said, pwede gani naton mahimo nga near perfect ang aton nga pagpangabuhi, pinaagi sa paghimo sang malapit sa perfect or near perfect nga mga desisyon sa pangabuhi. Di may mga nagapamangkot. Paano mo na himuon, Miss Shine? Mahimo mo nga near perfect ang imo nga pangabuhi. Paano na siya, Miss Shine? Of course, pinaagi sa paghimo sang mga desisyon nga ginahuna-hunaan mo man anay sang maayo. Antis mo nga himuon. Inabalang hindi ka magpadaso-daso. Take time nga magpungko anay sa makadali kag magpaminsar. Kung bala, ang imo nga desisyon is insakto o kung hindi. Because at the end of the day, ikaw man sa gihapon ang magsakribisyo. Buot silingon nga maghatag kaanay sang panahon sa imo kaugalingon nga maghuna-huna. Antis mo nga himuon ang imo nga mga gusto sa kabuhi. Kung ikaw isa kalalaki, kagusto mo nga maangkon ang maayo nga pangabuhi, kinahanglan magpili kagid sang maayo nga asawa, maayo nga partner kaysa pangabuhi. Ikaw nga lalaki ang nagapangita, ang babae naman ang nagamanage sang imo nga kinitaan. So sa oras nga magsala ikaw sa pagpili, guba gid ang imo nga pangabuhi. So kinahanglan pili kagid sang babae nga updon mo sa imo nga pangabuhi. Sa kada lalaki nga naga madinalagon sa pangabuhi, abi ninyo, may isa dira ka babae nga nagasuporta sa iya, nga nagatudlo sa iya, nga nagaintindi sa iya. Amo na gani siling ko kun magsala kasa babae nga pilion mo masakripisyo ka at sta ang kabataan mo masakripisyo. Maagyan nila ang tanan nga kapigaduhon, maagyan nila ang tanan nga sakripisyo. Maayo lang na ako ng kabataan mo matutom. Maayo lang na ako ng kabataan nagatingwa nga makatapos sa pihak sang kapigaduhon. Kay bisan paano makatapos gina sila. Pero paano kung hindi? Diba? Paano kung ang bata hindi ma-discourage sa iyang pagtuon tungod sang, you know, grabe na nga sakripisyo. Diba? Paano kung magsulod sa bisyo? Maamo na bala? No? So, hindi pa man ulihi ang tanan para makabangon, para kay Ferdinand. Mentras nga may hangin kuno nga nagagwa sa aton nga ilong, may pag-asa pa. Pero it takes courage, it takes kaisong, it takes a lot of courage para nga makagwa ikaw sa amusina nga sitwasyon. Kay kung hindi ka magpakaisog sa pagdesisyon ay ambot sa imo, hindi ka gidara makagwa. Kay kung hindi ka makagwa, hindi gid magbag-o ang imo nga pagpangabuhi. Kabudlay, I know and I understand, kabudlay magpalagyo sa tao nga imo ginapalangga, sa tao nga imo ginahigugma, sa babae nga imo ginahigugma, sa babae nga imo ginapalangga. Pero anuhon mo ang pagpalangga nga ina? Kung ginahimo ikaw nga ulipon sang pagpalangga nga ina. So, sa tanan-tanan nga nagsala sa ilang nga desisyon, sa pagpili sang ilang nga mangin asawa or sa ilang nga mangin bana, gusto nyo magbag-o ang inyong nga pagpangabuhi. Halin ka mo sa sitwasyon, desisyon ninyo, kinahanglan lang ang kaisog para makadesisyon. Kag hindi na magbalikid anak para tayo yon ang imo nga paglakat. Hindi ka na magduha-duha pa. Tadlo nga ang imo nga lakat dire-diretso para magbag-o ang imo nga pagpangabuhi. Kag hindi ka na magbalik sa pangabuhi nga daw ginalubong ka ba lang sa lunang nga buhi, na? You pray for yourself. God is there. He will never ever leave you, na? Basta nagasalig ka lang sa iya. 2:42 p.m. ang aton oras.

0: Mga ka-K5, ang aton oras, alas 2:45 na sa hapon. Ay, sagi ko yung kay kuya, yung makita ko siya, yung pangampi, ah.
1: Karoon,
0: Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Inday May Dagay, mayong hapon. Gaulo istorya kami din sila ni Ma'am Bings. Solid-solid, ginayang mansilingan. Damo-damo, ginsaga pamati, isang mansilingan. Wow. I knew that. Thank you so much. Sa mga taga-mansilingan, salamat, Gid. Sa mga taga-Adela Market, good afternoon. Sa mga kakilala ni Ma'am Bings Delphine, dara sa Adela Market, sa Nonoy Store. Matandaan ko, gina kuya, amo nang ginapatamyaw, dara ni Ma'am Bings. Thank you so much, Gid, sa inyo. Maayong hapon, Gid. Ma'am Bings, Inday May Dagay, salamat sa inyo nga paghapit. Madumduman, tanila. Nagkuha sila galisang ilang a prize, kuya, nga t-shirt sa Foro de los Pueblos. Thank you so much. Halong ka mga duha, ha? Ma'am
1: Halong
0: Bings,
1: ka ba?
0: Salamat. Inday May, salamat. O, kita ay taliwat, ah. Salamat man sa mga taga Josh Batsoy. Nan, dira sa may mansilingan, no? Lapit sa, malapit lang sa Adela Market. Thank you, Ma'am Bings. Salamat, salamat din. Yes, kuya.
1: Happy
0: may tamyawan ka go.
1: Happy birthday gali sa kay Tito Rinat to Arsowa. Ang ba, na ni Tita Ruth Arsowa nga nagapamati. Subong birthday ya gali, subong Tita Shine. Ang one of the construction worker ni Papa Tita Shine.
0: Sa mga construction workers, dara sa mansyon ni Doki, nga nagamonitor. Salamat din sa inyo. Ma'am Choli Kulado, good afternoon. Dapat ko na sundon gid ang ginikanan. Tuod na siya. Kung kaisa abi, sundon ta gid ang aton nga desisyon mo. Hindi na ta mamati sa aton nga ginikanan. Wala naman sang iban nga tao sa kalibutan. Nga pwede nga mag ano sa imo bala mag ano ni mag ano gani mag hatag sang 100% nga support sa imo ng mga tao bilang sa kalibutan nga hindi sila gusto nga mabutang ka sa alang-alang nga sitwasyon ang ginikanan mo lang gid. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. Salamat for monitoring. Thank you gid sa mga taga Barangay Handumanan. Sa mga taga Barangay Stefania, thank you so much. Salamat Ma'am Cecilia Banzon once again. Kumbaga, miss, ang radar sang ginikanan, kuso ginaya. Oo, ang ginikanan ta, hindi man na perfect, pero pagsiling na iya nga ay tuto, hindi gid ko na iya gusto sang imo nga mapangasawa. Multipulo pamati ka man. Hindi man mag, ano na lang dayon nga, pagsiling mo nga mo na desisyon mo, mo na lang na dayon. Dapat, pamangkuton mong imo ka o galingon, ay uuno, anong nakita ni mama, ni nanay, or ni mami nga, wala ko makita nga ang nagapamatok siya sa akon nga mapangasawa. Siyempre, ikaw yan, hindi mo na makita ang mga negative nga mga bagay sa imo nga palangasawon kay ti, love mo siya mo, na? Hindi mo makita, makita mo lang mga manami lang. Pero ti ang iban nga tao, makita na yan nila ang mga negative sides nga hindi mo makita. Times, 2:49 PM, ang aton oras. Yes, kuya?
1: Mayong hapon liwat sa kay Mama Marisa Galninero. Chiringya, good afternoon, Sir Kuya Kenneth Uy. And Mami Shine, lihugrit sa akon bana nga si Baby Galninero. Remedios Amores Allen Makoy and Chai Baning Pimentel kag sa akon nga mga bata nga si Edmar Baby Junior kag Ernie Jan. Salamat gid Ma'am Marisa, good afternoon.
0: Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo. Salamat sa all-out support ninyo. Love ko gini mga followers ko. Imagine ang iban sa ila kuya. Halin pa yas ang una sang
1: radio.
0: I was in, you know, yes, FM. Oo. Tipila pa lang itong edad ko kuya man. O iban mga estudyante sa LCC, NOHS, Domingo Lacson. Gakanto na sila sa station. Gaupo na sila sila mag-program ko from 1 p.m. to 3 p.m. Basta may vacant sila, dito na sila ya sa akin. I'd like to thank Zizi Lee for tuning in. All the members of family, Malinaw, ginapag-greet niya. Silinya Mami Shine, pag-greet ko lang family Malinaw. Salamat, Gil. Thank you, Langga. Good afternoon sa imo. And sa kay Freedom Gem, salamat also for listening.
1: Mayung
0: just
1: hapon.
0: Listening to your program. Contact ko sa imo. Ano ni siya? Old Guru, I'm here na last week. Freedom Gem, thank you so much. Mayung hapon, Gid. Thank you, Yes, Kuya?
1: Mayung hapon sa kay Tito Cap, Tita Shine. Good afternoon sa inyo, Tita Shine. Tito Kenneth, God bless always. Ari ko di sa Madjan B. Lacson. Gamonitor ko upod si Miss Ron, Sir Kyle, kag Miss Mary. Pwede pag-greet?
0: Hindi, gakadlaw ko, Kuya. I'm sorry, ha? Naod ko nang magbasa mo. Gakadlaw ko kaya hindi siya kalusot. Di siguro, darasin mo makalusot. Naod ko messages ko. Sige, Kuya, go ahead.
1: Pwede pag-greet mga taga Jan B. Lacson, kay Miss Ron, Sir Kyle, Miss Mary, mga guards, kag-staff sa Jan B. Lacson. Salamat kay Tito Cap, at kay Tita Leia Itoralde nga nagapamati, Subong. Nagapamati.
0: Kun, Kuya, abi mo, kung soltero ko, Kuya, pangaluyagan ko gini si Miss Mary mo. Basig mga akig, bilang si Miss Mary sa akon, ha? Pero kung soltero ko tuod, bangaluyagan ko ni si Miss Mary mo. Thank you, John B. Lacson, Caligas Foundation. Salamat gid sa inyong support. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati dira sang una sang panahon pa kuya sang pandemic. Ga live ko sang una sa Radyo Bandera, ga join na sila. Thank you very much gid. Sa mga taga active Mandalagan. Salamat gid sa pagpamati. Ma'am Shine, greet ko ang anak ko, Renzel Joy Besanyes, August 30. Nag-celebrate sa iyang birthday. Belated happy birthday sa anak ni Sir Rene Besanyes. Mayong hapon once again. Sa mga taga-active Mandalagan. Nagapamati kami samtang work sa active Mandalagan. Sir Rene, thank you very much, gid, sa inyo. Sa imong mga co-workers dira. Mayong hapon, gid. Thank you very much. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5.
1: Mayong hapon, gali sa mga bata ni Tita Leia Itoralde, nga si Hans Itoralde, Gina Itoralde, kag si Tito Bibong Itoralde, nga nagapamati. Good afternoon.
0: We only have a few minutes left, Kuya. Before kita magpaalam, take care of yourself, especially ang inyong atay, halungin ninyo. Hindi ko gusto nga magka-hepatitis B ka mo. Ang kusina is virus. Ang siling sa mga eksperto, gaumpisa sa viral infection, pero pwede mahulog sa cancer. Kung ma-damage na ang aton nga atay, pwede nga mag-develop ang ginatawag natin nga cancer sa atay. So please, proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon against viral infection. Magtumaos ang Klinika D3 Bio every day. Ang Klinika D3 Bio, Kuya, may virgin coconut oil, may VCO. Amo ni nagapatay sa kagaw sa sulod sang aton nga lawas. Amo ni ang rason kung nga hindi makaporma ang kagaw sa sulod sang aton nga lawas. Nagaumpisa pa lang sila, Kuya, sa pagmuad, ginastop na dayon sang VCO. Sa simple nga explanation, ha?
1: Mabakaway sila.
0: Thank you so much sa kay Ania Kayao or Anya Kayao. Good afternoon, my dear. Salamat, Gid, for joining us.

0: Buwas naman kuya.
1: Yes.
0: Buwas naman tama pasundayag.
1: Dinuksing.
0: Patria Baylon. Good afternoon, good ma'am. Thank you, good. Sa mga taga Barangay Delicioso, I think this is in Ilog.
1: Yes.
0: Kaya hapon, ma'am Patria Baylon. No? Thank you so much, good, sa inyong pagpamati. Dara.
1: Kaya hapon lang sa Alcantara family. Good afternoon.
0: Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Kabalita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sa allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod na siya nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, among CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergens, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kangay lang nga nagminango ay mo immune system.
3: Gusto, ano?
4: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo nga problema. Kung bakod imo immune system kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom giga DTX 500 kag may TC or PRC.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid sa GP.
3: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambal ni Doc Ramil. Paalamon ta aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yung untat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Usto, may mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke, kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan himo niya agud ma-realize mo nga hindi mo man nami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5. DJ 5.

0: 95 News.
1: P3, Payo, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang My DC, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan. Salamat sa My DC.
1: My DC.
3: Mabaka sa mga butika.
1: My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang My DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My DC. Efektibo.
1: My DC.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito,

oras mga KK5, walang stress, 42 oras ng hapon at ang oras na yan ay hindi sa inyo ang ating mga paborito ng suplemento. Number one supplement so sa buong merkado ho, ang ating DTX 500. Kapag kaubusin po, nagdatrangkaso naman, lagi ho natin itandaan. Magtingko tayo religiously ng ating D3 Bio. Kasabay ho ng ating Mighty C. Available sa mga suki po ninyong butika o pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Bisitahin nyo ninyo at para ma-avail ho natin. Kape naman, DTX Coffee Bakes at DTX Premium Coffee. Kinikita tayo bukas. Maraming salamat.

0: K5 News K5 News FM News FM D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Kadaragsa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
8: Rehas!
7: Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tag palamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon. Giginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Utod ko! Umata ko!

0: Ara ang paho day, tamis na katata. Mga duha na kakilo ah, ang ginhatag ko inasay mo. Kagday, madamos ang linugaw nga ginluto ko. Ara, ginpadalaan ta kada. Take out ta. Isa ina ka, tupperware day. Pero ibalik mo lang ang ginsudlan ko sa linugaw, ha? Kay urig nabi nga tupperware mo.
1: Ay, tito, ah, kahuluya. Oh, ginpakaon mo na ko, tapos impabalunan mo pa ko.
0: Ay, wala sa kaso, ha? Bawo. Kay kun, pwede palang Snow White. Ay, kaunon daman ka. Yawa ka. Do madimonyuhan o kadimonyuhan na lang ang unod sang utok ko. Kadimonyuhan na lang. Aw, uy, hey, kanami hagmakan ah.
1: Agoy, to agay. Agay to.
2: Pa? Pa, ginaano mo si Mika pa man? Ngano ba tiyan ko nga nag-agay-agay sa paho?
0: Init paguro ang linugaw nga ginatag ko. Nanuman? Pasensya gid day, ha? Pasensya gid.
1: Kuan, tito, napisga mong kamot ko nga may pilas.
0: Ha? Ay, abaw. Ay, sorry. Sorry. Sorry gid day. Ha? Sorry gid. Din ang pilas mo? Ay, lain ka pilas siyang gusto ko nga makita.
1: Ha? Ay, gamay lang man tito ah. Nasa lugsugan balahaw.
0: Ay, tarsa nga bata ka. Nasa lugsugan ka? Delikado ba yan ah?
2: Mika, nasa lugsugan ka?
1: Oo.
2: Ay, kuhaon ta na. Kay basi bala magubag ako.
0: Oy, abi kuha to sang dagom kag alcohol borde. Kaga kuhaon ko na subong ang salugsog niya.
1: Ay, hindi lang tito, madula lang ni.
0: Ah, hindi na yan madula, day. May ara bala na salugsugan nga nautod gid ang tiil kag nagubag. Ay, borde lakat na. Kay lokiton ko ang salugsog ni Mika. Lakat na.
1: Tito.
0: Lakat na. Ay, nano. Pungko day, ha? Pungko dire. Pungko.
1: Sige to.
0: Mapungko man ko di sa tupad mo, ha? Abi. Abi, ang tudlo mo day nga nasa lugsugan, abi. Amun, he? Abi.
1: Tito? Inaano mo tudlo ko to?
0: Ginabasa ko day para maghumok ang salugsog. Kagagod nga, hapos magwa. Kalma lang ah. Ay, animal, daw gusto ko na lang ay imaginon nga ako ang salugsog. Kagwapa nga bata, kagwapa gid.

0: Oh, halong ka mo, ha? Halong! Hinay lang sa pag-drive sa motor bordi, ha?
1: Ay, kago nga bata. Kago nga bata ni si Bordi, ay. Ambalan nagin nga duha kaming madulong kay Mika sa ilabalay. Pero nag-insister ang gago. Nga siya lang. Kay guto ko, no? Kung tatlo kami. Tuwa. Uy! Gina-imagine ko na, Tani. Nga daw sardinas kami nga tatlo sa motor. Natunga namon si Mika. Intay ko pa. Hey, naumul na gina ko sa bata nga to. Wow! Daw makumuskumuskugid nga siya sang maayad-ayad kung madakpan ko na siya. Hoy! Ah, hindi ko malimtan nga ginsup-sup ko ang tudluya sang pariyo sini. Oh, wow! Ay, do kagago sa ako, no? Do wala na kuya sang kapangibalo nga kung anong ginapanghimo ko, no? Ay, agay, busugo, ginisang ikog sang demonyo mo. Pero, daw hindi ko ginigur maumpawan kung hindi ko niya mapagwa mo. Masulod ko anay sa balaya. Kag maatubang ako sa espiyo. Imaginon ko. Kadao ara kami sa isa ka kwarto sang lodging house nga naliputan sang espiyo. Ay, kanamiton. Ay, kanamiton.

100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Ay, abaw! Uy, hala! Ay, ano inaadak?
1: Ay...
0: Kadamo sang ginpadala nila sa imong ano na?
1: Linugaw pa?
0: Linugaw kag paho?
1: Gani pa eh.
0: Uy! Mayo eh! May si isudan ta sa kanon kay wala ta sudan subong. Nabi kay pigado gid ang kita sa pandayan eh.
1: Sige lang pa ah. Makatapos ko bala skwila kay maubra ko kag... Ay, masudan na ta permisang namit.
0: Di paano kasi di makakalins anak kay... Haluson gani kita kabakal sa sudan? Kalins mo pa ay han?
1: Pa, mangita ko ya pa sang paagi pa. Hindi ko ya gusto nga wala ko ya sang tinapusan. Pudlay nga daan mangita kwarta kung wala tinapusan eh. Bisan 2 years course lang.
0: Eskwila. Abo, mana gihapon. Mamana ka man gihapon. Ang aton himuon, ha? Ang himuon mo na lang naton, nga mamana ka sang kasarang magsagod sa aton.
1: Hindi kuya pa ya. Gusto ko ganyan pa mag-eskwela.
0: Ay kung mamili ka ganyan nga mag-eskwela kami ka, ay ikaw na balibog sang galastuhon mo ah. Kaya hindi na kuya magpahilabot nira. Sobra sibo kambisyosa. Nga ah, kasarang kagidaw.
1: Pa?

0: Okay ka lang, mate?
1: Kwan, oo. Okay lang ko, ah.
0: Nogay na. May problema ka, giday. Daw, nagapalang harok ang mata mo, ho. Anong inibian mo, ho? Migo mo, ho?
1: Hipos na porns, ah. Kabalo ka naging wala kumigo, bro.
0: Basi, may secret lover
1: ka. Wala gani. Kasabad ba na si mo? Hipos ba na?
0: Sugiri, ko balas ang rason ko niya naga palang luya ka. Anong ginahibian mo, aw?
1: Si Papa, hindi kay Kuya galipagbuligan niya maka-eskwela ko sa college.
0: Ay, mugin ang lahain sa hilatanan mo. Pero sige lang, ha. Tingwa lang. Kadamo balas ang nagsuccessful. Nga pariyo tanga pigado.
1: Burns, mano na lang ko ni Burns man.
0: Kung ako si mo, obra ka na ibisan sa mga kalanaan da eh. O kung hindi gani, dispatsadura sa mga gagmay balang astor balada. Kaya kung makasupot ka na, amo gani ang pagpainol mo sa college. Sa mga government university lang bala. Kay nubo lang na ikatamang tuition fee.
1: Ay, amo mo na ganing plano ko eh. Sige lang, Boards, ah. Mag-break it ko nga. Hindi ko pagpabayaan ni Lord sa mga handog ko sa kabuhi. Gusto ko man matilawan ang naming nga pangabuhi, Boards. Handong ko gidgani nga makasulod sa Jolly Bird. Kag sa ibang pangakalanaan, bala nga nami, Boards, ah.
0: Sige lang, bala, Mick. Kay kon maka-abroad ko pila kadlaw. Sa una ko nga sweldo, padalaan ta ka kwarta, inukaon mo sa ginapang wakal mo na nga Jolly Bird ni na. Order ang tanan mo nga gusto kaunon, Mick.
1: Bordsa, tandaan ko gitaya. Tandaan ko gitaya, Bordy.

0: Hello, annyeonghaseyo. Thank you, gansamida. Understood, ne? I can do it well. Jahal so itso minida. Lay mo niman. Start, sejak hara. Stop or quit. Micho tumura. Be careful. Jose Masay?
1: Grabe nga, Brocky, sana yung imo sa Korean language words ba? Dasa piho ka, ino?
0: Oe, kinaglan mapaksar ko ginya nang para makadayon ako obra sa Korea bilang factory worker. Dako nga dahil sa sweldo dito eh. Basta bala nang buligin nyo lang ko sa mga galastuhan. Ha? Kay bayaran tingid ka mo kung makaobra na ako sa Korea.
1: Okay, birds ah. Mangutang ta ah. Kung kinahanglan niya iprinda ta ang duta nga partida sa uma, imuuntay na ah. Para makalakat ka sa Korea. Basta, birds, pihua lang gid ha. Pihua lang gid nga makalakat ka.
0: Oo nang. Oo nang ah.

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang ubral?
1: Hopang!
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kin sa Diyos. Bisan paano, makasupot-supot na ako, pang.
0: Yung anong ubra mo?
1: Waitress, pang, ah.
0: Waitress? Heh! Gamay swildo, eh.
1: Ah, sige lang, pang, ah. Diba, okay na iya. So, sa wala, nag-usang paaboton.
0: Saan doon ka masugo, daw?
1: Sa Aduson si Mana pa man, pang, ah.
0: Aw, ah.
2: Tagbalay!
0: Ba?
2: Tagbalay!
0: Uy!
2: Mika!
0: May nagpanagbalay?
2: Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy pa nina?
2: Oh, Mika!
1: May malain na ihan nga natabo. May malain na ihan nga natabo.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men!
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance!
8: Extend food supplement for men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pa ginayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makalaw at hawat nga kasumpon sa atong drama sa kahinan. Medyo gidmakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko. Ginsulat kis direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Oras ang K5 News sa FM alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. El Castigador.
1: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
1: El Castigador.
0: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa uno kita karon sa bulan naman sa Setyembre, sininga tuig 2016. Welcome na mga suki na ton nga matag palamari sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Nakapangot na naman ang 102.9 K5 News FM sa may Kabankalan City. Kag sa 100.5 Radio Mascovados 1 FM sa may CPSU. Kag ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kag dari naman sa sudad sa Bacolod. Nagapamati kamo sa nagapadayon nga numero 1 ng istasyon. K5 News FM Bacolod 101.5. Ang kampyon nga istasyon. Malantaw man kita sa amon singa Facebook page at K5 News FM Negros Island. Kag sa amon singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang man kita mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines. Pwede nyo gid ma-download kag ma-install sa inyong singa mga cellphone. Kag to lang sa Google Play Store kag App Store. I-search ang K5 News FM Philippines. Ginaupdan ako karon sa ako sing mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loy 4. Ang Butchog. Pagkaman yung si Kubos Ngalagad, si K5.
1: El Castigador.
0: Alas sa 4:35 na, check na nga daan si K5 Shine Lacson. Kaya mga K5, medyo mainit naman Japon sinado mo. Kaya ginadibatihan niya mga K5, kagin pamatudan man niya mismo sa isa ka military official. Nga wala yan na may nagsulod sa mon nga regular o confidential funds sali naman sa Department of Education. Ikabalok kasi, giniya Japon mo kay ti may ara siyento o kon 15.54 milyones ka pesos nga confidential expenses mo nga ginbuyagyag sinado nga gingasto kuno sa militar. Regarding naman sining Youth Leadership Summit sa tugtaligdan nga tuig 2023. Igin siling ni retired Colonel Manaros Buransing II. Inya, Your Honor, wala ko na yung ma-inform na ang certification nga gin-issue ko sa Youth Leadership Summit sa tugtaligdan nga tuig 2023. Iya, galit iya ka Department of Education Confidential Fund. Sige pa bang court masan niya, Attorney Ray Robles. And of course, si Kabaloko naman, ang Deep Ed Chief of Staff sang una,

0: Nasa buong defense lawyer nga si Attorney Michael Powa. Dawi mo sa hostile witness man. Masulusad ya sinado no. Sometimes big na kwata ni ginapumulsuhan ta ang dalaga naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para may baluan ta. Ang pipinag ka mga impormasyon kaya kita mismo makabinag-binag eh. But anyway, nakastandby na si Kakipag Shine Lacson sa line number 1. Ibalaon ko anay mga dalag ko ang mabalita, national kag international. Gika naman sa ato singa News Center Connection. Kakipag Shine, please standby. K5 News FM, live report. Kakipag Shine, ibalita mo!
1: Si Rods, mayong hapon, nag-gets ko na.
0: Aha.
1: Naayaw-ayawan, gid ko si Rods.
0: Aha.
1: Paano nga naging testigo ining duha ka army colonel no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So din isa-isa ko na gets ko na.
0: Ay salamat.
1: So 2023 gali si Rods.
0: Aha.
1: May ginpatigayon nga daw leadership seminar bala.
0: Youth Leadership Summit.
1: Department of Education.
0: Youth Leadership Summit 2023 kang Kipag Shine. Amo nang ginpatigayon nga ginpapermahan kay ginpasertipikahan naman sa army.
1: Oo, amo ni ganin siling ko gin isa-isa ko gin. 2023 maginpatigayon nga leadership seminar dito sa Mindanao.
0: Uh-huh.
1: Now at that time ang ang Department of Education Secretary was Vice President Sara Duterte.
0: Aha.
1: Karon ang gingasto sa isa to ka seminar daw 75. Hindi man kita makasiling na gingasto ng tubilog sa seminar, but sa liquidation nakita balaguro nga may certification na gin-issue dito.
0: Aha.
1: Ang Philippine Army. So, amuning ginggamit, ining mga certificates or certification, amuning ginggamit sa liquidation. Diri nagkadto ang confidential funds.
0: Uh-huh.
1: Amuning ginkadtoan sang kwarta. Daw mo na bala siguro. Kahit ginkuan sang kuwa mo. Daw ginflag sila sang kuwa nga, oops, daw hindi insakto ang paggamit sang pondo. Di nagkadto.
0: Daw kwan ganito ka Kipag Shine kay ti sa nabasahan ko di 15.54 million pesos mo.
1: Ang isa.
0: Oo.
1: Yes, oo, may 5 million, may 15 million. Amo na gani ang siling sang Senator Judges. I think it was Senator Judge Bam Aquino.
0: Aha.
1: Nga nagsiling hindi man gid siguro magdabot 15 milyones ka pesos ang gastuhon mo sa seminar.
0: Oo.
1: Daw mo na bala si Rods. Basta may walo to ka seminars mo. Leadership seminar.
0: Hindi ko niya magpati kay Senator Delegate Kakipag. Hindi ko niya magpati kay Senator Aquino. Hindi maubos ah. Ang 15 sa summit. Ti, ang summit, kon gastuhon mo lang gidya sang tsakto, ti hindi to kalabot. Ti, what if karong may mga pabalon to being mga alams mo na, may mga subre, ti kulang eh.
1: Kung gin ano nila but you know may kwan may like Colonel
0: Buransing.
1: Colonel Buransing.
0: Ang grabe nga pili doon ng Buransing the second.
1: Kung may nagkadtong kwartaya sa Philippine Army from the confidential funds.
0: Oh.
1: Yeah, wala. Yeah, ang seminar to together with the Department of Education. Wala kami kabalo kundi in sila nagkuha sa mga gingasto to sa seminar. Why did sila yung kuno ihibalo?
0: Ang diba, sige, gamit lang to yung ila certification yung do supporting documents malibi sa
1: paggasto
0: sinang kwarta?
1: Oo, kaya ang natabo gali si Rods sa ginflag sang kuwa ang Department of Education na oops, di nang dokumento na makapabakod nga di rin nagkadto ang confidential funds. Ipresentar nyo, abi, nangayo dayon sang certification si Attorney Michael Powa sang DepEd sa Philippine Army. Nangayo sila sang certification and that certification gingamit sa Powa. Nadiri, this is a proof. May ginpatigayon kami nga leadership seminar, diri nagkadto ang confidential funds. Daw mo na bala si Rods?
0: Mm-hmm.
1: So mo to ang proof. Ang certification. Ang siling gani ni Colonel Panopio naman niya, siling niya kung kun amo malang na nga nag-issue ko sang certification tapos gamiton niya sa COA na way masaya kabalo na amo na bila party sa porta, party sa gasto, party sa confidential funds niya.
0: Tige na panindugan niya gid ya kaghambal ya ganil niya. Wala yan ni Cinco nga nagsulod nga pundo sa 1st Infantry Tabak Division sa atong tigdan nga tuig 2023 niya. In fact, ang mga participating yung mga government agencies kag local o kon LGUs amot yung iban ganin ko nag-gasto kag G5 Shine.
1: Yes, oo. So gin panindugan giniya sang duha ka opisyal sang Philippine Army nga waay sila ya even ang unit nila wala ya nagbaton sang kwarta from the confidential funds of Department of Education. Ti galing kay ti naka-issue na sila sang certificate kay tingin pangayo sang DepEd pero wala man sila kabalo ang mga certifications nga to or certificates nga to sa training gamiton niya sa COA sa Commission on Audit nga mo tiyang gamiton nga bilang supporting document siguro na diri nagkadto ang confidential funds but you know it's a very huge amount 15 million
0: ang isa, eh mo
1: may ginamention pagid nga 75 million ang isa.
0: Eh, grabe.
1: Ba ito na-justify kundi inagkanto, ba't ang iban wala? So, amo na gani ang gina-question ni Senator Bam Aquino, hindi amo ni kadako. Makagasto ka man sa seminar, pero hindi gani siguro maglabot tunga sa million.
0: Oh.
1: But this one, 15 million. Daw mo na bila si Rod.
0: Oh, gamay ah. Si gamay Colonel, 15 million you know, ah.
1: As a Philippine Army, si Colonel Kwan, duwanin mo, ang isa si Colonel Magtanggol Panopio. Ang isa si Colonel
0: Buransing II.
1: Buransing. Manaros Buransing II. Si Buransing gigambal gid niya hindi ko ya mag-comment. Kay ginapamangkot sa moti kun nabalaan mo nga gamiton ang certification sa confidential funds sa COA to justify a video confidential funds kundi inagkadto ma-issue kasang certificate. Hindi ko ya mag-comment. Ya kay dapat hindi kami mag-intra sa politika. Tama mo na bilang si Rods. But si Colonel Magtanggol, nagambal siya even sa House of Representatives pa before, sa investigations ng House of Representatives, nga siling niya, kung gamiton man lang ang certification na issues ang i-issues ng Philippine Army to justify the spending of confidential funds, tani, wala ko yan nag-issue. Kabudlay si Rods, no?
0: Oh.
1: Initani ng mga tao, the Armed Forces of the Philippines, the PNP, hindi ni sila dapat kuntani.
0: Ang itsura, gali ni Colonel Buransing, abi ko paglantaw ko di, abi ko si, ano, si Abante. Oh, hindi yung itsura, naka, daw si Pastor Abante, blang si congressman. No? Magtakilid.
1: Ako yan si Rods, dapat AFP, PNP, hindi niya sila dapat kani mag-indraya sa mga amon ng mga issue. Hindi sila dapat mag-drug, hindi sila dapat makuhan sa kwarta. Dapat limpyo yung aton nga kuhan mo kani hindi sila dapat mag-indra sa amon ng issue sa politika. Kwanto na lang abi, hindi sila dapat mag-indra. But anyway, na imbestigahan sila kaina sa pagpadayon sang ika
0: Bientina
1: kaadlaw na nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Rods.
0: Pero ti nakwan ka sa balita ni kundi kay si nagligas na to Robin Padilla naghatag sang iya sing mga punto mo niya ti may mga aliases gani nga gamit mo. Madumduman mo nga sa itong mga alias to mga gitpang minalipat ko mga alias gitpang mention niya mo. Kundi regarding ba sa mga pangalan lang agin pang mga name lang mga ipangpasa sa kuwa? Kundi may mga piatos to, may mga piwi. Linya ti may mga alias man. Tigin kwan ni Senator Judge sa Bam Aquino, linya ni Waya. Kag ni Senator Tito Sutol, linya hindi kami mag, ano na, hindi kami mag-agree si Muda.
1: Hindi, kay sa under Philippine law, I don't know kung insakto ko si Rons. Please correct me if I'm wrong, ah. Ginklaro gani ni Kwani ni Senator Tito Soto the third kung ginapahanugutan ang ano but ang mga alias ginapahanugutan siguro sa limitado lang ang mga kwan like sa entertainment purposes.
0: Tay mga punto bi ka G5 Shine. Kay ang punto man lang diyan ni Rubin niya ka G5 Shine, confidential fans man ni. Confidential kani alangan mo da karon nga ibutang gid ang pangalan ni Rods Palma bi kiti confidential man imo. Daw mo man nagurong iya punto dahil niya ti confidential niya nga aton nga ginaistoryahan. Kung sa mga lihiti mo, guro kag iban, guro ti kitang lamog i-declare dahi, may mga IDs ka na. Ti, we're talking about confidentiality sang mga operation. Alangan mo na karoon ibutang, to pariyo lang na karoon naging divulge mo yan ang imo sininga mga witnesses da or na no madagi na pangtagaan mo kwartada para at least makatag information daw. Amo ni puntos na to Robin Padilla kag five shine mo.
1: Sabi mo si Rods, kung ang isa ka alias gingamit abi tapos wala man lang dali sang matuod nga ngalan sa likod sina ti fake na sa eh
0: ti sa pagpadalagan ni sang una presidente sa mga kwanbla mga balutara man ang mga alias da di ba Estrada adyo ana nang irap si irap ti alias man na oh ti nga gipasugta na
1: ha? May nag-regulate nga layi angot sa paggamit sang aton ng mga alias under Republic Act number 6085.
0: Oo. Yan na siya. Nag-prohibit sa mga K5 Shines ang unauthorized use of aliases except for limited purposes. Amo ning pinakabudlay yung kagtapos lutsan except for limited allowed purposes.
1: Sa Rod, allowed ang paggamit sang alias sa literary, sa cinema, sa television,
0: and entertainment.
1: Sa entertainment purposes.
0: Ti dala na tada. Dala na tada. That's why ngalan mo, Sunshine Lacson.
1: Even ang mga reporters, si Ted Filon.
0: Oh, hindi mo na Ted, ngalan niya.
1: Yes, yan na.
0: Oh. Pero si kilala ko. Kilala mo si Rods da. Si Rods. Hindi man na Rods ngalan niya. Si Sunshine.
1: Sa KBP gani ara gina specify gina si, kun anong
0: si, si Red, abi mo ngalan ni Red Red daw.
1: Under the law, ginapahalugutan ina but only for literary.
0: Sabi mo sa kilid mo da sa tuo mo da, abi mo ang sa tuo mo da nga aton nga assistant station manager abi mo Marv nang alan niyaw. Tikay dalata diya kay we are nagakwantita nagasunod kita sa Republic Act number 6085. Ti dalata da yan, that's why nga pwede tiya kagamit aliases kag Five Shine screen name bla or radio name.
1: Yes.
0: Oh.
1: Pwede kita, no? Under the law. But amo na gani si Rods, si, kung wala sang tawo sa likod sang alias, then it is a fake name.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Correct.
1: So, kung fake siya nga name, imo-himo lang.
0: Oh, troll o pike or nanong madang tawag nila da.
1: Why did the tawo, imo-himo mo lang.
0: Why nag-exist? Bali pangalan niya lang bi dong baga pangalan niya lang bi nami bi cyber agent. Baba. Ako ang tagpangapin sa mga ginapangbully. Cyber agent.
1: Oy, by the way, Sir Ron, before ko magpaalam ha.
0: Oo, di ka makagtuaw.
1: Tug tatlo ka bagyo ha. Nga pwede magsulod or magporma sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sini nga Setyembre ha.
0: Uh-huh.
1: Di medyo kwan kita dara, along-along kita kay amuning magapabaskog naman sang habagat. Kung magsulod ang tatlo ka bagyo, si Queenie, si Rosal, kag si Samuel ang ngalan.
0: Queenie, Rosal, Samuel, QRS? Quick response sa ano ba?
1: Why niya si Rod sang real name
0: ang bagyo. Dapat kay mga ang bagyo bi gintuga nga para mangdang guba mo. Ti dapat mga pangalan niya na hindi man mga nami ay yang ibanda gambal yang ano ngalan ko bagyo. Mano guba na gid kuya? Dapat ibutangan mo to sa bingalan. Oh, go ahead.
1: sinibe lang si Dulbre.
0: Oo.
1: May lalaki nga bagyo.
0: Ha? Hindi lang si Dulpo oh. Ay.
1: Ko, mga babae lang mga bagyo. Amo na sa unang ginalalisan bala.
0: Hindi ah. Kasi
1: sila yung babae.
0: May ara laki. Bagyo
1: gani, iangot dahil sa babae.
0: Oo.
1: Ako na bala. Itingin mo, bagyo ko na doon pareho man sa babae.
0: Oo. Lain ulo. Lain ulo. Doon, lain desisyon. Doon, hukas-hukas desisyon. Doon, mga muna.
1: Oo, tapos ako yan.
0: Nga to daw. Tood.
1: Ako yung mag-agree sina. Pero subungo, may lalaki nga bagyo si Samuel.
0: Ay, huwag li Samuel, no? Tapos, biblical.
1: Si Rosal kag si Samuel.
0: Datani, no? Sino gahatag nga lang? Pag-asa?
1: Pag-asa, eh.
0: Dapat maayotos pag-asa. Please, hindi nyo man paggamita ang ngalan sa Bible nga mga name la sa mga bagyo. Kaya yung bagyo kag Ipabshine. Mangguba, ginaya mo. Amo niyang bagyo mo. Ibutangin yung madawang ngalan yung video. Pwede mo ibutangan dabi si Yan-Yan.
2: Right. Yan-Yan.
0: Si Well-Well.
2: All
1: right! Yung pinalagpot na yan
0: mo. Kay ngalanan mong bagyo Samuel, do ka, ti, kabalo ka naman ng Samuel. Oo, oh, same. Ang Samuel, kakipebsyan, ti, kwan niya. Balaan niya pangalan. Oo. Oh.
1: Si Sam na lang abi.
0: Kakiyat nga mga pang...
1: Santa Pagidab layo. Si Rods, Aklan and Antique, maapektuhan sang habagat, sunod nga mga inuras, and ang ibang paginabahin sang Visayas area, mangin magalumon man, bangod sang habagat.
0: Ahay.
1: Report, gikan, malakat na ko kay Karun.
0: Sige.
1: Show naman ni Raimuel.
0: Balaan ko. Nami modo mo kay... Kay Mang Juan ka karon Mang ma-libre ka pa niya pun.
1: Mababay na ko tayo sa Gapon, si Ron. Mugul pila na utod. hindi na ko tayo na may ekstroma sila na ako, bye. Amo na lang na wala si Ron. Pero subong niya, pwede.
0: Pwede pa.
1: Report di sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kambiyon ng balita, serbisyo publiko hanggalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Madamong salamat kay Kipab Shine Lacson. Naming hapon na kay Attorney Bro Abraham dira mismo sa may Hall of Justice nagapangapis na subong sa Kians. Kay Attorney Mark no? Still nagapamati Japon sa balatuntunan nga El Castigador. Sige, sa ato sige mga suki nga tagpalamati, mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutok na ta sa mga balita kay may isa ka persona ang ginlutang patay sa may barangay Alihis. Hibalaon ta karon ang detalye sa itong pagpanabalik pagkatapos siling pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. TTX 500. Para sa healthy gatay. TTX 500. Ang TTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. TTX 500. Masaligan. Epektibo. TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod to sila nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
5: Ang allergens, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ang imo immune system.
4: Gusto, ano?
5: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo nga problema. Kun bakod imo immune system kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or POC.
4: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
5: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag mitis or priorcy. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na ya makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na ya. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango nga immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag mitis or priorcy. Adlaw-adlaw gid sir GP.
4: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambal ni Dr. Mil. Paalamon ta aton immune system, mag DTX 500 kag Mitisol Purecy kada adlaw.
5: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
4: Sige-sige sa yan, no?
5: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka Mitis or Purecy, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
4: Pusto, may mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke, kag ang aso sang sigarilyo.
5: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ng

0: of rewarding promotions available every day. Download the Neustar online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines, your voice, your station.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
4: 101.5 K5 News.
5: Welcome back na mga K5 sa ato si kabala tuntunan nga El Castigador, alas sa 5:08 na sang hapon. Mga K5 dali lang gid no, before kita magkuha kay K5 Berto Gakit Bangodoman, may isa ka lalaki nga ginpatay dira mismo sa gwa singa sininga puloy-an dira sa may barangay Alihis sinigid lamang nga hapon. Pero antes na malipat, no, para at least tayo yun karong panyapon ta, para way pakita ka panyapon, way paunod dyan ta, inom na kita mga K5 sang power trio. Ano ini mga K5? Ang Mighty C, the alkaline based vitamin C. Pampabaskog pagkaon sang aton sing immune system, para mabakod ang aton sing immune system, mapagsikag mangin maalam, no? Sarang maka-identify sa mga bad bacteria ka good bacteria. Parisan mo pagdi ni mag K5 sang klinika D3 Bio kasi na magapatay sa nabilin nga hindi mapatay sang immune system. Patyon sang klinika D3 Bio kay may antiviral siya, may antifungal kag antibacterial properties. Ang kagaw sang ilanat, ubo, trangkaso kag sipon, patyon sang klinika D3 Bio. Gusto ka mag-ayo, i-klinika D3 Bio mo. Pagkatapos sina, limpyuhan naman. Ano yung nga suplemento? Ang Clinica DTX 500. Siya ng cleansing ta, nagapang detoxify, nagapang limpyo sa mahigko naton nga paminsaron. Hausos ah, hindi. Ligo naton nga mga sa sulod sang lawas tabla, sa tinaita, ang atayta, limpyuhan. Pinagi naman sa Clinica DTX 500. Aside sina, ginapanormalize pa nga ito siya blood sugar, and at the same time, may ara siya sang tatlo ka anti-diabetic properties. Ano yun eh? Amoy ni ang charantin visin kag polypeptide. So pagkatapos sina, panyapon ka mo karon last size, last 7. Pagkatapos panyapon, ti alam mo na kung gabi matulog, maligo danay para hamot. Tapos paligo, para magnami ang blood circulation sang lawas mo, para makarelax ang lawas mong utok mo da, maka-relax, imnisang extend food supplement. Nga kakipebrod sang extend nami aw, nami na kay ginapa-normalize niya ang flow sang dugo mo, ginapagwapo niya. Madi matagaan sang nutrients ang mga maggagmay mo nga ugat kay nami ang blood circulation sang lawas tabangod sang extend food supplement. Once gani nga nami ang distribution sa mga nutrients, matagaan to sa mga pagkaon, ang mga uhaw naton nga mga selula, ti mga ugat nga ano, mabuhi. Once nga mabuhi, dala na datanan. Gamay nga ugat, dako nga ugat, mayor nga ugat, mabuhi sang extend food supplement. This time, sa ilo

0: sa seryoso kabalita, mga ka-K5, ano balang rason? Motibo nga ginpatay ining lalaki sa gwa mismo sa Singapuloyan sining hapon diri sa may barangay Alhis, Bacolod City. Ka-K5, Berto, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5, Berto, ibalita mo.
2: K5 Roads, nagalinapta ang dugo sa semento. Pasensya, ginpatay on the spot. Nga lalaki siya iskinita kakipay broad sa San Vicente barangay Alhis Bacolod City alauna 45 ninatabo sumunggit naman nga hapon kakipay broad pag abot naton sa area nakita naton dito sa iskinita along the highway sa national road sa barangay Alhis bala actually dinagit yung
0: barangay road oo.
2: Ara sa 50 meters siguro, no? Mapasulot ka dira sa may San Vicente.
0: Gai kami biland, Mark, K5 Berto, para may idea kami. Kundri kita mag-agi sa may dalan, Alhis, gid siya, pakagto, barangay Masilingan. Ahalin ko dibi sa may 7-11 sa Paudi Coco, bla? Paudi Coco, tapos may 7-11 da pakagto sa may barangay Mansilingan. Gay ko bi landmark ka pwede ta ma-identify.
2: Kasi ba bro, dito to siguro mas lapit ini kung diri kita maagi sa landmark naton. Dira sa may pagwa bala pa naad ka kay bro, sa may Robinson Supermarket.
0: Okay.
2: Bro, diba, dira sa may Robinson Supermarket Mansilingan na lamang.
0: Oo.
2: Taho mo to kay bro, sa una na to pagadto alis may ara na ta sang DIY la. DIY.
0: Oo.
2: Sa DIY patuo ng DIY mong sa dalan.
0: Siguro
2: mga
0: 30 meters
2: lang kadiba bro sa unahan lang git sang DIY. May ari na ti patuo amo ning welcome San Vicente, puro San Vicente Alhis.
0: Oo.
2: Kung diri na nimo.
0: Oo.
2: Sang Masilingan kagalihis. Pagliko mo da, isip ka mga 70 to 50 meters dira na da ang natabo ng
0: sinente
2: kadiba bro.
0: Okay.
2: May mga panimalay, no? May mga panimalay. Kagipay ba, Rod?
0: Paano paano kag anong oras nagluntad gining krimen kagipay ba, Berto? Kag paano? Hanot?
2: Apat matunta kagipay, Rod, ang dalagan sa krimen nga ini. Sa aton sininga mga initial nga information, kagaling sa aton sininga mga kapulisan, kag-ara man kita dito kaina, alauna 45, nakabati isang lupok ang mga residente dito. Tatlo una nabatian nila nga lupok pero suno sa mga tao man dito mas damo nakabati 5 ka lupok no 5 ka lupok pero hindi ni siya kagipay broads nga sa kunson nga lupok pala no kundi tatlo una then may gap lang siguro mga 10 segundo
0: duha
2: ka lupok kagipay broads no ang natabo sini ang nadakpa ang ining biktima ginkilala ni nga si alias Roger. Si alias Roger, 52 anyos. Tira aman balay nila.
0: Okay.
2: Ang balay ni Roger nga ni Kakipay Broads, tira lang git, siguro balay yan eh. May duwa lang ka balay, may mga iskinita. Tira lang git siya sa iskinita man na patay, no? Gintiro. Suno sa bata yan eh, kay wala na na siya upod kay ina sa balay nila.
0: Mm-hmm.
2: Suno man sa pagpumangkot na ton, nagwa ining si Roger kay dumasami ni siya kakaon, kay may mga karindiriya na Kakipay Broads sa iskinita mong. Makaon ni siya kuno, sang inali lang may nabatian sila nga do ano bala do may pagbaisay nga patyon taka no do amo na siya wala ginsundan kagiba bros posible ginsundan gid kinpantayan kagiba bros no kag gintiro una to ni formation riding in tandem which is hindi gali no
0: okay.
2: So amo na una bala nga initial mamangkot kita kay ambanila nakamotor
0: pero
2: wala nakamotorsiklo ang suspect and isa lang ni Kagibe Broads ha isa lang ini ang ginalantaw nga suspect
0: okay.
2: Ang gunman
0: pagtiro
2: ang nagwa sa iskinita no Kagibe Broads sa balaya nagwa sa may iskinita pagwa ya maliko sa tani patuo dira gintiro siya Kagibe Broads tatlo kalupok igo yan ni dughan ng igo ya Kagibe Broads tumba ang lalaki ang ining
0: biktima
2: si Roger. Pagtumba ni Roger pinalikan pag ini siya kuno duha ka lupok
0: so sa amo tong rason nga ang nabatian una sa mga tao tatlo pak pak pak Dugay-dugay mga may alternate, may balot nga 10 segundos. That's why nga nag-amotogling pagbalik. Kag ginpasundan, possibly close range o gin finishing or nanuman gintapat gid ang duha ka lupok nga nga nabilin.
2: Amo gid ni ang ginalang tao. Gin diyan nga patyon, no? Kag ibe bro, gin finishing gin siya kay ti igo na ni sugan mong,
0: uh-huh.
2: No? Pag igo sa dugan, kag ibe bro, hapa ining biktima do no wala ta kabalo kun din igo yan eh.
0: Uh-huh.
2: Kasi wala pa mo ang under investigation mong, pero uh-huh. Tatlo una ka lupok,
0: uh-huh.
2: No? Pero pagabot nato dito, kahapa ining biktima, no? Kag ibe bro, kag sino sa mga nakakita man kay ditamo tao kitambay mong,
0: uh-huh.
2: No? Kag ibe bro, gin finishing ba ina si Lio?
0: Uy.
2: No? Liog kag sa iban pagid nga party sang lawas, no?
0: Sus, pero, my goodness.
2: Sino diri initial information nato lima ka lupok na I mean lima ka igo sang bala, no? Sa iya sining nga lawas.
0: May initial nga nakita nga mga empty shell or slug sang armas lutang sa crime scene?
2: Yes, may ara kag iba bro, no? May mga empty shell kay na dito sa Soko galing hindi pagita ton git maisiisa kay ti pagalin ta to kaina. Ang bangkay bago lang nahali na mong kaga hindi pagkatag matulid inisyal lang nakuha nato to kaina,
0: uh-huh.
2: Ang tinian daman ni aton sininga pulis.
0: Pero kung may empty shell kagi five berto, posibilidad pistola ang gigamit, hindi revolver.
2: Yes.
0: Either 9mm Glock da o .45, uh-huh. Ang gigamit kiti nag-eject ang kwan mo, nag-eject ang basiyo sa bala. But anyway, lima, uh-huh. Ang igo ba inisyal, lima kalupok and initial sumongti, may mga igo patay gid. Kaki Feberto, istoryay kami, anong background, anong trabaho niyaw sang biktima?
2: Yes, kaki Feberto, si Roger ining biktima, wala ni obra, no? Pero ang obra yan ni ang basang-basa ay kay nato sa aton nga kaano ni siya ka call, ano ta ang ka call
0: on call
2: family driver. Pero sa mga residente, driver gid siya, no? Pero hindi ni siya nga adlaw-adlaw binga ga-drive.
0: On call,
2: no?
0: Ah. Let's say, may no? Pa-drive ko si mo, subong nga, kagtui ko di, dulong ko di, doon muna ang trabaho niya.
2: Doon mo gining trabaho niya, kagibaba, Rod, no?
0: Uh-huh.
2: Ang yasin nga asawa, gin-detaman niya, yung background sa pamilya, yado, wala na niya siya asawa, no? Ito nag-binulagay ni sila.
0: Ang bata niya, pilang edad?
2: Ang na-interview ito kay na, 24 anyos ang bata ya. Kaganda ka 27 anyos. Yung mga tigulang naman, puro lalaki. Ito ang bibilog bata yan eh.
0: Sus.
2: No? Kagibay, Rods, before sa natabong insidente, ang ining biktima, kagibay, Rods, siya lang ni isa sa balay nila. No? Siya lang ni isa sa balay nila. Duha kasi mana nagligad, bag-ula ni Gwa sa ospital si Roger nga ni. Why? Kay ginbuno ni siya sa may BM diri sa aton sa may Takuling. Ginbuno ni siya sang nagligad ng mga simana. Di man ko tato nang iya sini nga pamilya, iya nga uto, ang iya nga bata galing nagbantay sa ospital.
0: Dali lang when we say nga ginbuno kay nagligad, may balita kita diras may purok BM, may binuno da siya to.
2: Yes, kadiburon siya gid ni. Sagid ni ang ginbuno.
0: Ining nabunaan atong dira sa may lapit sa signage tabla?
2: Dira git.
0: Okay.
2: Suno diri sa iya, gimakot naton kung ano ni kay do lagid bala nato na balaan git nga ti ang sistema diri na flatter ini na imbestigaran sang pulis. Yes, kagiba bro, sa imbestigaran sang pulis. Kal suno sa iya, ang kay bala mo kagiba bro, may babae ni sa background niya lang ha, may ginatiner ni siya nga babae. Si Roger nga ni nga migamiga yaman nao naginaway ni sila gintulong niya ining babae nga nubya sa may BM sa balay sang yasini nga nubyo man sang laki sa una eh
0: ay
2: magulang gwa sa prisuhan.
0: Okay.
2: Amo ni nabagulang kagwa sa prisuhan pag tulong niya naginaway sila nagintratong iya nga migo-migo man sang nubya-nubyaya.
0: Uh-huh.
2: Si suno sa bata. Ganit, huwa ko nung sila sa nubyaya ito nagbuno man sa kay Roger.
0: Ay.
2: No, sang iya, sining live-in partner man ito nga lagi, man nga bagulagwa sa prisuhan.
0: Okay.
2: So, amun ang storya. Pero kagiba, bro, last 2 weeks pa niya.
0: Oo.
2: Sa pamilya, why niya lapo, sinatabo, subong.
0: Okay. Kaya nga, itong gina-storya lang naton, kay gina-trace naton, vlog kay Gipay Berto, sino ang may posibilidad nga naghimo sining krimen.
2: Yes. Kay my bro, duwa ka duha ka semana nakaligad, isa ka semana ni siya sa ospital, ginabantay siyang bata ya. Now nakibot na lang ko nang bata ya nga may ara nga information ang bata yan obya nga gipatay ko tatay ya. So gin binalikan nila after 1 week man siya nagalin dito mo kay sa alis nang siya gatinder bata ya. So no diri sa initial nga information nato halin sa pamilya, nabalaan sang pamilya kag nakit-an sa mga witnesses ang nagkiro ang nagpatay sa ilang sini nga amay, which is Tupad Balay man mismo ang biktima nga si Roger.
0: Tupad
2: si
0: Balay dira sa alihis.
2: Dira sa may alihis. Yes.
0: Okay, okay.
2: Tupad Balay.
0: Uh-huh.
2: Tupad Balay. Ang lalaki nga ni 35 anyos amunin nga aton sin nga kwa information. Miguhay ni sila sang una pero nagsinuyaay ni sila ka Kiva Broads, no? Sinuyaay ba lang kinait-it sa ang bata kay mismong bata kabalumong.
0: Uh-huh.
2: Bata, sila ang sinuyaay nang bala maglabay di sinuyaay sa mga kay tricycle driver tapos katunto man ikon usang lalaki nga ni, no? Ining so
0: 35 anyos. Okay.
2: May ari ning daan nga hiligot anon ining duha sinuyaay kag tugay naman mga
0: kumakot. Ti ang pamangkot kay may information kita nga amusin ang nagkalatabo may sinuyaay na ano ginhimo sa pulis nagpatigayon sa sanghat pursuit operation para dakpon atong 35 anyos nga lalaki.
2: May hot pursuit operation subong ang aton sini nga kapulisan which is confirm naton as of the latest investigation sa pulis at large sa Gyapon nagkalagyon eh. So pero ti padayon naton padayon ang investigasyon sa pulis hot pursuit ginigwa yan eh.
0: Ang so, importante kay Giberto may kwa na may lead na mga otoridad for that information nga ginhambal mo nga ti na hambalan gani more or less ang edad 35 anyos tricycle driver. May daan nga hiligot ano no kung tema-tema sining biktima kag ang suspect. So hapos na madakpan na. For sure kag Giberto madakpan din sa mga otoridad ta.
2: Yes.
0: Kon pangitaon sa mga otoridad ta.
2: Oo, actually tumod na siya no. Mismo ang tag-ang pamilya, ang mga tao dito nagambal nga siya gid niya ang Tupad Balay nila nagkiro.
0: Meaning may nakakita gid ya kag Giberto dako na nay nga punto be. Once gani nga may living witness, no? May nakakita sa krimen, dako na ya kay Giberto nga kwan, nga ebidensya. Kasi oh, kasi na mga magatestify mo hindi sana. Ikaw gito yung naglutang, kita, tigid kaya pag bunot mo sa armas, binalikan mo pa yung biktima, ginlutang mo pagid sa mga pila ka beses para mapatay, daw mo na bla.
2: Kabalo ka Giberto, ang lugar abi, is kinita, gid bala damo-damo tao. Oh, damo-damo tao.
0: Di kay kwa na da, siyempre, residential area, kag Giberto, normal, may mga tao da, oo. Kag labanda nga mga balay, dikit-dikit lang, kasulod na ko da. Naka-deliver ko da sa produkto ta, dira sa may Changis unhan. But anyway, subong, ang biktima, ato na sa punerarya, last and update sang otoridad, naka-interview ka na sa police, anong ilas ning initial investigation regarding this case?
2: Yes, kaki Viva Rhodes, no, na interview ka naton kina with the Red Man ining si Police Captain G.R.E.S. Again, amo to, nagapatigayon gid hot pursuit operation kiti nakalagpalagyo ining suspect kaki Viva Rhodes kag ginatinguan gid nga suno sa kapulisan nga hindi madugay matakpan gid ini kiti damo witness, no, suno gani sa mga kapulisan nga ti identified na siya, kilala na siya at least gadasig, no, sang pagkuha man pagdakop si sining lalaki nga Tupad Balay man lang nila mismo ka K5 Rods.
0: Oh, ti ginakwanta na nga badakpan na. And for sure ti time to time update lang nato ng mga otoridad nato ni kay ti Arintos Punto nga kilala na sa mo identify na sa mga persona da. And isa ka challenge sa kay police captain ni Reyes da. Kay ti ara na may lead ka na, may ideya na ang mga yeah, tao da, kilala ng suspect. Imon lang papel may, dakpon.
2: May witness na kaki Five Roads, no, pero ti amo ni ang banaton ka report kita pero ti at least may dating pa lang development kay ti.
0: Dito ganing shooting no? Nagligad do yung why shooting to do medyo ang investigasyon do buron pa sa alas 4 pero dakpan gitong suspect.
2: Gani man.
0: Pero dako ni nga challenge kay Police Captain Reyes so, no? Sa sling ko na gani kung i-lay down mo may kompleto ka na. May lamisa ka na, may kanon ka na, may sudan ka na, tiyo lato na lang kung sino makaon. Meaning, lato na lang kung yes. saan o madakpan ining suspitsado kagi Five Berto.
2: Ang iyang nga bata, inasades part sa istorya nga ni kagi Five Road, duwanin sa kabilog kong wala man katapos ang pag-eskwela, nag-auburaman, pero mga sultiro pa. Doon kasubo lang, kahit hindi man na bata, amba na, okay. Isa mo nag-ipapa, sa dungol man pro.
0: Pilang edad niya gani, isang suspect, asang biktima, pilang edad?
2: Sa biktima, 52 kagi ba, bro?
0: Oo, tubo-tubo lang kami.
2: Ambal sang bata, to kaina, ginapulian, ginanamon si papaya, no?
0: Okay.
2: May sudan, tatay, ginanamon. Yan, grabe, isang bata, nga, okay. Alam, brad, yung makuha mo, nag-lead dito sa uburaya ko, no, para pantayin
0: sa papaya,
2: dito sa may, no? Amo na ang bala kay ina nga doon na katalandog bala tagon man nga tikado lang kami sir at si tatay ko na yan di ko na pabayan
0: no sa aton sinong and nakakuan kamo da try kami pa lo up da sa may purok chairman nila da kag barangay to background check ining suspect kag ining victim kag kay Berto para at least may baluan da gid kag makilalaan ta pag ining mga ining biktima kag suspitsado kag kay Berto ah.
2: Oo, gani. Actually, yung libot naman to kayo ng mga residente, ito ay makanunin problema. So, galing si Mamba Naton to sa aton, sino nga paglibot-libot kayo na, compare sa suspect to, ito medyo dungol-dungol gaman ng suspect, ito may itugon. No? Amunin nga to, sino nga nalang to, pero titinguan ta pag ina, no? Ang dugang, sino nga detalye, kahit si bago lang gid kagiba bros, no? Ito medyo nagdugay-dugay ang St. Peter's kuha sa bangkay sa biktima, kagiba bros. Dugang nga informasyon, nabantayan sa aton, sino nga pagpanibalik. Balita na to, sino nga shooting incident, kagiba bros. Dulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500 D3 Bio, may TC kag DTX 500 capsule. Ako si Kakipa Berto Gakit para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko. Sa Galingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat Kakipa Berto Gakit. Ti amunin lang problema kung may mga tema-tema na. May guna ng relasyon. Ti gamay nga kidarma kaki five mga te ano yung mga lutang ti mga kaki five subong makita naton di damo tao mga armas no delikado basta may armas ka mo kay kung may armas ka ang ibanda ginagamit na nila para ti pamatay gijay no laka ka lang kita nga ginagamit pang depensa mo especially sa mga tao nga hindi man nila nagakinanglan nga mga armasan no nga ti gusto lang makaarmas. Kay ti una ginila that is to self defense pro ting ibanda ti alon tawao no mga loose firearms naton na mudamo na gid sa siyudad sa Bacolod dapat amo ni guro pang atakihon sa mga otoridad naton no ining mga tawo nga wala lisensya bla gabit-bit armas kay way kanik baluya aside lang ta sa mga gun owners nga ti mga kwaniya mga expert kag professional. Oh, mga nagagamit kag nagakwani, nagahupot sang armas. Oh, ti sa mga tao da may mga sulpak delikado, mga sulpak. Sulpak kimo sa mga pinggan. Ti kalabanan dira mo nang nagamit skrimen mo. Oh, ang tubo butangan niya sang didose nga bala kag pakdulon or nano mada. Hayo, oh, kadelikado sang panahon naton. Kay gulpiada lang may maniro. This time, check ta ni bla. Ang report ni Kakipab Red Salgado, no? Ang truck sang gobyerno nga nakumpiskar sa illegal quarry dito mismo sa may Banwa sang Moises Padilla, tigi na imbestigaran sang Department of Agrarian Reform. Kay ti may nakapangalan nga Darmo ang truck nga gingamit pang hakot balas bato dira sa illegal quarry. I don't know kung di lang gina-deliver na. Kaya I don't know kung nabalaan na kung sinong operator sini. Yan ko mag-amuni mga balita, dugay makwa no, dugay ang update no, dugay ang development kay hindi mo yung balaan kung sinong operator. Check tabi si K5 Red Salgado.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Red, ibalita mo.
2: Yes, K5 Red, may hapon. Kag sa atin sila mga tagpalamati sa programa kay El Castigador, K5 Red sa madumduma nato Agosto 25, nagpatigayon nira iya sa operasyon ang atin sila ang pulisan sa pagpanguna iya sa Special Operation Group K5 Red sa nira sa may Asyenda Bago, parti sa Moises Padilla Negros Occidental, dress na gina-aligar kay Kipay Bronza nga illegal quarry. dira K5 Rods na-recover dira ang apat ka mga dump truck kag kalakip dira K5 Rods sa ang isa ka bako. So dira sa picture ginapakita naton dira karon sa kustudiya ka K5 Rods sa Moises Padilla Municipal Police Station ining mga heavy equipment ginabulbanta nga nagabalor ini sa 16 milyon pesos kag ining pagka-arrestar sa pito ka mga persona. So diri kini broad sa inang mga checker, driver, operator sa mga kuan mala bako kag mga heavy equipment. Pero gani kita sa impormasyon nga nakuha naton kita broad sa kay reporter boss ni K5 Carla Defensor Longa, ini sila ang napagwa na ining mga driver kay K5 broad sa pero diri kita sa kuan sa truck

0: Sierra Alpha Alpha 1066 kag government gid yung pangalan. And then ang sticker ya daan na. May tani kun bag-o pa kay daw mas ninga daw ginhimo-himo lang kun daan na, meaning palpak ang darway nila ya gin pangdakop ang hindi ilaslakyan, pabayaan na nila kun kun i-deny sang darway nila na ha. Di ba?
1: Yes, correct kay Sir Rods, pero galing kay Banti, hindi pa makita dari makakuan, makahatag bid sang ga konkreto gid kag detalyado nga balita because wala pa nakapagawa statement ining dari kay Sir Rods, pero gin padulungan natong kagayina sang hapon gid mga alauna sang hapon or alas 12 pasado kay Sir Rods ang tinastorya naton si Sir Ruben, wala sila kuno kabalo kay Sir Rods eh. Nga may isa ka truck ang daarak nga na-involve sa T-operasyon kay Fevrod sa regional special
0: San San Otto gani ang raid? Sa San Otto gani ang operasyon?
1: August 25 kay Fevrod?
0: Ti, pila na o? Pila na kadlaw? 6 days, 5 days nang nakaligad? Huwag isang nag-report na, meaning mga otoridad nato huwag nagpaningkamot coordinate sa mga nakalink ng mga kwan? Nga mga branches ng gobyerno. Kaya kung ako otoridad, kay Fevrod, let's say makita ako may plaka, bi? Plaka sa gobyerno, may sticker nga. Dar, ako bi nga pulis, kay Fevrod, as investigator, hunaon ko, makunta ko na, sir. Gusto namon ipa-verify inyo ni track. Amo na bla, tiwa ikisang may nagpabalog sila?
1: Wala, hindi nagpabalog sila, kay Fevrod. Actually, ang picture to gani, ginpakita ko sa ila kay tinamangkot sila kon ang picture di nagikan basi ko lugin pasa lang sa ato na ginambalan ko sila nga nagpadulong gid kita ya sa Moises Padilla Municipal Police Station
0: ato niya picture
1: o picture niya sa K5 diri sa cellphone tapos may date na kay time ko sa no nakuha tinakita yung man to di ginpalabot sa ila sining spokesperson kag baga patigayon pa lang sila kay Fevrod sa investigation.
0: Meaning, may nakita ako din nga lapses. I don't know kung lapses gimani, pero may kakulang. No? Wala ko yung gauna sa investigasyon sa mga otoridad for the operating units. But, ang lack of communication, nakita ako mo. Kay ti, may kita mo may involved raw. Ay, kagiging nagkontakto. Sugo, katstrupambi. Kagto nyo tong daro. Nantawa nyo ni nga ay ang truck nila ready pa verify. O kagto ka sa LTO, just to verify this plate number kung iya gimani ka gobyerno o kung himu-himu lang para at least mabalaan, di ba?
1: Yes, correct. Amugin, Kife Brods, kag actually, nakashare man sa ato din si Sir Ruben man, Kife Brods, isaban sa mga legal, katakudra sa legal department sa Dar Provincial South, Kife Brods. Nga sunod sa iya, may ara ko sa mga grupo, sa mga beneficiaries, nga doon gina-award ni kunong track, ang tawag na kuno Arbo, Kuan Sando Agrarian Reform Beneficiary Organization.
0: Pwede. Posible na basi to gin award na sang darda sa pero ti kung gin award dapat ya hindi mo na niya pag pagbutang as red plate. Kay hindi kung gin award mo meaning from government nga plate na sang salakyan i-convert mo na into private eh kay nagagamit na pribado na.
1: Yes, correct. Correct kay Fevrod Stia. Doon nakahatag to sa initial nga information pero i-confirm pa niya daw base na tabo balang awarding di ba nga 2016 tipulo na katuig na kaligad wala gida monitor agud to sa transfer ini sa organization niya kay Fevrod
0: ang lain daw ay panatungod kay tipula ang plaka sino madabi masita be siyempre pula ang plaka ta yehey 10 years na hindi tabag pa rin yun hindi tabag pa rin strong siyempre ikaw bi karon bi otoridad kita mo may tatak nga darda sino ka man bi mag checkpoint na bihaw kaya siyempre kasalig ka man ka ba sa iya ka gobyerno yeah. May kuta na yun mo may naka alarm na sila ngop time of renewal na sa inyo sing mga plaka da renew nyo na basta iya ka gobyerno.
1: Kagkuhan yung gidak sila kay Bronze eh. Kung sa maksidente, gani yan sa mga privado ng mga salakyan, kung hindi matransfer kag nakabunggo, yan may salabto niya ang
0: old na owner.
1: Gidak ng salakyan kay Fevrod.
0: Tsakto na, karoon ang salabto, ang masabat ni Dar Japon. Kaya harap pa sila ng kangalan. But ipa-verify ito na, kita ya, ginalantaw talang black kay Fevrod ang nagkalain-lain nga posibleng matabo kung amugi man ang natabo, no? Kag amugi man na bing ang sitwasyon. Pero kung may aras, lati ba'y baloon ta nila para at least may inform naman ng public yung mga tao, gambal nga, tinunto ninyo niya.

0: palusot naman kamo. Dawa mo ni mga chat dire ako kag mga komento sa aton sing pangalagad para ma-inform ta ang aton public sa dapat padala sa official statement. Nga amo ni ang sitwasyon sang truck na award na or so on and so forth or ano man dang gusto nila pagwaon kay buligan tas la inform ang darda kag Pebrada.
1: Yes, correct. Correct yung Kipebrods, pero galing kayo sa huring-huring kag sa aton, wala nga bulang kristal, wala?
0: Uh-huh.
1: Kapilala ko ito, wala?
0: Uh-huh.
1: Lugagwa, so no, dargin eh.
0: Sa bulang kristal. Kung dar na ka, Kipebred, kung ako driver sang dar, sa nga truck, hindi ko na kaya mapagamit ang salakyan. Birahon ko sa nga, kung boss mo. Diba? Kung regular employee ko sang dar, nga rank and file, hindi ko na pwede mapahulam ang truck. Why, kuya, authority? Question, sino ang may authority nga pwede makapahulam sang truck o kung makapagwa sang truck o kung makahimo sang trip ticket para mapagamit ining salakyan? Alangan man na driver manghimo-himo da? I'm not saying nga mga leader da. Ay, wala ko yung gambal da ha. Ang ako na niya, sino ang may otoridad kag sino da ang otorisado nga makapagamit bisang truck termahan pa na kag ipaybred mo.
1: Yes. Amugari kay Fibros kung iban pa na gani do may ara pa na sang do trip ticket
0: o trip
1: may mga board resolution pa na.
0: Madumduman mo tong madumduman mo sa una dito somewhere nga ang driver mapuli na liya liya ininom pati ati. Huwag ka puli ang slakyan sa Kapitolyo. Binalbal to guys lang. Di ba?
1: Doon nakakas to gani sa servisyo. Kaya
0: mga matagas pa to, mga inhenyero pa to, mga nagamit mo. So hugot na diya sa syudad, hugot na diya sa sentro, pero sa south ya, hindi ko na magusga. Diri lang ko na sa punto, mamangkot lang ko. Anong natabo na sinyo?
1: Yan, magyakit yung bronze ti ibaloon na natin sa buwas God na okay man ti ginalauman actually ginapaabot kung pagtawag kini bronze mga 4 to 5 p.m. though wala pag ginaka-call back sa aton si sir. Pero kita karon mga
0: pero manawag sa kuno si mo alas 4 sa alas 5 aw
1: oh
0: iway iway mas iway mas yun nagambal nga subong adlaw na no
1: subong ito
0: ay si buwas pa to yan ikaw bla kang ibaibred abi. Masibwas pa to.
1: Masibisi pa si Sir kay Fibrod.
0: Di naman nagpuli na si Sir Gro. Ang aton, itik-itik lang ni kay Fibrod. Kay medyo daw may gamalaw ka naman mga sugit ng mga tagpalmati. Dahil kay Chindi man eh. Linya. Hindi ko lang pagbasahon. Kay Kalawa, hindi pang mga komento. Hindi ko na mian magbasa. Pero sige lang, gaan tas la benefit of the doubt to explain what really happened sa sining salakyan if iya pa Japon sang dar, so be it. Kung hindi na, kagin award, why is it nga, asa subong gagamit pa sang red plate, kagin Fibrod?
1: Yes, correct, kagin Fibrod. So, magtayo tayo mag-update, sino sa balita regarding sino sa salakyan nga involved iya sa illegal quarry dara sa Banwasang Moises Panilay. Idugang ko talaga kay Fibrod sa paandam sa atin sila nga mga motorista kay dara dampi sa may dalan si El Monte Libano dara
0: pa sa
1: Villa Monte malapit sa Vilma Pia Security Agency, lapit lang din sa may Japa Corkite Roads. May isa din na ka-truck na kargado sa simento ang padulong kung tanin sa may sur gabayin sa probis. Ang kasut nga sa nag-usmo na taytay.
0: Uy!
1: Na makita, sa video
0: sa taytay, gini sa nga gamay na nag-usmod kay ti sa kilid do. Akin nagpahigad man siya tudo.
1: Oo, nagpahigad siya. Pero galing ka taytay kay Kite Roads. Kag kunta na una tunti dumayara mo na siyang kwan ng kapilya
0: dali lang
1: duhalo,
0: dumabalda naman kontraktor daw
1: dali sa nagligad ng to kasi bro dumayara dira sa may Lacson Street pero this time kay Kasi bro dumayara naman niya sa nag-usmod nga taytay dira naman sa sigil mo tilibano
0: pero ang balangon na dang rason kag Fibrod mo. Overloaded ka nga nag-agi ka di. Bawal niya agyan di. Yagyan, di. Pilang bugat mo. Ah, asta lang kami sa 5 tons, di. Ah, pila na nakatons ang... I-check, may kakipebred. Conduct the investigation. Ibalawa ko pila ang limit sang taytay nga gamay. Kay dira ko ka pa namang sang una kag pang sag-asang hindi pa na da crowded sa may dalan nga namo. Oh, right. Kabisado ko na dang lugar kay Kipebred eh. So i-check be. Kay ba si kun tungod kay puno-puno siminto, tamaan ka nubla, tamaan ka bugat.
1: Kung gali ko tanaw, do, pagtanaw ko to sa truck, do ka normal man to
0: karagas. Hindi na nai pagambala, bala sala. Hindi na, hindi na magusgab la. I-plastar tanay ng duha ka parts ang kwan, sang istorya. Bas ng damos ganay. Pero walang tao mo to, dodo kapigaw, no?
1: May video,
0: oh, ariyo? Araw-araw. Akay may kahoy, tapos ang, daw sa sinugpunan, ano naman, sa kilid, nagpahigad sa tuduhaw?
1: Gani.
0: Maparking siguro.
1: Hindi, nagagi na siya, buta na siya nga nag-usmod, kag nagkaladagdag si Minto, ya. Itsakto ang ginagyan.
0: Mayo lang kay adlaw na tabo, no?
1: Oo.
0: Kung gabibe, ah, mabalik na ang iyang atrak na, huwag na naunod. Eh, hindi akay pang diskarga, kag ipang silo sa ibang atrak. Sobra ka naman ni mo, kag ipabred, kakadlaw kag ito yun. Hindi, blapang kakadlaw, blapang.
1: Oh. Sabi, sabi niya, gitanin ko nakaladagdag. Bagay, hindi na napaisip. Kasi Franz ko nakaladagdag.
0: Sa itay mo. Gambal si Toy Tanyo kasi ako nag-send sa kina-video mo. Niya pangol, ang tabla pangol. Siya nga itong informant mo. Salamat, gay papang si Toy. Pero sa totoo lang, delikado, gali na. What if be nga may upod ng truck or natumba and then or na outbalance? Kaya dito siya na nagkalatipag ang mga siminto, may nagtipag ganda, kundi may nagkalabalda. I-check na ang construction daw, ang anong plastadas na nausmod niya man. Pero gilili mo sa dalumpang, humok gidya hao?
1: Ako tanawon ko sa dalumhalo, kita yung brod eh. Wala siyang batur, anything. To may nakita ko kabilya, pero doon nagpadalong. Ito wala.
0: Ha?
1: Sa dito, doon naghalo, gidya kita yung brod eh.
0: Pero importante, may kabilya ah.
1: Hindi ah. Wala gangot na kabilya.
0: Lan taon ta ni Buas. Pagpalos ang salakyan, dira ta matake. Li-li-on ta na da. Oh. Yung unahan, tas la Buas, kaya ba si tabunan na bla? Dapat, Buas. Oh, hatag instruction sa ngimo, sini nga sign on reporter. Buas, check it time to time. Pagpalos ang truck, butyog diyon ang team da, lan taon ang duta, kag ang siminto sang taytay. Oh, parang balaan ta. Mata, kag G5 Wilson gina mataki, boss.
1: Gani, iya gini mata, makatamatamual ni boss, dadom na yun, pagalik yung halong mga sakay, kabunay, miskan to nagmagana, si Kevin Wilson, mas imarustak, blakang mahulog, tapos kayo halong lang. Parang mo na Kevin Rods, bantayan ang balita, sila yung maging update, kung makuha na ning track, dara sa may dalan, si El Montenibo, na so pasensya lang yun, kamanti, medyo matraffic, kidrang area, bangod sa nakabu, dara sa may tay-tay, pangita, talang guro sa alternatibo nga dalan, agud man ikaw sa traffic ko. So mga ito sinig balita ang madulog sa program ng El Castigador, madulog sa atin sa Power Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, DTX Coffee Mix kag DTX Beauty Soap. Kaupon si Patron kag K5 Mati di Maisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay Kipebred ko lang taon ta. Tsak to man ang, dala, ang dalan nga ginuso isang truck. Itya sa wapin na ginubo lang gidya. Kag basi tamaan ka bugat ng latuod ang karga sang truck ka. Oh. Kay ang kada taytay, mayaran sila limit mo. Although nga may variance ng ilang limit. Pero kung pila lang yung makaya sang truck. May araman niya. Da, kung sa tao, pariyo man ah. Kung ano lang kaya mong hakwaton. No? Kagod sa diin ka lang asta. Kung gamay lang nga kaya mo yung akwaton, di gamay lang yung akwaton mo, hindi kayo mag-akwat ako, kay mga ligto ka man. So, amo man ang taytay, imbisigara na buwas ang aton sing mata sang K5 with ka K5 Wilson Villana. This time, check ta, makakwa lang tayo isa kabalita, kaya pa, alas 5:46 na magka K5, di ka magalipat per mia, ang suplemento nga makahatag kaiwan sa kalawasan ta. Ang vitamin D3, okay, gid, why gid ya problema? Pero mas nami nga parisan mo sang virgin coconut oil. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. To, din ka pa. Kumplito, Ricardo's ni. Lapit na lang nga, munsing K5NIR Broadcasting Competition that would be on September 13, Sunday. Kita-kits kita dira mismo sa may SM City. And sa aton singapang K5 League of Champions Retro Dance Showdown Competition, inline ni sa Mascara Festival naton. And part ini sa Mascara Activities, ang K5 League of Champions Season 5 na kami. Lima na katuig sa Retro Dance Showdown naton. So gusto nga magpa-audition da, kagto ka mo sa K5 News FM sa sining nga Domingo. Dalangin mo sa grupo, dapat 8 tub-tub na pulo ka mo. Kaya para mabaton ka mo sa amon sing audition. Dalag ko nga pa premyo ang magahulat. Kaya dalag ko man, no, ang mga sponsors nga magasulod. Sabay pa ka K5 Wilson. Aras ka K5 Wilson, check tabi. Ka K5 Wilson, ang dako. Ka K5 Wilson, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Wilson, ibalita mo.
1: K5 Ross, dako na buho ang ako nakitaan. Dito sa bahin sa Lacson Extension, tako-tako, hindi kaya mabuho.
0: Sa road, no? Daw, hindi na-emphasize mo ginang dako-dako, gidya.
1: Tako-gidya nga buho, K5 Bros. Sabunan kita ang...
0: Din, ebi ipakita, taka K5 Adrian, din ang dako-dako nga buho nga ginahambal ni K5 Bulson.
1: Importante, hindi mo buho, hindi halin sa kripo, pakadto sa nagkataho sa tuko, ari... ang pindok naman ni K5 Rolls, no? Nga buslot naman. Kabalo ka, kung balikan natin yung istorya ni isa ka pick-up, no? Ang nakasaka, no? Sa gering kuhan niya sa sidewalk. Kasi rason ko nga na rusdak ini nga K5 Rolls ka natukiban ang mga kabuhuan sa italom sa ini nga sidewalk sa K5 Rolls.
0: Ay, okay.
1: So, makita natin dira nga madalong-dalong kit ang pagkustos sa balas. Tapos mo sa balak sa K5 Rolls, no?
0: Nasakaan sa pick-up, ne?
1: Nasakaan sa pick-up sa K5 Rolls.
0: Naano mo na nga pick-up, hindi mo nalagyan. Ngayon sakaan mo, kundi na booking, oh. Kag-isa pa, hindi niya lagyan kay K5 Rolls. Wala niya nagsinyo para sakaan sa pick-up na. Tawo na din masaka. Hala, di amo na kanipis ka giveaway bus. Ginakulbaan ko ikaw binag-age.
1: Nakaloy ang kitang boss ng tungtong ko dira nga amo na ng sitwasyon niya. Why man sa marusdak puro mga lima, puro ka pareho sa ako, puro na duda, di puro malusot di kami sa dalo.
0: Nga anang usmod mo basi posibilidad ka giveaway bus ang ako nga paglantaw diri basi kon may tamburong nas dalom.
1: Actually, amo man ang gina-check sa nga DPW budget. Inisya sa DPW Rich Day Patrol sa 2022 pa inaanog yung paubra inang sidewalk sa inang atahin. Kaya amo man ang ginatanaw nila nga basi may drainage system na rason kung anak usmod ang balas. Kasi ang dako, sabi nga palamang kutanon nga napukaw yun, no, sa nga ako, sabi nga tagpalamati, kung nga ako no wala sa nga kapilya yung quantity for roads ang ining nga sidewalk. So, ginakot man ato, no, ang ato, sabi nga DPW is kasi ilapahayan, normal lang din ako ng K5 Rolls nga mga sidewalk, wala isang kapilya. Wala
0: pero dapat ang foundation mo da, kung may arat at tamburong para hindi madalas ang tubig nga, kundi ang tamburong, gisa may ginasugpunan mo. Oh, ginasugpun-sugpun ang tamburong. Dapat may siminto na ginahapinan siminto kag K5 Wilson para at least ang duta sa dalom, hindi ay madagdag to sa may sa tamburong mismo. So araw wala kita o daw tamburong lang, butangan balas, butangan bato, kagin simintuhan, butangan das ang design ng sidewalk o.
1: Kabalo ka kita bros, ang kadamulon sinasang brick na at ang siminto niya kung sumahon mo damol paguro ang palapakan sa imo sa patos na or cloud to kita bros.
0: So, sobra ka damo. Lawagol mo pagid yan. Eh, pero by the way ka kita Wilson, ining kwani do bricks ni no do tisa niyang ginabutang di dumduman ko ni mo panahon pa ni Congressman Gules mo kamahal ni kag K5 Wilson madumduman ko kamahal ni sang bayad sang una mo magpaubrada sa Midalan Lacson gid ginunahan da
1: ang bayad sina do per takod kan sa dilo
0: kay oo
1: saya siling ano. So, ti amo na sa karon, timbutangan lang ano, ito sa caution line, kasi nakasiguro naman ng DPWH
3: na na-coordinate mo sila sa city engineer's office, nagbuod mo patiga, yun ang pag-rehabilitate, no, kung pag-repair sa ina nga portion sa Kipa Group, sa kwa na...
0: Nanotaran mo ka Kipa Bulson, tanan nga mga bagay, ka ka-discoverihan sa hindi mo pakta, no? Sa, dumduman mo to sa south, ang balas to nga daw baral to, barricade to, nabungguan man to, nagwa daw sako sa balas. Tiya mo man iho, sakaan sa pick-up. Kung ako kay Kipa Bulson, pasalamat ko sa pick-up mo. Thank you, pick up. No, kay ginpakita ta kung ano ka baldog sang ubra nila daw.
3: Sila kita bro, so ito ka gani ka tapos. Sina ta yung sunda na magkatato sa rustak.
0: Tikuta ka gin boss. Kuta ka gin boss, no?
3: Mga rustakan. Na ito na yung mga ilatan. Kung sa tabaw lang marustak.
0: Layo pa yung February 14 ba si Conlay na marustak na?
3: Oo, mga rusdakan ay hindi na delikado.
0: Tisubong do marusdak ka na kay Gasinya si Kay Kipa Brimuelo ay nang way ka na kuno uras.
3: Marusdak kita ka duha sa alamutan si Nakis sa Rose Caron kuno kaso di maturo ti amo na napalapot na naman sa ato sa otoridad kaga may ideya man sila no sa ila tining obrahon sa ina na problema ni Nakis sa Rose. So muna tanay ato sini kabalita gikan sa patrol nga ginadulon sa inyo sa kalwasa Mike C. D3 Bayo, DTX Surrender, kag DTX Government. Sin nalama sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Madamong salamat kay K5 Wilson Villana. So meaning, piki kay gapalpak na pag-ubra. No, hindi pulido. Kalong bla, kumbaga daw siya. Kwansa, hollow susulod. Lantaw mo daw kusog. Pero kwan nang tawag ninyo yung tawag naman na the wake up la unod.
2: Alright!
0: Wait na panahon mga K5 buwas naman! Same time, same station sa gala naman sang bugos ng puwarsa sa K5 News FM Bacolod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimuel, K5 Idireko naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon.

0: pagkaon. Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
10: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita. Kampiyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Martes, Setyembre 1, 2026.
13: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
12: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang Agrin Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga bag-o langgwa sa ospital, ginluthang patay sa Barangay Alihis, Bacolod City.
13: Samtang sa balitang nasyonal, bag-ong flood control project sa 2027, wala sang pundo.
12: Sa balita international, duha patay isa missing sa flash flood nga nagluntad sa Grand Canyon.
13: Sa balitang sports, Junmar Fajardo nagretiro na sa Gilas, Pilipinas.
12: Sa balita entertainment, tiglawas ang Bacolod ginkilala bilang second runner-up sa Mr. Philippines 2026. Lasay sa 5.
11: Ulat panahon.
12: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
14: Dilin sa northeastern Luzon ang bagyo Pilandok ngayara subong sa tropical storm category. Ang bagyo ang ulihin nakita 1015 kilometers sidlangan sa extreme northern Luzon. Kag nagahulag ini sa buong padulong west-northwestward sa katasigon nga 10 kilometers per hour. Ginabantayan man sang pag-asa ang bagyo sa Odel, 745 kilometers, natundan sang Kalayan, Cagayan. Bagod na ban sa bagyo Pilandok, iya sini nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kun habagat, kag nagatuga ini sang mga pagulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, kag Zambales. Apektado man sang habagat ang nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, kag mga probinsya sang Aklan, kag Antique. Ang mga nasambit nga lugar ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga pagulan. Ang Bindanao naman ang maka-experience sang maayo nga panahon, apang sa hapon, tubtob sa gabi, posible ang mga pagulan, kag pagpangilat, bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sang magalumon na panahon na may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bungod sa epekto sang habagat. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kapiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang lokal.
15: Balitang lokal.
11: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
16: Sa
12: Lasay 7 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, lalaki nga bagulang guwa sa ospital, gintiro patay sa barangay Alihis, bakukon na barangay. Kung sa pinakauna nga balita, duha ka mga pulis magapungko bilang OIC sang duha ka mga police station sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
15: Magapungko bilang officer in charge ang duha ka mga pulis sa duha ka mga police station sa Negros Occidental subong adlaw Martes sa TMB 1-2026. Si Police Captain Armel Lasap ang magapungko sa IB Magalona Police Station samtang si Police Captain Wendell John D. Guzman ang magapungko sa Pontevedra Police Station. Ginpangunahan ni Police Colonel Dennis Wenceslao, Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang assumption of officer ceremonies para sa duha ka mga pulis. Ginpatigayo ng seremonya sa Nokpa Commander Center. Inigabalita gradulong si Yusang DDX 500 Mighty Sika Gidri Bayo. Para sa D3 Bayo, Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Samtang EMBNIR magapanugyan sa publiko nga magasuksok sang face mask agud nga maprotektahan ang kaugalingon batok naman sa haze. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
16: Nagapahanugdob ang Environmental Management Bureau Negros Island Region upon EMBNIR sa publiko ang pagsuksok sa face mask agud balikawan ang balaing epekto sa haze tugas sa forest fires sa pungsod Indonesia. Ginsiling ni EMBNIR Regional Director Vicente Los Banias nga kagapon nga adlaw Agosto 31 nagsugod ang paglapta sa haze sa nagakalailain ng mga lugar sa Negros Island Region nga nagahatag sa halit sa mga pumuluyo labi na sa mga senior citizen kag mga kabataan nga may ara sang respiratory illness. Sinupa sa kay Los Banias na wala pa may baluan kung saan umatapos ang haze region kay sa iban nga parte sang pungsod bangun na kadepende ini sa pagtapos sang forest fire sa pungsod Indonesia.
17: Actually, na-observe na ito na, though yesterday, no, na-observe na ito na sa hindi na sa today, nag-post na kita sa awareness no, do sa aton na sa aton na Facebook page sang EBNIR aware na nga aton nga mga publiko nga mag advice lang aton ini sa aton publiko nga mag wear sang face mask no.
16: D3 Bayo Evening Newscast. This is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Lasays Jess, iban pa nga balita lokal. Mayor Miranda luyag buksan ang City Hall kung gabi para sa mga pumuluyo. May kampiyon ng balita si K5 Aubrey Suspenyes.
18: Ginatingwa na ito na i-open na ito ang ining City Hall bisan gabi. Until 10 bisan gabi.
19: Hinpayag ni Mayor Benji Miranda sa syurad sang Kabankalan nga luyag niya buksan ang City Hall kung gabi para sa dugang alalagawan sa mga pumuluyo. Ang mga plano ang ginatingwaan man sa lokal nga panguluan sa Kabankalan nga i-open ini tugto wala siya sa gabi. Bangod gusto ni Mayor Benji Miranda nga makalagaw-lagaw mga pumuluyo as long as disiplinado lang sila. Dugang pa niya may araw man sa mga restrictions sa mga manuglagaw pareho sa bawal ang makaulubo nga ilim noon kag mga pataloma. Luyag man niya nga dugangan ang security sa City Hall kung gabi. Samtang, posible naman nga may ara sa mga food stalls o kung manugbaligya sa guwa sa City Hall.
18: Makita na ito nga disiplinado man ang mga tao makikita. Kasi ako nga basura, gano'n nila. Gusto na ito mamintin ang katinlo sa nga palibot. Especially din sa City Hall.
19: Ini, si K5, Aubrey Suspedia para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Lalaki nga bagulang guwa sa ospital, ginlutang patay sa may barangay Alihis. May kampiyon ng balita si K5 Berto Gakit.
20: Patay ang 50-anyos nga lalaki nga ini sa Purok San Vicente, barangay Alihis, Bacolod City, subong hapon, ala 1:30.
21: Inisyal nga impormasyon ang biktima mo si Roger,
20: isa ka family driver. Suno sa bata sang biktima nga lalaki nga natumod nilang suspect nga tupad balay man nang nila isa ka tricycle driver. Suno sa pamilya nga nagwa si Roger sa ilang balay agud kun tani magkaon apang ginpalapitan ini siya sang suspect kag gintiro dughan ang igo sang biktima ginbalikan niya pa iniliwat kag gintiro sa ulo patay on the spot
21: si Roger.
20: Sinuya ay kagdumtan ang ginalantaw sang pamilyang motibo. Isa naman inikatuig ang sinuya ay sang suspect kag biktima. Suro sa bata sa nagligad nga si Mana ginbuno manang yasiri nga amay sa barangay Takuling, Bacolod, sang live-in partner sang iya nobya nga lalaki nga bagulang gwa sa presuhan. Yara na ang soko sa lugar sa dugang investigasyon, padayon ang investigasyon sa mga kapulisan. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
12: Sa katapusan nga balita lokal, masobra 600 kilos nga mga utanol na puslan pa imbes nga inughaboy na paagi sa programa sa Bacolod LGU nga G Mercado. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
0: Sa baylo nga magtupa sa basurahan kapin 622 kilos o konsobra sa tunga sa tonelada sa mapuslanon pa nga pagkaon na nasalbar kag nahatag sa mga nagakinahanglan nga pamilya paagi sa G Mercado Social Responsibility Program sa Bacolod City Government. Halin Agosto 8-26, naka-recover ang programa sa 622 kilos ng prutas, utang, seafood, karne, groceries halin sa mga vendors ng Libertad Public Market kag kapin 40 kapamilya halin sa tatlo ka barangay ang nakabenepisyo sini. Para sa D3YN Newscast, sinigabalita ganadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
22: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
12: La size 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpresentar sini nga Martes, Setyembre 1, ang isa pa ka opisyal sang Armed Forces of the Philippines nga si Colonel Magtanggol Panopio sang Philippine Army sa pagpalayon sa ika-20 nga kaadlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
13: Nagtindog bilang testigo sang prosecution si Panopio angot sa hindi eksakto ka paggamit sang confidential funds sang Department of Education o kon DepEd sa idalong mismo sa pagpamuno ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary.
12: Si Panopio among nag-issue sang certification angot sa ginpatingayon ni Youth Leadership Summit kaupod ang Department of Education o kung DepEd.
13: Gingamit ang nasambit nga certification agud nga ma-justify ang paggamit sa 65 milyon ka pesos nga confidential funds ng DepEd matapos nga gintumod sa Commission on Audit o CONCOA nga wala inis ang nagkaigo nga dokumento o kung liquidation.
12: Nangintestigo na sa to si Panopio sa ginpatigayon ng investigasyon sa House of Representatives angot sa indi-insakto nga paggamit sa confidential funds sa ringgin palayag sa ukon Army Colonel nga hindi siya mag-issue sa certification sa DepEd kung iya na hibaluan nga gamiton ini para sa COA.
13: Samtang gikan naman sa 33 kahapon, nagsaka na sa 34 ang kadamuon sa mga individual nga nabawian sa kabuhi sa Bilogga, Pilipinas. Bango naman sa bagyo nga si Luisa, Maymay, Kagneneng, subong mansang habagat.
12: Ini nga mga weather disturbances nagrisulta sa mga pagbaha kag landslides, particular na sa Luzon area.
13: Martes nga adlaw, Setyembre 1, gain reports ang Office of the Civil Defense, ukon OCD, nga na-record ang pinagkadamo nga fatalities o kon nagkalamatay sa probinsya naman sang Benguet. Sa diin naglabot na sa 15 ka mga persona nga nagkalamatay bangod sang landslide. Kalakip na diri ang mga nagkalamatay sa Baguio City.
12: Isaman ka persona ang nabawian sang kabuhi sa Negros Occidental bangod sang kalamidad.
13: May tatlo pa ka mga missing persons nga padayon pa nga ginapangita sang mga otoridad.
12: Nagdangat naman sa 19 ka mga persona nasamaran bangod sang kalamidad base sa reports sang OCD sining Martes.
13: Kadugang pang mabalitang nasyonal ginpahayag naman ni Senator JVR Sito subong nga Martes, Setyembre 1, nga wala sang nalakip nga sa 2027 national budget ang mga bagong flood control projects. Kagang prioridad sa gobyerno amang makumpleto ang mga wala natapos nga mga proyekto.
12: Pahayag pa sang senador, dapat nga may ginasunod nga basihan ang Department of Public Works and Highways kung DPWH kung maghingyo sang budget para sa National Flood Control Master Plan.
13: Ang DPWH ang nagahingyo sang 83.84 bilyon ka pesos nga pundo para naman sa mga locally funded nga mga flood control projects para sa 2027.
12: Dugang pa ni Ehersito o sisaon sa mga miyembro sa Senate Finance Committee ang budget sa padigayunon nga committee hearings.
13: Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpahayag naman ni University of the Philippines Resilience Institute Executive Director kag Project NOHA Head Mahar Lagmay nga ang mga pagbaha sa pungsod ang bago naman sa wala ginsunod nga 1941 Flood Control Master Plan.
12: Sa iya pahayag hapon nga adlaw Lunes, nagpaandam si Lagmay nga padayon nga magalala ang mga pagbaha sa Pilipinas kung hindi nila pag ipatuman ang mga science-based solutions.
13: Sunod kay Lagmay, kung ginsunod lang sa mga Pilipinong Master Plan nga gindraft sa tung dalikdan nga 1941. Hindi tani matabo ang mga lapnagon ng mga pagbaha sa Metro Manila, kagibad pa nga bahin sang Luzon.
12: Pahayag niya ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH, kag Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nagakonsulta na sa Project NOAA antes magpatigayon sa mga flood-related nga mga proyekto.
13: Iyaman nga gidpahayag nga hindi overnight nga solusyon ang problema sa pagbaha sa pungsod, kag dapat nga magpatuman sa mga long-term nga mga tikang ang mga otoridad bangod man sa nagapadayon nga nagataas nga populasyon sa Metro Manila.
12: Kahit pa niya humalin sa 2012, ang Project NOAA ang makaukun ang nakabulig panubo sa numero sa mga napatay sa pungsod nga tuga sa mga pagbaha ng mga bagyo nga yara na lang sa 250 tubtob 300 kada tuig. Lasay sa Jesse Ocho.
3: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
12: Sa balita international, duha patay, isa missing sa flash flood nga nagluntad sa Grand Canyon. May kampiyon nga balita si KK5 May Hikilan.
4: Susunod sang makakulugmat nga flash flood kag mudslide sa border sa Nepal kag Tibet sa nagligid nga semana, masobra 80 ka individual naman ang na-rescue halin sa Grand Canyon National Park sa Arizona bangod sa nagluntad nga flash flood sa nagligad ni Sabado. Duha ang na-record nga napatay sa insidente, samtang isa naman ang padayon nga ginapangita sa otoridad. Nahalitan man sa pagbaha ang linya sang tubig nga nagaserbe sa mga turista kagkapin mail sa 600 nga mga residente sa Grand Canyon Village. Gani temporaryo nga wala ginapahanugutan ang overnight stay sa nasambit nga park. Nagluntad ang pagbaha sa madalom nga bahin sa canyon sa Bright Angel Creek nga masami ginapahuwayan sa mga hiker sa Grand Canyon. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa ampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
13: Junmar Fajardo nagretiro na sa Gilas Pilipinas. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuez.
22: Nagretiro na sa Gilas Pilipinas si Junmar Fajardo matapos ang madilagon nga hampang sa Window 4 sang FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Unang naghampang si Junmar para sa national team sa tung 2013 FIBA Asia Championship. Kag sa karon 13 na katuig nga kabahin ang The Kraken sang Gilas. Ginapasalamatan ni Junmar ang Ginoo nga naghatag sa iya sang height kag oportunidad pagkatapos sang hampang batok sa Iran sang Agosto 30. Sunod niya pagkatubangon sang Pilipinas ang Syria kag liwat ang Iran sa Nobyembre kag Disyembre. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
23: Balitang Entertainment.
3: Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
12: Kag para naman sa aton balita entertainment, tiglawas ang Bacolod ginkilala bilang second runner-up sa Mr. Philippines 2026. May chika si KK5 Lori Gamboa.
24: Ginkilala bilang second runner-up si Samuel Bryan sa Bacolod City sa Mr. Philippines 2026, Lunes, Agosto 31. Ini ang 11th nga edisyon sang nasambit nga pageant. Nakuha naman ni Angelo Tripin sang Pasig City ang Mr. Grand International Philippines samtang Man of the Year Philippines si Red El Zain sang Filipino Community of United Arab Emirates kag Global Runaway Philippines si Carl Santiago sang Laguna. Ginkilala naman si Chris Alcantara sang Orion Bataan bilang World Fitness Supermodel Philippines samtang Grand Teen Philippines si Nate Reyes sang San Juan City. Kaga IM Model Search Philippines si Patrick C. sang Calaocan City. Dugang pa, nakuha man ni Sandro Sales sang Mandaluyong ang Mr. Philippines First Runner-Up 2026. Para sa Balitang Entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: In fairness, guwapo siya KK5 Bronze. Basta gani kayo intra sa mga pageant, gwapo gin man na iya. Oh,
13: pero, mood lang. Gwapo ah.
12: Doon ang gagamba ka naman sa ano. Pero congratulations,
13: congratulations sa
12: for the first time, naging patigayo ng Mr. Philippines 2026. Naging second runner-up ang Tiglawasang Bacolod City, ang Mr. Bacolod, Mr. Philippines Bacolod.
13: Di may mga itsura, ginman sa Gabakulod.
12: Di kung gwapo ka, Kaki Febros. Ginasalang ka ginman sa mga amuna, yung mga competition. Anyway, happy first ano ganina of September.
13: First day oh, sang September. Oh, to Ber month na.
12: Ber month na. Ber Merry month. Christmas. Oh, oh mer ginunahan
13: na kada. Christmas matika na si Kwan. Si
12: nagtika
13: Jose,
12: na siya.
13: Marichan.
12: Nagtika na kay pila ka bulan ng ano, uy grabe ka dasi ka kay Febrons no. 4 months to go.
13: December na. December. Uy lapit na lang no. Lapit na lang.
12: Lapit na lang ang
13: bonus.
12: Oh.
13: Lapit na lang ang bonus. So,
12: kadasig-dasig sang sang chimpo no? Dito sa wala man to nag-December, December naman ni what?
13: May mga nag-aubrada, hindi ka mo ano, ubra ka mo tatlong para hindi ka mo magsagi ka resign. Eh, lipit na bonus.
12: Oo. Correct na
13: siya.
12: Back to
13: zero ka na naman, no?
12: Kaya kung mag-resign ka, back to zero ka. Alanganin para mag... Kaya mo gini ka mga tiyempo.
13: Kagkwa na ng sa ano vlog kay 5G sa palabuto na doon ng mga events sa Maskara, grabe ah.
12: Yes.
13: Dalagkuad di may NIR broadcasting competition sa September 13.
12: Setyembre.
13: Next month may League of Champions pa.
12: Kada mo sa mga events naton.
13: Kada mo sa mga events
12: nato. Oo, nga bat dapat nga bantayan sa ating mga ka K5. Yes. By the way, may nagnugtubo ko ng presyo subong nagtubo gid man haw, nagtubo ka na.
13: Why pa ko ka patugong kay
12: gutong,
13: why pa tumatunga being nagligad?
12: Sana all.
13: So ibuubo ko karon. Iula ko tanan karon kundi ko ma-road trip ko karon sa Negros of Mindanao. Matiyog ko kundi ko makapalabot para makapatughong ko.
12: Ay, wow.
13: Oh, ma-change change oil. Hindi, ma-change fuel.
12: Lain naman lang yung imo yung
13: change fuel. Change fuel ko karon.
12: Hamba ni Mambings, ready na ko ng mga regalo sa mga vermans.
13: Ready na kita ng gabaton regalo.
12: Balam mo ka, Kiva, bro. Sa iba't palagay, siyempre, ka-start na ni sila mag-support para sa mga pangregalo, sa mga ihado, sa mga pamilya nila,
13: pisuli ng kalibutan, mga ihado.
12: Mga ninoy na ang ginaano kong mga ninay, ginagregalohan. Sana all, may laning damo ihado.
13: Amo na nag-stop na ko bang ihado kagita din kay silingko sang gamay ako mahatag. Magdako sila, sila naman mahatag.
12: Sila naman mahatag sa imo. Ano na hindi na lang ko mag-comment.
13: Lumihambal ko kita punggan ko lang.
12: Punggan yung man. Oo, sige, auntie. Happy 1st of September sa mga ka-K5 natin. Kamay pa nga mayong inyong mga December.
13: Mga galaw-galaw. Saan dyan
12: naman? Mga ka-K5 mo yatong dalag ko ang mga balita sa buong Martes, Setyembre 1, tuig 2026.
13: Bante ibang buwas ng panibagong edisyon sa D3 Bio Evening News ka.
12: Magkasunod ng Larga Visa Program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveres sa pangalan sa bugos nga puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kagbugos nga Negros Occidental. Kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
13: At naman si ka-K5 Rod sa Palma.
12: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa hapon tutong nalamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
27: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Spore Biotics nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
31: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
30: Ga! I-shoot na ga!
32: K5 News.
33: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
34: Number one.
33: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Larga Vista. Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles. Larga Vista. Ginapalayag o kung ginapabot sang pag-asa nga mangin na magulugal-umon kag maulanon ang panahon diri sa Negros Occidental sa piyak sang padayon nga pagbantay sang bagyong Pilandok nga yara na karon sa Philippine territory ining bagyong Crovan sadto yara na karon sa area of responsibility sang Pilipinas apang wala pa sang storm warning signals tubtub karon.

0: ang sitwasyon sa industriya sa kalamay na nung ginapaabot natin, sir, 1 month to go, bukas ng galing?
1: Well, ang pag-survey namon, magtanaw-tanaw, doputot ang atong tubo, hindi way maglaba. Medyo 4 months ago, wala magtupa ang aton ginapaabot ng mga ulan. Di amo na to tani ang tion nga nakabuno na ta na matubian ang aton katubuhan magtubo. Wala tumatabo. Subong lang iya nagsugod inulan ti alang-alang na naman ug tapas na eh.
0: Gani.
1: Bali gulang ng aton katubuhan pag October 11-12 meses na pero putot. So hindi ta magpaabot siguro sang maayong patubas.
0: Ay, yes.
1: Muna yung ako niya panlanaw.
0: Magluwas sina may RSSI pagid nagkunol ang tubo dasun tinira pagid sang RSSI.
1: Bawa wow, mo pa na double whammy gid. Imbalbal pa sang lintian ng RSSI ni. Mas lain bagid. Oh. Eh kung mapuruhan ka sang RSSI, 40-50% drop mo.
0: Uy, Diyos ko.
1: Why ka gid dapat tubsan? Lying gid na yan, lying gid.
0: Yes, sir. Now, magambal ka sir, nagkunol, wala nagdako ang tubo. Usually, sa inyo experience, ikaw as a sugarcane farmer, usually mga ano na dapat kataas by now, 1 month before sang ani?
1: Well, kung normal tanan, mayong tubig, mayong ulan, mayong abono mo, wala resisay, dapat ara na siya sa 13 to 14 feet ang kalabaw niya.
0: Bo!
1: Garana na siya tani.
0: Uh-huh.
1: Pero subong, do hindi ganit siya katupong sa kataso ng tao eh.
0: Diyos
1: so, ko. Mga 5 feet, 4 inches lang, 5, dala siya.
0: Uh-huh.
1: 6 feet, pinakadako. Eh wala eh, sa dira pa lang, magkita mo nga wala ka patubson sa insakto.
0: Yes.
1: Hindi ka man mapirde, no? Hindi man tayo mapirde kung namula na siya kataas. May kwaon man tagyapon ng aklamay, pero hindi na muna kadako.
0: Aha. I don't know kung paano pagiging palala sang RSSI, sir. May mga parts di sang katubuhan nga nagkaramatay ganyang tubo.
1: Miyara ganyang kadamo lang. Kanto tubula sa mabinay. Eh. Uy! Ang kilidalan, itom na yan. Itom ng tubo.
0: Aha.
1: Mag-itom na siya, patay na na. Impatayagin na yung tubo mo.
0: Sir Manulet, but even then, do you think nga may ara epekto ang ginpangunahan nga away sang SRA sa RSSI?
1: May ara gid eh. Ang naigo sang spraying, ara gid ang resulta. Kagang mga dagko ng mga planter nga nakaspray sila, natap na gid ang RSSI. Wala question. Pero, balantayan. Kaya ang tuntuning sapat ni, pabayaan mo lang 3 semana, mabalik.
0: Ooh.
1: Mabalik siya. Di kinanan may follow-up kagidayon ng uh-huh. spray liwat.
0: Yes, yes.
1: Kaya kung hindi, ay, so, why gid? Ang tanan mo to na gasto nagligad, ubos gid, why gid pulos?
0: Especially so kung hindi dungan ang tuparay nga kampo.
1: Amo, pag yun ang isa kadako nga problema. That's why, atong una ko gid nga proposal, nga nangayo ko sa gobyerno 200 million which ginaprobahan kagin papanawgan kagin panawag sa DA kag sa SRA para mag-spray sa eroplano. Kaya ang akon to yatuyo unahon gidya mga gagmay ng aras kabukiran.
0: Mm-hmm.
1: Kay ara dira ang RSSI hindi kitungob kay kun ano pero mga pobreta ning mga kaupod ng planter why man kinog sarang.
0: Yes.
1: Hindi man sila ka-sustainer bakal sang chemical. Tiya mo to yung tuyo ko, unahon sila, tapnaon anay ng RSSI, pag amat-amaton papanawag sa dalom. Kaya mga lag ko nga sa dalom, mga lagpad nga patag, makasarang pa ni sila yung bakal sang chemical.
0: Pero do wala gin may LGU nga nagpasugot nga crop duster ang gamiton?
1: Wala naman to na dayon, kaya ti, ang ginhimo sang gobyerno para lang ma-satisfy ang aton mga farmer, ginhatag sa farmer ta as in cash.
0: Ah, amo na to.
1: Amo ng 10,000
0: mm-hmm.
1: na ginpanagtag sa kada isa ka planter.
0: Aha, aha. But anyway, ano na lang ang posible pangay mo on, Sir Manulet, para at least masalbar na lang ang subong nga cropping, do you think?
1: wala na eh. Everything is too late.

0: Pinsarabla ang sa aeroplano to, kung nadayon ang tanay to, sa sulod sa 3 ka bulan, tap na ang bilog ng Negros. Tap na ito tanay. Kaya nga, ang iya pag-spray sa 600 hektarya sa 6 ka oras.
1: Bow!
0: Sa 6 ka oras, sa 600 hektarya. So ang 3 ka bulan, humangit tanay ang 230,000 hektarya nga may katubuan sa Negros.
1: Pero
0: tanay na tap na agad.
1: Pero do you think, sir, nga may papel to atong pagpagwa pa sa statement nga delikado kung amulan ng klase ang chemical warfare lang ang gamiton? Kiti, may mapatay nga mga labog-labog?
0: Eh, hindi na yan matuod. Kaya ang amunta nito gamiton nga chemical was systemic. Ooh. Hindi ito yaya, hindi ito contact na patyon yung tanan, no. Kwadan to ya, ang patyon niya, ang sucker, ang nagasuyop, which amon ng RSSI, amon to yung mapatay. Kag wala gito ya, delikado sa tao. E dira mo makita, Sir Julius, ang prueba, 50,000 hektarya ang aton kahumayan diri sa Negros. 50,000 hectares. Ang humay, diin bala tanaw na bala sa Dulid, sa Pontevedra, kaya kilid og saran sa ila pamalay. Pito na ka-spray halin sa sugod pagtanom hasta mag-harvest, pito pa hasta 8 ka-spray sa herbicide kag chemicals para mapatay ang mga kagaw sang humayan ta.
1: Oo.
0: May napatay nga tao sa kaon sa atong humay. Daway man ta na batian sina.
1: Exactly, daw wala man. Oo. But anyway.
0: Amo na blang problema kay kung way sila gana sang idea sang iban, ay hindi nagalin sa ila, kay ang ila ya bulok ang ila yang idea, tiway ta may mo ang ila ya mahimo pa sila sang labog-labog.
1: Dugay galing na eh.
0: Ang labog-labog para maghimo sina. Pilayang katuig hasta matap na ang bilog na Negros. Pwerte na yung kadugay.
1: Well, galing at the end of the day daw, leksyon na ni Guru para sa aton nga may ara gali isang effective nga pamaagi kontra RSSI. And it's not just depending on the labog-labog or biological warfare.
0: Hindi gidya pwede ang biological, Sir Julius. Bala mo nga, ang aton standard practice sa katubuan ta, tapos talaga galing, hinatotdan pang kampo eh.
1: Oh, sto.
0: Oh, si karon, anong guwas ang labog-labog, kundi...
1: Patay man Japon.
0: Ati, hindi ha, pwede ka pang bista, guro ang mga agiya eh, mga, sa, laptan mo na sang tanduay, kundi fried labog-labog ang kaunon ta.
1: Okay. Ay, nako. Pero at least Sir Manolet, ang hambal ko lang medyo hindi gid man tama kasanag ang Christmas naton kiti saluyag ta sa indi industriya sang kalamay ang aton taludtod sang ekonomiya eh.
0: At may palandan pa man ta pang Christmas pero hindi na muna guro kagarbo. Nanan medyo relax lang anay ang gastuana ito sa Christmas. Pero may ara, but may mabili. Amo nang pinakanami sa atong tubo.
1: Oo.
0: Kay kung tutdan mo, may kay kalamay ka manggiapon ko aon. Kung biraon ka sa nga resisay, kung laing king nga pag-igo, may 50% ka pagani.
1: Bisan pa paano may ara?
0: Bisan pa paano may ara kagidya ko aon.
1: Okay,
0: so, now... Hindi magkabala kang aton mga planter.
1: Yes, sir.
0: Pero, tani, ang mga ayuda naging pangatag sa aton presidente sa DA gag sa SRA ang tag 10 mil tani due time man nga konsensya sa tanan bakla nyo chemical kag ispray nyo sa kampo nyo kay more than enough kung isa hektarya ang imo 1,500 lang man na tanan ang iyang chemical kag kuti kada kupas ang sobra mo.
1: Yes.
0: Taguha kag i-spray diwat spray ka katatlo ka apat ka beses para masalbar mo ganyang kampo mo, kay may kuwaon na ganyan, 100%, tapos magsugod galing.
1: Sir Manolet, sa imo yung abahin, sa inyo nga federation, ano ang gina-encourage nyo sa mga katapo nyo para ang sunod tabalang tanom, iwala na tanto RSSI? Well, like, halimbawa, is it better nga mag-kalaanan o mapatdan kita gyapon ni Wat?
0: Pareho lang na. Kung magkalanan ka, okay lang na. Pero ang importante, Sir Julius, nga monitoring, kinanan uptake kagid nyo mapalantaw sa mga tao mo. Sudlon ginyo lang kampo. Akong gisa, to sa tungay.
1: Ay, to odd?
0: Hindi lang, hindi lang kasakilit.
1: Ay, katunto. Katraidor, gali do in PE ang style niya, sir, ha?
0: Ay, di mo gidi. Gapanago na do, gagambusan ka lang.
1: Uy, bo katunto. But anyway, hindi ko gusto, sir Manolet, mag-end on a sad note bala sa interview sa imo. Kasi, kabalo ko nga kinanglan sang tao, subong masaka-saka man ang aton espiritu, eh. Kasi, amuning na dangtanta. But anyway, sir Nano, ang luyag mo ipabalo sa mga sugarcane planters karong nga gabi?
0: Well, ang aton gusto ipabalo, no, nga nagsulat namang guliwat sa presidente pag nag-request additional funding. So, na-okayhan na to, 300 million ang ipa-download naman liwat diri sa aton sa Negros. So, may palaboto naman yung aton mga farmer, especially ang mga member kong agagmay, may palaboton ka mo nga kuluaon liwat. No? Kagpaliog lang, ina, itaguan nyo, gid, kag-usaran nyo pang-chemical. Mm. Kaya mo lang ginaya makatap na sang RSSI, why na iban? Sugid na ng tanan ng tarak-tarak kagini mo na sang probinsya, na sa kilid, dalan ng pabuga. Why na yan? Kutaw-kutaw na yan ng pangobra. Hindi na yan makatap na sang ato niya RSSI ng problema.
1: Ooh. Pero sir, ang 300 million na request na iya sang Unified, does it include tanan ng mga sugarcane producers regardless kon miyembro o kon indi sang Unified?
0: Yes.
1: Oh, kanami.
0: Bisan sinola na yan. Basta planter ka, makabaton ka. Why wow. Kami agapili na iya lang sa Unified? No. Mm. Tanan. Kaya ato ni, bilog na problema ni is aton probinsya. Mm. Kagdiri kita tanan ka pangabuhi.
1: Uy, ang 300 million for Negros Occidental lang na?
0: Yes. So, wow. Wala na ako na request. So.
1: Ah, wow. At least may gamay nga alibyo, ah. Sir Manolet,
0: wow.
1: Salamat gid sa tiyempo. And again, hindi man ko kambal sa imo Merry Christmas, pero kabay pa nga bugayan kita tanan, ah.
0: Ate, pabuton na lang magsugod galing kay daw may mga good news man gid nga dumasaka-saka guro presyo ta.
1: Oh, nice, ate. Sige. Sir Manolet, salamat once again.
0: Maraming salamat, Sir Julius.
1: Good night. Good luck, sir. Lorga Fisa. Manolet Lamata, ang presidente sa United Federation of Sugarcane Producers, o kon Unified. Lorga Fisa. Apisar nga magulugal umon ang panahon sa industriya sang karamay, tungod duwagid gali ang umigo. Suno kay Mr. Lamata, number one, atong epekto, initial nga epekto sang El Nino. Wala nag-abot timprano ang ulan, kabangdanan nga nagkunol ang pagtubo sang tubo. Subong kuno, siling ni Mr. Manolet Lamata, ang kataason sang tubo, katulad lang, wala gani kisan nakalabot sa average nga height o kon kataason sang tao. Meaning mga 5-5 katapak. Normally, nagataas ina 13-14 katapak sa subong nga panahon. Antes, tapson ini sa bulan sang Oktubre. Tikundi amo na, number one nga epekto sang initial nga init sang El Nino. Remember, ang El Nino, mabatsyagan tapagining pagsingke sa pag-abot sang Nobyembre. Pero sa itong nagligad nga tig-ilinit o kon summer, nabatsyagan na initially ang epekto niya sini. So amo na ang natabo, nagkunol ang tubo. Pagkunol sang tubo, nahimo dagol, inatake pa sang peste nga RSSI. Tikundi subo-subo ang istorya subong sa industriya sang karamay. Pero siling ni Mr. Manolet Lamata, bisan papano, may tapson gid ina, kag may makuha nga kalamay. Hindi lang galing tuman kadako ang yield ukon ang patubas sa kada ektarya. Kay man ang iya sini puresa, natural manubo man. May ara gani mga katubuan nga patay na tungod sang RSSI. Pero may gamay man nga maayo nga balita, si Mr. Lamata, suno sa iya, may dugang nga 300 milyones nga ayuda gikan sa Malacañang para sa mga nagatanom tubo dire sa probinsya. Sa aton nga pagpanabalik, istoryanta, gera, Nano gibala ka importante ang papel sang Pilipinas sa pagtulukay masakit sang China kag Amerika. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
2: kit sa Apple tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
12: Panahon na naman ang ubo,
11: sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
12: The
11: ang Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
12: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
12: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PPX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa! Pagdala sa pag-awig at madapat nga sa mga isyu magasipag-sipag sa mga panitag at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
4: Ini ang inyo bagong tinimanan sang balita e ibalo komentaryo karingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

Artista. Ako gali si Julius Mareveles of the Night. Kita tubtub karon sa taktang alas 8 imidya sa aton nga pagpangalagad. Gorgo Festo. Sa labing unang adlaw sa bulan sang Setyembre. Gorgo Festo. Sa bugos nga kalibutan ang Pilipinas ginakabig nga nasyon nga may pinaka malawig nga celebration o kon pagsaulog sang Paskwa bangod officially by September or traditionally by September ang Pilipinas nagasaulog na sang Paskwa. Mabatian mo na ang mga ambahanon ni Jose Maria Chan. Makita mo na ang display sa mga department stores sang mga Christmas decorations. Nagapaninghamot na ang tiyempo galing. Kundi

0: radio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 7:04 na sang gabi. Oras gandulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba Hakubi.
4: Bomba Marilu.
5: Bomba

Kalam-kalam nga gabi sa inyo tanan. Kalam-kalam. Mayong gabi na sa inyo tanan, mga pinalangga naton nga mga ka-K5. Kumusta ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati? Ah, kamusta kamo? Iban sa aton karon nga mga barangay, medyo ligom dulom tungod nga may ara na naman kita sang ginatawag. Ginatawag nga manual load dropping. Sa Gyapon mga ka-K5, ginakulang kita sa power or sa energy nga makasupply sang enerhiya mga ka-K5 sa aton kuryente. Ginakulang kita Gyapon. Ginakulang ang supply nga ginahatag sa aton sang National Grid Power Corporation o kun ining NGCP. Kita sa Gyapon mga ka-K5 maka-encounter or maka makasagamsam, maka-experiensya sang brownout mga ka-K5 tag 2 ka oras, rotational brownout. It's because sining ginatawag naton nga manual load dropping. O inipatimaan kag patimaan mga ka-K5 nga nagahina kag kakulang ang enerhiya sa kuryente mga ka-K5 nga ginasupply sang mga power plant. Di kadamo sa mga power plant naton no na nari-sari, may coal power plant, may ara kita sang geothermal energy, may ara kita sang solar farm, may ara kita sang mga iban pada mga ka-K5. Mga nanari-sari nga mga power plant diri sa Pilipinas. Ginakulang kita sa Gyapon mga ka-K5. O paagi man sina may ara man kita sang windmill, iban sa mga busay, di ba? O kadamo kita sa mga power plant diri, pero as of this moment, naka-experiensya kita mga ka-K5 sining kakulang sa enerhiya. Mga ka-K5, may ara kita sang nanari-sari nga mga power plant sa Pilipinas. Nanari-sari nga mga power plant sa Pilipinas mga ka-K5. Hindi blag na tun-an ta na sang una sang elementary kag high school kita sa science naton or sa agham ining coal power plant, geothermal power plant, ang mga non-renewable power plants, yan muning kaangay sang natural gas power plants, mga oil-fired or diesel power plants, at yung mga renewable naman naton yung mga power plant, yung muning geothermal, hydroelectric, solar power plant, wind power plants, kag biomass power plants. Diyan mo ni mga ka-K5, maka-experience kita sang mga pipila ka mga brownout diri sa aton, diri sa Segundo Distrito, kadamo sa mga brownout mga ka-K5.

No, muni sa nasiling tanami ara kay inasang mga pag brown out sa pipila naton ka mga kabarangayan. Ti dira subong sa syudad isang sagay. May ara gani kay na 9 a.m. to 5 p.m. Oh, kag may ara kita sang mga manual load dropping. Dira maka kay 5 subong sa may syudad isang sagay, pipila ka porsyon. Brown out 7 to 9 p.m. Porsyon o barangay Tinampaan. Porsyon o Bangkirohan. Tiglawigan, Kabahog, Jerusalem, Magsaysay, BF Gustilo, ang mga nabukid naton nga mga kabarangayan. Ilabi man ang porsyon sang sagay, Siwahon Uno, Barangay Colonia Divina, Barangay Tadlong, Fabrika, Himugaan Baybay, Paraiso, Malubon, Babiyara. O, porsyon-porsyon malang ni mga kakifay. O galing apiktado kita. Apiktado kita mga kakifive sining kuano? Good eve sir, monitor lang ko di sa radyo sa Gyapon. Ti iban sa ato no? Iban sa aton mga kakifive nagapinas tungod sining experience naton sa pagkakulang sa enerhiya. Ti amo ni dapat ang tutukan sang aton nga mga senador, sang aton nga mga lideres. Ano ang pwede mangin na kuan sini mangin na solusyon nga hindi kita kulangon sa sining power mga kakifive. Kay ti ining aton nga solar power plant sa pagpanalawsaw naton. Kung aga magamit naton siya. Pagkagabi, hindi ta na magamit mga kakifive. Ang maximum hours yang mahatag is only 2 hours. Kay wala siya sang battery system. Wala siya sang storage, sang power nga makaproduce sang enerhiya or energy during gabi mga KK5. Di kulang nagakinahanglan kita sang solar nga may battery system, especially may malapad nga kwan nga or dako nga storage mga KK5. Di mo nang ginapagita ta diaryo sa may Barangay Luna and Barangay Mabini kun mahuman na ini kay karon ginapatigayo na ang pag-ubra dira sa may Barangay Luna. Dako ini nga bulig para sa aton kay niya may ara niya sang battery system. Di may mga ginaduso man di sa aton gani pa kaangay sa Cebu sang coal power plant kining kiti damo diri man ang hindi pabor nga mga aton nga mga environmentalist kag iba naton nga mga grupo. Di ginarespeto man sila naton. Ginarespeto man naton ining mga grupo nga bisan gani kita sang una. Sige mga KK5, plastar ka mudra kay mang shoutout na kita. Do kahina isang pitik sang aton nga Facebook Live. Abi paki-share sang aton nga Facebook Live mga KK5. Agud nga magdamo na kita. Agud nga makasugod na kita pang shoutout to. Happy birthday. Happy birthday sa akon nga ugangan Gonzalo Batuigas. Ambal ni KK5 Ariel Apas. Franklin D. Martinez, good eve sir. Monitor lang ko di Gyapon sa radyo. Franklin Martinez, brown out na sinya. Sino pagiding? Hello, Sir Bomba Marilo Mayinga Beats. Bearmans, malabing ang simoy ng hangin. Good evening, sir. Shout out kagawad Eric Escala from Barangay Bonifacio, Sagay. Ang mga manugdaog kag nagaservisyo nga kagawad. Idol El Parat, amigo ta Jomari Idol Jocampo. Muning mga amigo ta da. Jomari Idol Jocampo nagaupod sa aton Lenny Kabahaga Magnati may gabi. Kapitan Lani Daday Galiron. May gabi da Kapitan Daday Lani Galiron. May gabi da kap ha. Kag sa aton nga mga pinalangga dira nga mga kabiyanan. Especially kay Idol Jomari Idol Jocampo. Kay Hernando Nonong Basia. Hernando Nonong Basia, may gabi da. Boss, may gabi da, boss. Mustang Bintana, itas ang kasag kaglukos na, boss. Boss Nonong, may gabi da. Migo ta Dennis, maano, aton Migo, dira sa may motor shop, sa may kuano, sa may barangay kaduan. May gabi da, si mo, boss. Maari ni saya sa may barangay Luna. Rong iya nga shop ato dito sa may barangay kaduan. Boss Dennis, maano, si Madam Lani Arino, may gabi da.
Madam Lani Arino, may gabi. Kag si Yanyan Leonoras Pahardo. May gabi da kay Migo Yanyan. Migo Yanyan Leonoras Pahardo. May gabi da si mo Migo Yanyan, ha? May barangay Luna, nagaupod gi sila pati sa ato, no? Tigi na pasalamatan ta gining mga tagpalamati. Ta kiti kun way ni sila way pulos ning aton pagwakal sa radyo. Klaw ay man ding magawakal kadi nga way sa may nagapamati sa imo. Andi bla Reynan Yanyan Leonoras Pardo. Sa may barangay Luna. By the way, before kita magsugod sa atong programa kag naga padayon shout out. Ang Comelec Cadiz mga ka-K5, may ara sang anunsyo ang aton nga Comelec Cadiz. Ang Comelec Cadiz naton may ara sang announcement sa mga aspirants, sa mga nag-aaspirar ba lang magpapili man sa pagkabakagawad, pagkakapitan, pagka SK chairman, SK kagawad, may ara kamo nga orientation sa palabuton.

ka mga dump truck. Oh, boss. Kabalo ko, boss. Ginapabiyahe ko inatanan sa akon quarry. Man may quarry ko nga legal, kag may quarry ko nga illegal. Ang iban may permit, ang iban wala permit. Grabe gani, boss, no? Kalusot man, boss, no? Ang lagay, eh. Boss, tuod lang, boss. Pila ka bilog ang quarry mo nga may permit, boss? Sa 40 ko nga quarry, ang akon nga quarry, guro, tatlo lang ang may permit. Ang Trantay City wala na permit. Sadiin mo lang ang mga quarry, boss. Ang iban ato sa iban nga lugar. Ang iban sa Luzon, ang iban sa Mindanao. May harap ako gani quarry sa USA mo. Eh, grabe, kagigali ka mang garanon, boss, no? Eh, may harap ako gani, kwan. Ginaparkilahan ng mga building, ha? Damo ko ginaparkilahan ng mga building. Ti ano, boss, iatag mo sa akon, hao? Ay, gin-istorya ko ikaw, ha? Gin-istorya ta ka. Tungod nga, ina ng mga building, pila ka-adlaw. Hatagan ta ka. Haghatagan ko man si Marlon. Kag inang mga dump truck ko nga nagabiyahe tanan, pati sa mga quarry ko, gaan ta ka! Eh, boss, nga, gaan mo ko, boss, hao. Huwag ka man utang sa akon. May ara lang ko sang pangayoon sa ibong nga pabor. Kung masarangan, boss, te, himuon ko, boss, ha. Type sang guwapa ko nga bata ang imo hinablos. Boss, bata mo lang guro pro guwapa daw, hindi, gid? Halimbal ka. Ginainsulto mo bala ako?

0: يدا insulto moko
1: wala bosa
0: ang plano ko ipakasal si Marlon kag ang bata ko kag ang pila ko ka mga propiedad ihatag ko sa imo sa inyo
1: boss depende na yan sa akon nga inablos ya boss.
0: Amo gani nga buligan mo ko, ha? Kay ang gusto sang bata ko, ha? Ipakasal si Marlon sa labing madali nga panahon.
1: Boss, hindi lang ko makapasalig, boss. Pero tinguhaon ko lang, boss, ha?
0: Hindi pa siya. Matilawan ni Marlon ang kwan ni Angel, ang iya nga.

0: Bomba Marilos, ang sadto ang mga tinion. Hayda kay Joseph Lobado, ah. Jolo Motorcycle Parts. Bomba Marilos, ang sadto ang mga tinion. Wala, gid ako makaibalo. Nga muna galing plano sa akon ni Boss Jom kagsang bataya. Giniistorya ko, Bomba Marilos, ang akon nga tiyo kag amo sini ang mga panghitabo, Bomba Marilos. Sa pagpadayon ko pagid, Bomba Marilos.
1: Ay, nablos.
0: Oh,

0: big time ining si Boss Jom. Kabalo mo ko, Choy, iti. Damo mga dump truck na sa likod sa may grahe. Ang pamangkot ko si mo, gusto mo makaangkon sang dump truck? Kuna mo ng pamangkot mo, Choy, ha? Sino manabing hindi gusto sang dump truck? Kung gusto mo dump truck, pwes, pakasle ang bata ni Boss Jom. Ha? Aray! Purya gaba? Purya gaba? Choy, naano ka man, Choy man? Pakas lang ko. Ang bata yung do baboy talonon, partiklaw ay. Amo nang tsansa, kung pakaslan mo na siya, daw na sobra pa nagdaog ta sa STL. Aray! Inilang gani nga nagdaog sa STL. Daw nagdaog ka lang na sa high alay, hindi ka lang high kay illegal na. Aray! Daw nagdaog ka lang sa luto. Choy, paminsara man bala, Choy. Bisan pigado lang ta, Choy. Importante nga, hindi ta pagkadlawan sa ibang tao, Choy. Kulo kadlawan ka pa. Pila kadlaw, hindi ka na napagkadlawan kung damo ka na kwarta. Choy, hindi ko, Choy, ah. Luwi na huwain niya, Choy!
1: Aray!
0: Man kung pangasahon ko na sa Choy, matiyagan ko. Wala pa ko napatay daw, ginhukman ako sa impirno. Kaya itsura sang bate, Choy daw. Daw yawa! Baw, Kamarlon. Dapat subong praktikal ka. Ha, praktikal ka. At di ko ni Kuya Choy mapakasal. Di kamo to yung pakasal, hindi kuya. Bao Marlon, nano ka man imo man. Amo na ning tsansa ta nga makaalibantar ta sa kapagadohon. Eh, okay lang ko nga pigado ko, Choy. Hindi ko na mga sawa sang bruha nga ato ya, Choy.
1: Aray!
0: Hindi ko, Choy. Hindi ko, Kuya. Bahala na ko na nung matabo, Choy. Basta, hindi ko, Kuya, Choy.

0: Bomba Marilo? Hikap? Hindi ka kuya? Man, hindi man sa pagpanghikay, Bomba Marilo, itsura sang bata ni Boss Jom. Damo sila tod kwarta. Pero ang itsura, Bomba Marilo, tambok-tambok. Gagwa ang buyon sa bayo ya. Gabuslong iyang ilong, gabuslo pa iyang baba. Ungab babla Bomba Marilo nga damo punggod. Do hindi ko kaya makaya, Bomba Marilo. Kag daw kalaw ay nga ihambal sang tao nga kwarta ko lang ang ginalagas ko sa iya. Ang kwarta ya lang ang ginalagas ko. Bomba Marilo. Giniistorya ni Joy Raol si Boss Jom kag amo sini ang mga pangitabo Bomba Mariloy. Sa pagpadayon ko pagid. Kamusta ang pag-istorya mo, Toto Raol, sa imo hinablos nga gwapo? Boss. Negative gid, boss. Ano? Ano nga negative? Boss, hindi gid magsugot ang ako ni Nablos, boss. Eh, hindi agi kuno mabatas nga maluyag sa bata mo, boss.
1: Eh, gali ka. Ate, sige. Kung hindi siya, wala siyang kaso.
0: Salamat gid, boss. Amo na ko, boss.
1: Ate, sige, sige, sige. Sige.
0: Amo na ko, boss, ha? Salamat, boss!
1: Hindi pwede nga balibaran mo, Marlon, ang gusto sang akon bata. Ipatawag ko ang akon nga masaligan nga tinawo. Ipatawag ko si Alan Tapakan, ang akon bodyguard nga baskog. Si Alan Tapakan na ang pahala sa imo. Mapakatig-a kagid. Subong dayon, ipatawag ko si Alan Tapakan.

0: DJ.
1: Boss Jom, may patawag mo ako, Boss Jom.
2: Mayo kay Arika, Alan Tapakan. Kabalo ko nga kapoy ka kay halin ka pa sa La Carlota. Ha? Mayo good, Alan Tapakan.
1: Anong malangkan to si mo? Ha, Boss Jom?
2: Alan Tapakan. Hagara inom si Marlon.
1: Sino na si Marlon? Marlon Cañete?
2: Nakita mo inang lalaki nga Morino.
1: Do masala ka pa boss, ngembal boss. Morino boss, Morino ikaw be.
2: Morino nga lalaki.
1: Nakita, boss. Anong ipaubra mo sa akin, boss?
2: Hagara sa inom kag ang iyang baso. Butangan mo sang pampatulog. Kag kun lipong na siya. Hublasi siya. Kag dal-a sa kwarto sang bata ko nga si Angel.
1: Amuna na, boss? Sansawi!
2: Katikalon sa animalya ho. Himuwaan ay!
1: Sige, boss. Subong na yun, boss. Hagaron ko sa inom.
2: Kay ako nang bahala sa tiyo ya nga si Raul. Ilagaw ko siya sa Silverfield.
1: Silverfield, boss? Hindi, golden?
2: Hindi, sa Silverfield lang kami mlagaw.
1: Sige, boss. Akong bahala, boss. Why problema, boss? Consider as done!

0: pala.
1: Eh, idali ka. Raul, malagaw-lagaw ta sa kwan, mall.
2: Ate, sige-sige, boss. Malagaw ta, boss.
1: Ate, sige. Ibili na na si Marlon. Malagaw-lagaw ta.
2: Ate, sige, boss. Dali, boss.

0: Mayo kay, wala ka ng balibad, gamainom kita. Mayo kid! Mayo kid, dood! Cheers!
1: Busalan. Kuan busalan, basi ma alan tapakan. Migo alan. Basi kun maubugob lang karo nao.
0: Wala problema kung maubog ka. Inom na dabla! Inom na da!
1: Sige boss.
0: Imunita kayo!
1: Boss tapakan. Okay lang, mainom tadi. Ubra pa kami boss.
0: Wala problema kay ako bahan na kay boss chum. Imuna niyo, ha? Sakbaso! Imuna!
1: Sige boss.
0: Grabe ma, pati baso daw, tunlon mo. Ito na. Nainom yan ang baso nga ginbutangan ko sang pampatulog. Tapos ka na sakon. Tapos ka na sakon, animal ka. Tapos ka na sakon. Tapos ka na sakon, nga Marlon ka.
1: Boss. Daling, yun ang ulo, boss. Daw, matulog ako, boss. Nag-inatuyo, boss. Matulog ko din, boss.
0: Tulog lang, tulog ah!
1: Boss, matulog ko. Pwede ka kainit tubig, boss? Boss?
0: Dali lang! Kaya balong ko si tiyoon mo, si tatay mo nga mainit to tayo tubig.
1: Boss, daw matulog ako, boss. Daw matulog.

0: yata.
1: Bomba Marilo, sa mga tinion nga to, lipongin ko Bomba Marilo. Natulugan gid ako kag nalipungan. Kag amo sini ang mga pangitabo Bomba Marilo ay sa pagpadayon ko pagid.
2: Animal ka nga Marlon ka are. Kay hublasan ko ikaw dal antis dalon sa kwarto ni Inday Angel. Are. Hublasan ko ikaw nga tonto ka. Are ubang ko mo bayo. Ubahon ko man ang imong short. Animal? Ang brief sa animal yan, may buslot pa ho? Ubahon kong imo brief kayo blasaan ta ka. Pilang gabang kargada ya. Daw kalubay! Daw kalubay, kid! Daligi lang. Kay tawagon ko nga daan si Ma'am Angel. Kunbog tao pa siya. Nahublasan ko na si Marlon.

0: Mama Angel? Mama Angel?
1: Oy. Alan, tapakan. Okay na ginapaubre ako sa imo?
0: Oo, Mama Angel. Nublasan ko na si Marlon.
1: Oy. Ate, sige. Kinublasan mo na siya. Hakwata siya kagdala diri sa kwarto ko. Kaya mo pag-abot ni Daddy. Para may rason ako. May rason ako nga mapakasal siya sa akon. Ay, kay hapaan ko siya dayon. Hindi gani, hapaan niya ako. Agon nga mapikot ko siya.
0: Ate, sige, sige, sige. Sige, boss. Sige, madam. Amo. Matuman.

0: rain may dry feet, torn anxiety.
1: Hindi ka makabalipad sa akin, Marlon. Pwes, ang ari ka na sa akin, tupad. Akwaton ko ikaw, kag-ibutang sa akin, dughain. Kagtawgan ko na gilayon si Daddy. Agod nga ma-frame up namon si Marlon, nga kuno abi. Ginsulod niya ako sa kwarto, kagintandog. Agod wala siya may mahimo nga magpakasal sa akin. Tapos kagin sa akin, Marlon. Tapos kagin sa akin. Hindi ka na makapalagpa. Kag dapat pakaslan mo gid ako, Marlon. Pakaslan mo gid ako, Marlon.
2: Bomba Marilo, lipong gid kuya. Why gid ako animo sa mga tinion nga to? Ginhubog gali ako, Bomba Marilo, kagin frame up. Nalipungan ako sa ilim noon. Ginublasan ako, Bomba Marilo, kag wala gid ako sang pangalibutan. Bomba Marilo, ginsulod na ako ni Tapakan sa iyang kwarto ni Madam Angel. Kagamo sining mga natabo, Bomba Marilo, ay sa pagpadayon ko pagid. Oh! Bah! Kwente! Ano nagkakatabo dire? Marlon! Ngaari ka sa kwarto sang bata ko, kag hublas ka mo, kadwa!
1: Daddy! Daddy! Ba? Boss Jom? Ikaw?
3: Mapalapit ako nila! Anong buot silingon sini? Ha, Marlon?
2: Anay ka? Ngaari ko diri sa...
3: Hindi!
2: Ari ako sa kwarto ni Angel, kag wala na ako sang panapton, hublas ako.
3: Hindi! Hindi ka na magbutig pa. Ha? Gintandog mong bata ko. Pariyo ka mong adwa nga nagahublas.
1: Oh, Daddy. Daddy, samtang nagkatulog ako, nagsulod si Marlon sa kwarto ko, kagulpiya lang ako ginamagain. Wala na ako mahimo, Daddy. Kay gusto yaman ka, gusto kumain, Daddy. Wala na ako mahimo, kay ginpwersaya ako. Wala ako sa ikasarang, Daddy.
3: Animal ka! Animal ka, Marlon!
2: Bus, wala ko niya, bus. Wala ko niya, bus.
3: Raul! Tapakan! Magsulod ka mo din eh! Raul, talawagin himo sang hinablos mo sa bata ko. Hindi! Nagasampaw ka, kag wala ka mo sang panapton. Nga duwa, ni Madam Angel, kag Marlon, nagahublas ka.
4: Osto mo to, no? Nagahublas si Marlon kag si Madam Angel, oh? Panghabol ka mo!
3: Panghabol! Panghabol ka mo, nga duwa, anak! My daughter, panghabol!
1: Oo, Daddy.
2: Choy! Choy, wala akong makabalo nga. Ari ko niya, Choy, sa kwarto ni Madam Angel, Choy.
3: Animal! Paano ka nga wala makaibalo kay gasampaw ka na gani, oh?
5: Amugid, Raul. Istoryahan ka ini. Istoryahan ka ini!
2: Choy! Choy, buligi ko, Choy. Wala ko niya kabalo, Choy, nag-inom lang kami kagina, Choy. Nahubog ko.
5: Amo gani nga nahubog ka, ginsulod mo sa kwarto. Ginsulod mo sa kwarto ko ang bata ko. Istoryahan ka ini. Mag-ilis ka mo. Iles, Angel. Iles man, Marlon. Dito kita sa kusina. Ha? Dito tagal isa sala. Istoryahan na ton ang kasal nyo sa labing madali nga panahon.
6: Boss. Boss, wala ko yan natandog ang bata mo, boss.
5: Ha? Hindi na. Wala na siyang dapat-dapat pa. Ha? Dapat istoryahan ta na ang kasal nyo. Mapakasal ka mo nga dua. Ha? Mapakasal ka mo. Ha? Wala na siyang question-question da. Ha? Wala na siyang question-question da. Mapakasal na ka mga dua. Ayos!
6: Boss, hindi kuya, boss.
5: Aha, wala na siyang ano-ano na. Mapakasal ka mo!

0: Bomba Marilo, napikot gid ko Bomba Marilo. Akong jugha. Bomba Marilo sa tuod lang way gid kuya. Way gid kuya lahi yang ripest Bomba Marilo mo. Amo sini ang mga pangitabo Bomba Marilo ay sa pagpadayon ko pagid Bomba Marilo.
1: Ari na lang oh, total na bidyuhan ta man ka kag napicturean ka nga gasampaw sa bata ko.
0: Boss,
1: kung hindi mo pagpakasla ng bata ko, pailan ko ikaw kaso nga rape?
0: Boss, wala ko gijigin lugos ang bata mo ya boss ya. Tuhon gina ya boss, misan mapatay po ko ni boss.
1: Ah, hindi na kakinanglan mapatay. Nga mapatay ka pa kay mapuslan ka pa sang bata ko.
0: Boss, boss, wala ko yung katandog sa bata mo boss.
2: Ah, sige na lang, Marlon. Pakasli na lang ng bata ni Boss Jom.
1: Amo na lang ni kasimple. Why takasuhay? Basta pakaslan mong bata ko.
3: Sige na. Sige na, Marlon. Para hindi kami mag-file kaso sa imo nga rape, pakasli ako sa labing madali nga panahon.
1: Magpili ka! Kaso? O kasal? Gaan ta ka lima kadlaw kay ipapreparar ko ang kasal dayon sang bata ko kag sa imo. Kung hindi ka ipreparar ko man dayon ng kasal, ang kaso nyo kadwa. Pili ka lima kadlaw, kaso o kasal?
0: Boss, wala ni kuya boss ya. Wala ni kuya boss ya. Boss, wala lagi kuya, boss ya. Wala lagi ko katandog sa bata mo, boss ya.
1: Ah, hindi na magpakuan-kuwanda, ha? Hindi na magpakuan-kuwanda. Pili ka na lang, kaso o kasal?
0: Boss Joe!

Ay, may gabi dira kay kagawad Kuya Roland Magat, may gabi. Bomba Marilo, mo ng problema ko. Subong, ikadwa pa lang adlaw, Bomba Marilo. May tatlo pa ko kadlaw maminsar. Dwa pa lang ni kadlaw, Subong adlaw, Bomba Marilo. Kay Subong ko pa malang ni nasend si ibong sulat. Subong adlaw, ikadwa pa lang, Bomba Marilo. May 3 days pa ko nga nabilin. Bomba Marilo, ring mayo ko ngayon man. Kaso o kasal? Kung kamo po sa sitwasyon ko, pagkaslan ko ni si Angel, ngaway mo ko naluyag, pwerte kalaway ni nga babae, ha? Mudamo, kwarta. Bomba Marilo, laygayin nyo ko, be. Anong dapat ko sinimoon? Pakaslan ko siya o atubangon ko na lang ang kaso nga mapriso ko? Huwag man ko inugbayad sa kaso, Bomba Marilo. Huwag man ko inugbayad magkuabugado. Paliog buligi kaglaygay ninyo ako ang matinahuron Marlon.

Ahay. Hello, iba si Omar lon. Lon! Ano ka man lon man? Ambal niya, next Madrid no, gay na Marlon ah. Vilma Rosal, good evening kay Joe Sabilio, kagsali Sabilio sang old sagay, gapamati, ito sila subong wad sa imo program. Sa mga gusto mag-advise, mga advisan na ni si Marlon, ba? Sa mga good advisor, tada, advisan na si Marlon, no? Ano ning mayo yung abuaton? Mapakasal siya? Pakaslan niya na lang si Angel? Or hindi sa? Pwede ka mo ka-comment diri sa ato niya live sa Bomba Marilo. Pwede man ka mo katawag sa ato number sa 0969-528-0527 or 0969-528-0526. O pwede ka muna katawag, malagayan tani si Marlon anong dapat yun yung buhaton. Or kung wala ka mo load sa pangtawag, pwede man ka mo katawag sa Messenger, sa Bomba Marilo, during Facebook account or during Messenger. Sa mga gusto mag-advise or mag-text based ang inyong alaygay, pwede nyo i-text or i-call sa 0969-528-0527 or sa Messenger sa Bomba Marilo, or pwede nyo direct comment sa live. So kung gusto nyo magtawag, pwede ka makatawag sa Bomba Marilo ng Messenger kag sa 0969-528-0526 or 0969-528-0527 ng Facebook or hanga number mga kakipa. Ulaton ko inyo laygay, buligan din si Marlon, no? Kaya daw, kaluluoy man sinintaw, no? Unsa man ka Marlon, oy, kaluoy man kay Marlon.

Ambal ni future barangay kagawad yan yan na Leonora Spardo sa barangay Luna. Ya yeah, imagine nyo na lang sir nga Loxin ang apelyido no Angel. Angel Loxin.

0: Hambal ni amigo Wally Laguna, Wally Boy. Kung ako kay Marlon, may pakaslan yan lang na.
1: Isa pulis, ikaw ipasi.
0: O, pwede ka mong katawag ha. 0969-528-0526 or 0969-528-0527.
1: Yeah.
0: Latonte nyo, tawag mga ka-K5 ha. O, tawagan ta si matawag si Ma-Advice ang aton migo niyo. Matawa ma-advise ang aton migo. Ano niya yan ang advice man, no? Ang aton nga adviser o nga si Gagang ni Darbla. Gusto yan nga mag-advise. Gang advice, sinisagang!
1: Lucky di ka ingon, bayot na lang ang
0: Sige, Gang ha. Wala tontang advice ni Gagang. Bla, kay si Gagang yung tanda ni mag-advise. Gang! Hello, Gang?
2: Hello?
0: Oh, Gang, may gabi na, Gang?
2: Mga gabi man, te. Luto na yung umarang?
0: Ah, oh, luto. Naging kaon ko na gani. Gang?
2: Ha?
0: Te, mayo man ang istorya ni Marlon?
2: Mayo man? Hindi. Hindi, mayo kay Marlon istorya. Kay, bali, barbasa nga wala sa ka tandog sa kay Angel. Manginwala sa?
0: Te, ah, wala.
2: Naapta nang isang ginikanan sang baye. Nagtaklapanin na sa isang babae, hindi po sa mga nugidus ko, hindi. Ako sara. Magkala nga si Marlon, nang makasuhan nga sa ama sa babae.
0: Di, kay ginhakwat mo lang ito sa gang pasulod, gang?
2: Ginhakwat pasulod po. Sino nag-aswat pasulod? Si Tapakan?
0: Oh, si Tapakan. Kay ginubog sa nitapakan, gang. Ginpainom sa kwan ng hilo, tobla, gang.
2: Ginpainom bulong.
0: Oo.
2: Para patulog.
0: Uy, ginsabla ka batya, gang.
2: Uy, ginday kay... Ano po batya ng tao kay painom sa bulong na may whiskey?
0: Ti, say mo, gang. May salaman to si Marlon, gang. Aw.
2: Wala guro sala si Marlon ang sala si Tapakan.
0: Ti makasuti, kung ikaw bigang mapakasal ka, gang?
2: Ako lang kuya, pakasalan ko na ng babae. Importante, dao karta na sa... Uy, bali, ang baye. Importante, dao karta.
0: Muna iya, gang. Ti, pero
2: pakasalan mo ang baye niya wala karta?
0: Ti, kung ikaw akuon mo nga natandog, may bisan wala mo natandog?
2: Ako, nai, kay importante daw karta.
0: Oh. Ano yung bal mo nga na tandog? Bisan wala mo natandog, ta eh, ang balo mo kaya po nga natandog mo?
2: Oo, natandog niya po niya. Importante, mahalaga nga daw karta.
0: Ti, ariyo lang, kayo si Marlon, kaya pamati sa subo ko? Marlon, balas na.
2: Mar?
0: Ano, gang?
2: Marlon?
0: Ano, gang?
2: Pagkasalan mo ni si Angel?
0: Ikaw lang pagkasal, gang, ah! Sila kayo si Marlon!
2: Importante, mahalaga, damo karta.
0: Oh, tsakto, gigyang ba? Umayogit si Gagang mag-advise.
2: Bisan lawayan pang babae, tambok, alalawas ang tambok sa yabayo, buslo ang baba, dako mata na man punggod ang iya nga guya. Importante, mahalaga.
0: Ay, importante, mahalaga, gang.
2: Oo.
0: Pero pakaslan mo, gang, kung ikaw, gang.
2: Pakaslan na, importante, mahalaga.
0: Oo. Sige, gang, imuna pa shoutout, gang, ah.
2: Shoutout na una kay Double P, taga Ributong, manang paningit, pante.
0: Ga, pamati sa Subungao.
2: Napamate na sabong.
0: Di pa tawag di sana to, nambalasa siya man tawag.
2: Lumulpe. Tawag na kay Migo Kubumba Marlo. Mamate ko din sa imo kano, laigay kay Marlon.
0: Marlon?
2: Ang kansa
0: Marlon, Marlon Taklap.
2: Marlon Taklap.
0: Sige, gang. Selamat, gang.
2: Sige.
0: Sino ngala ni Marlon, gang?
2: Marlon Taklap.

Shout out na kay Rosso Hot Malia. Maya mayang gabi mo, Ma Marilo. Advice ko lang ni kay Marlon. Pakasli na lang na lang na maluyag ka lang na magdugay. Sige pa. Kung ako si Molon, kasal na lang kay kontra mapriso ka. Kung kasal, hayaay ang buhay mo. Kaya namo mo na kwarta. Sakto ba? Ambal ni Ivan Digia, no? Piesta na nila sa may purok suba na na, no? Sa may Hacienda Doming, Barangay Luna. Ivan Digia sa September 26 and 27.

0: Ya, utoy-utoy ni tao, kadlaw may kigalanto. Kadwa. Si Tita Ipe, no? MJ Pedrosa Alcanza. Klay, no? O, tawag ka mo, 0969-528-0527 or 0969-528-0526 sa mga gusto mag-advise. Or sa Messenger, ah.
1: Nindot ang bayot, may pataban na kwarta, amping lang ba sino?
0: Tabuna na lang, tabuna na lang, nawong ni Angel.

0: Oras mga ka K5, 8:35 in the evening. Oras siya dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Para sa obo, si po nila na Trangkaso Kataro, Klinika D3 Bio mo yan, abyan. May caller kita sa number 0963. Hello, good evening.
1: Hello, Wendy.
0: Oh, sino ni Palihog?
1: Yan-yan, Leonoras
0: Pajardo. Ah, yan-yan, Leonoras Pajardo, ang future kagawad sa Barangay Luna. Boss, yan-yan, anong malagad ta?
1: Amin, kaya na po kami Marlon.
0: Oh, sige ah, kay, anong ma-advise na kay Marlon? Pero si Marlon taklap.
1: Amo gano?
0: Kay gintaklap yeah. Pansa?
1: O gano? Kaya isa kay Injil daw.
0: Te, kung ikaw, boss, anong ma-advise mo kay Kwane, kay Marlon? Pakasla niya lang kung mapapriso na lang sa...
1: And then, bukap yun sa kaya ko, mamingan. Papriso na lang sa...
0: Mantos kito sa sasulod, hindi kinsa kay... Hindi kinsa kay Smiringhoy.
1: Taklapan siya.
0: Siya gitong taklapan sa mga kwanto.
1: Ate, ano na lang, Marlon? Pansar kayo. Ano kayo? Daw dalok ka doon sa iskina.
0: Te, anong dapat pakasla niya gini? Or mapapriso na lang sa?
1: Ate, ara na sa iyan kay sa tarang punta ka sa suna ng Bill.
0: Te, dito hindi kisa kay Smiringhoy? Sige boss, ha, imo da nga shout out boss, ang imo ya, mga ya, inog shout out da.
1: Shout out po sa Mr. Kapitan Bayo Gabriel on the side group po.
0: Sige. Sige, salamat.
1: Salamat.
0: Sige, bye-bye.

Tawag lang sa 0969-528-0526 or 0969-528-0527. Panaywakwak, maglubad. Boss Palihog lang gali, pag-greet sa duwa ko kamagulang si Edward Alob. Alob, kagkay Jobs de los Santos Alob, si Alob Erbia. May gabi! Kwak!

Atong text or call hotline 0969-528-0527 or 0969-528-0526.

Okay, sa mga gusto wala magkwasang motor, no? Gusto makamotor mga kaka-E5, no? Ang Duixam Caddy City, Duixam Incorporated Caddy City, may ara sila nga promo. Sa ito niya mga repo sale, may ara sila repo sale mga kaka-E5 sale appliances. And sa ilang motor, no? Mga Suzuki, Honda, Kawasaki, pwede gig ka mo, XRM, Suzuki, mga tagas nga motor, pwede gig mga kaka-E5. May ara sila promotion sa motorcycle, less 1,000 for cash. Kung mag-cash ka, may less ka 1,000. No down payment, mangyapo na straight monthly promo. O, rikta ka na lang down, wala ka na monthly. Rikta ka na lang monthly, wala na down payment. O, rikta ka na lang monthly, wala na down payment, makakuha ka na din ng motor. Serbi na sa as bayad mo sa isa ka bulan. Next month ka naman mabayad. Wala down payment. May straight monthly na lang mga kakife. Bayaran mo, serve as monthly payment mo na nasa. Kaga mo man sa appliances, no down payment man. No? Ara sila sa Opal Street. San Eusebio Subdivision, Barangay Zone 2, Caddy City. Ang Duixam Caddy sa ilang bodega sang repo sale. Ang ilang main office, ari man sila sa may Villena Street, Barangay Zone 2, Caddy City, Duixam Caddy Incorporated. Kamayang gabi dira sa aton mga amigo sa Duixam nga nag-upod gid sa aton. Size 21-13 evening da. Always good, no? May gabi dira sa aton nga mga staff sang Duixam Caddy, no? Sa mga amigo, tada! I-PM nyo ko kay Updanta ka mo gusto nyo magkuasang dekalidad nga motor, no? Updanta ka mo to sa Duixam. Sa repo sale nila. Mas barato! Kaga no down payment, straight monthly promo. Ari diri sila sa Opal Street, to? Sa may barang, San Eusebio Subdivision, Barangay Zone 2. Kung hindi ka mo katultol,

tayo ng gabi dira kay kagawad Cecilia Flores Ombang and Eduardo Mendoza. Noel Bay Bagono, good evening Sir Bomba Marilo. K5 News FM, Sir Pashatot Cap M. Morito. Monsignor or Messenger? Joe Kangke. Sa akong kumpare Roger Arisgar, sir. Salamat, kid. JJM Salvador, praktikal na pagabuhi subong. Pakasalan niya na lang na kung mayo batasan di baling alaw ay. Mayo man niya pagabuhi, mahulog lang na buot niya.

Good evening, Sir Bomba Marlo. Advice ko kay Marlon Pangayo. Siya advice kay isugid yung matuod sa abogado sang pau. Tay Willy, galing ni Sang Sagay. Good evening, Sir. Shoutout sa bana ko nga kay Rico, Robilin Pagso, Pagso, Pagsugiron.

Maying gabi, paki-shoutout lang sa tanan nga BHW. Giselle, Jenny Mera, Mian, Evangeline, Eunice, Rizalita, Morita, Roger, Rose, Rosie, Darlene. Sa Poblasyon 1, kag sa magulang ko, Nonoy Laon. Sa tatlo ko kabata, Tiny, Little, Stat, kag sa Gamo by Legends di Bomba. Si Jolly Antisuda. Okay, may gabi manda sa Barangay Poblasyon 1. Ah. Sa isa sa mga mapisa ninyo nga barangay, inyo barangay kapitanda, may panindugan, kag ala Duterte. Duterte sang sagay. May political will. Kampiyon sa serbisyo publiko, Kapitan Edne Magno, may gabi da. Upod sa aton, nagatanaw man si Boss Ronel P. Canyal, si Boss Doroteo Loh, may gabi da. Boss Nestor G. Ortiga, may gabi, Boss Nestor G. Ortiga, Danilo B. Pineda, Eugene R. Sincero, may gabi, and future barangay kagawad, Madam Shirley Yap. May gabi da, Madam Shirley Yap. Julius Alisan Arnado, may gabi.

Roy Edson Torres, mayong gabi. Salamat kids sa inyo mga ka-K5 for our last song. For our last song mga ka-K5. Salamat Lord God, sininga gabi.

0: Wala nagikita sang nagakaigo nga panahon. Sa ngalan na lang sa aton very humble CEO, Doc Ramil Itang Uy. Station Manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia. HRA, Ma'am Barbie Perolino. Sa Tactical Sidewalk Engineer, ka K5, Papa J. Hilantagaan. Ako naman, si ka K5 Bomba Marilo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros. Ini ang K5 News FM. Bye-bye! See you tomorrow!
1: Ang lahat ng bagay
2: K5 News FM.
3: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampiyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
5: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Oms at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sa live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: Permi tungod sa ngakon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene capsule. Subong na.
5: Moderna Max, Moderna Max Effect.
6: Ako galete, John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan sa sining atiyon. Kay kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa nga kamu sa gihapon, yara saman sa mayong kemtangan sa inyong lawas. Kag hindi tagid pagkalipatan ato na ginaliwat diri pirmi sa ato na patuntunan na hindi ta pagkalipatan nga dayawan ang Dios kag pasalamatan sa tanan niya nga mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial protection, tanan manggaranon ka man o bigado kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga gi Dios way siya nga ginapili kundi ang tanan iya gin pagkamaayo matarong man o malaot sa sini nga mga tiyon. Manang dalayaw na siya at ang pasalamatan. Sa gihapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, may sa gihapon, padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa punong Ginoo, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gamay sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob at maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO, Rokamil Oy at pamilya, na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani sa impilan pong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita, ano nawas, magitan ng tulong ni Malalang Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong nanak. Itong lahat ang samot na langin sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Na makaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay bisan nga pirmi nato ni nabatian, pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo Kapitulo 7, bersikulo 13-14. Kay diri gintuyan kita, gintuloan kita, ginmanluan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod ka mo sa gawang nga makitin. Kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatutod sa sini. Dire makit-an ta nga klaro na nga diyotay lang gidgali. Diyotay lang ang makatutod sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga nga ginsiling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya saya nga paanggid. Sa piyak naman nga parte magutoran, kung imaw basahon, matingala kita nga, padayon kita sa Kapitulo 7, Giyapon, 13-14, kung darin na kita sa amung Giyapon ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kagahatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo ng mga buha? Nga gamahanan? Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha? Nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon ingamit ang pangalan sa Ginoo, himo sang madamo ng mga gamhanan ng mga buhat.
Pero nga angagin si Kuway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagod. Simple lang. Kung brayo nun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya pon niya ang panggit or parable, sa mga kriptologiya pon sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya nga tumabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamatik sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumulay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamatik sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggid ni Kristo diri, pero una sa tanan, hambal na dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sa ngarian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13:14, kay hambal nito, may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kabubuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na 24-26-27 pa, din panggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa katao nga maalam, nagpatindog siya sa balay, pero dito na sa isa ka sadsaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo. Bangon sa iya nga alam, pero kay nga anangin alam siya. Kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo. Pero nagatuman. Lumlumunta na magotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang. Pero ay ka nagtuman. Laway dari ang pulong ginagamit ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang. Nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, pag labot sa pagsulay, pagtilaw, pag labot sa makalisdanan, kabulayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kagatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpati nga may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kaya si Kristo mismo nanghambal. Muna kung nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya sang Dios nga ang tanan niya nga magatawhan mangin kaupod niya sa walay katubtuban. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pagani sang mas madamo pa nga mga lugar, ang hambal ng mansyon. Matahong sang sabisan ano nga mahinabo matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang duog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsakaluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi, wala na sing kasakit kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21:4. Mangin sa ini ka mahimayaon nga duog para sa Dios kag si Jesus pareho ha kag dito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadap, dapat mo man kilalahon, ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno, ginlaragway, subong isa kaduog nga, nagadabdab ang sangkalayo kagasupri. Bugna 21:8 na kag isa ka lugar nga wala ang Dios kag si Jesus.
sa impirno, mga kautoran, wala ang Diyos kay Jesus. Sino nga rin dito? Si Satanas, kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkon, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo may baluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining nga duta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangod sang kasulatan, nagahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imo kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain na katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pa gid sa langit. Nga sige pa nga moyo. Hindi bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonverter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginambal ta. Kung anong ginambal ta dre, tuon na, ginambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang nagbatyag siyang matuon nga kasubo sa sala, nga may madalong, matalong nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala, mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga bato, hindi mabailuan sa tagipusoon nga unod. Diyotay lamang ang naghanda nga mahulog sa bato kag mabali or madugmok. Muta malundri nga ang bato amo si Kristo, kung mahambal, halimbawa nga kita, mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton law-ay nga mga pamatasan, ang aton law-ay nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa ano nang ginatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton ng kabuhi in general. Bisan sino ka or okon ano man ang imo kabuhi, ano man ang imo tinapos, ano man imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paghinulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton Ginoong Jesucristo. So nga aton pinulsol nga aton kilalahon, aton kalingon nga kita makasala, dayon magkadto sa Ginoo, magkadto kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo, sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magkasala sa paghinulsol. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ang dugo ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinahanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Apang ang aton dako nga manugbulong, nagkinahanglan sa tagsa kakalagising walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sa kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahinti man sa tanas. Damo ang aris kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo, nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo kag nagapamatok sa bugal sang tawhanon nga tagipusoon. Jesus nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbugos sa iya mga kamot kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amo ta malon sa tanang kinahanglan ta isalig tang laang naton ang tanan sa iya ini sa aton kagulingon. Kaya nga man labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo nga ang aton moral nga kinaiya nang inhusto kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Tapang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig singbugos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonberter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya amo na nga ako nung bantiyagan kung gisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kaligon kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios kaangay sang buang-buang nga mga birhen. Ginpabayaan nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo, magoturan, nga ang isa kadako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magita sala, pero lain ang mga ginhungod gibalang nga paglapas kaysa mga biktima kung gisa. Kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagasala. Pero kung ginhungod mo na himo ng sala, labi na kung maghambal nga wala na ikasuguan, sige, padayon, pagpagasala. Amo na yung punto dali sa atong mapagtuwa. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa muna-una kag nagaguba sa kalag. Ang iban, ngayara sa pagpakamalaot ng kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O di bala? Daw na pa kuno-kuno pero di gani. Grabe man. Ang bisan sino nga anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa pagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano indi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagan kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pag
sa kasalibil sang ila kaimpitan. Ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadudulman nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manugdumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadudulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit sa grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga kutoran. May panapton ka bala sa kasal? Inang panapton hindi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka maluhantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. May mo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan hindi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iya gugma? Ang salimista nagasugid sa aton, hindi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo. O kon magpati kag makahibalo. Apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo. Sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban, tilawi ang imo kagulingon. Ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong. Tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon or panaksihon sang pandam pagsabdong kag instruksyon nga gitudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasom sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Kinakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao nanamian nga mangin amo sini.
apang ano ang himuon sang katapusan sini? Ano ang mga desisyon ko ng ila buluhaton unod? Upod ang tanan nga mga resulta sini pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi mga Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa kamo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, pinapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalo nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbag-o, nabala ang relihiyon. Nabuhina nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadudulman. Amo na nga importante katama makuturan kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristohanon. Lamang ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos unta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kami ang dunulog sa inyong banal na luklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kami nakapagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na MPL ng T5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. At higit sa lahat, usiro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isang matalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! Tawanan! Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5, News FM. Oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome to Saturday program, the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. We're back on air. Nakabalik na kami after samoy ng bakasyon. We're back together with Jay Lolo. We'll be together till 12 midnight tonight, mga K5. Sa may mga problema, gusto gin ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa gumba, relasyon, love life, o kung ano man ang mga problema nga nagatumlag sa iyo pangunauna. I-dial lang o kung itawag lang sa ating hotline, 0928-611-2263. And sa ating smart number, 09277. O kung globe number, 09277-448940. September 1, 2026. Bear math na mga kakay-five. Magagawa na si Jomari Chan. Kapabatsyag na. Kaya rin siya ang ginahulat natin tanan. Madugay nga wala kami makabalik kayo sa tungod sa mga bakasyon. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Kayo! Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili. Magaga K5, masinsya ka mo, ha? Medyo nadugayan ang amon bakasyon kay damo kami ginapitan, eh. Ang amon bakasyon, Singapore. Wala kong ma-expectar nga kalawig siyang amon nga biyahe. Before ka makalabot sa Singapore, maagi ka pa sa Singawan. Singato. Singatri. Before ka makalabot sa Singapore. That's why nga nadugayan kita makabalik tungkol sa apat giga nasyon ng atong gilibot. Singa 1, Singa 2, Singa 3, kag Singapore. Kamusta na, ha? Mga suki naton from K5 News FM Sagay. K5 News FM Gadis City, ha? Rojas City, mayong gabi sa K5 News FM Rojas Cafe. Hello! Mga taga K5 News FM Lakalota, Hinigran, Kabankalan, Sipalay, Kaghinubaan. Good evening, ha? Sa itong mga suki from K5 News FM Kalaon, kag K5 News FM Rojas Cafe, Liwat. Good evening sa inyo tonight. We're back on air. Kadamo kami na baton nga ginapangita kami. Wala man kami sala. Ginapangita kami. Habang sa gwardiya, loom, wala mo yung pangita si mo. Sini ko okay lang. Basta okay kung dakot yan. Kag nagabusong, hindi na akon. Hindi mga listeners kong gabi nagapangita si mo, okay, buhay ka na. Well, nag-vacation kami for so long. Thank you, Gid, sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy, ha? Sa pagpatigayon sa aton nga mga traveling expenses. Diyan na ikaw lang ba si nalipad na ka mo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Bomba, you can't wait ka mo nga kalipad, ha? Importante gin mga ka-K5 sa ugos na pagsugod sa September. November, October, November, December, Birman na. Kinanglan may ara kita sa kondisyon nga bakod gin. Hilway sa masakit kagbalatian. Padayon limpyo ang aton sistema. Nagabato sa kunano nga mga epekto kon mga halit sa mga free radicals. Maginom gid permi adlaw sang DTX 500 para maglimpyo mara detoxify ang mga toxins nga mga higko nga nagahalit sa aton sistema kan naghatag sa sakit kag balatian. Adlaw maginom gid sang DTX 500, ha? Nainom na ang Mighty Shea. Good, very good. Mayo. May ti siya parang hindi magtulog si on mo, hindi kasagi ubo, hindi kasagi hilanat, tangkaso may protection ka bla, may resistensya ka. Ang masakit kang mga mikrobyo, mga bakterya ara sa palibot, resistensya ang kilanan sa lawas ta. May ti siya, ang alkaline nga vitamin C, ang inumunta, adlaw-adlaw, kag sa mga kabataan, Mighty Shea Syrup for Kids. Do nagagamo ang kalibutan magagakipan? Do sako ang bilaha-baha kag ulan-ulan sa aton nga panahon? Expectaron naton pagsugo sining Birman katapusan last quarter of the year. Madamo pagi sa mga ulan nga mag-abot sa aton, mga bagyo kag mga kalamidad, posible baha kag mga landslides. So kilanglan na unahon tagit ang piparahon ang aton kagalingon. Hiluway kita sa kunano man nga sakit kag balatian, inom kita sa nga D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Kay man makapalagyo kaya mo. Kung may ara kesang pwersa, kagkusog, kagmayong lawas mo, makapalagyo ka kung may bahaya. Makapipara kaya kung may mga landslide niya, makapipara kaya upon sa pamilya mo. Kaga siyempre naman, basta gani virus, ilamin na gin fungus, bakterya, kag virus gin specially, ang aton masiligan gin inumon adlaw-adlaw, D3 Bio ha. D3 Bio himo ini sa virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga naghatag sa aton protection nga mailiminar ang mga virus nga nagasulod sa aton sistema nga yara lang sa aton palibot ha. Everyday, D3 Bio kita ha. Mga produkto kalidad ni Dr. Miloy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakas sa tanaga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa mga suki nga mga butika sa inyong lugar, magkutalag. Kag, pwede nyo ma-order sa online? Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga barato nga presyo, sa mga produkto ni Dr. Miloy, katulak mo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center kag magmakonsulta lang dayon ha. Sa aton medical kag alternative doctors, libre, wala sing bayan.

Alla snebbe 50 anni, alle stocca. Magari che fai storia chitarra. Anything and everything under the moon with clouds. Capula sambulan sa mongho. Capula pula sambulan. Ano inaabot silingon sa kung sa mga katigulangan pa. May mga panimadon ina. May mga ambot silingon sila. May mga meaning. But right now, ang meaning is natabunan sa sang atong nga galombo. Doon nagapula siya, no? Doon pinasay ang kulos ang bulan sa subong. Ano niyayhan ang mga sinyalis sini? Nga may gapula siya. Padayon nga po ang pag-ulan dito sa Metro Manila. Magkakakipag kaluluoy sa mga tao ng mga nag-i-star sa Manila, sa Luzon. I-check up po nyo man ang inyong mga paryente ito, basikonano na ito sila. Taugon nyo, kung taugan ninyo, kagkamustahon nyo man. Kung nainom. Kung kamusta na sila mula, kabalo sila mula maglangoy pa. Kay may ara na sa nagapakari paging pilandok ng isa ka Bagyo mga kaka-K5 kag-aaral na sa Philippine Area of Responsibility subong kag managasunod sa iya ng low pressure pagin dawala ni untat yung ulan-ulan ni hasta ni guru masimag ni Siyembre basta pa nasunto eh inuulan na gini ano ni Ayhan man ang matabo sa Luzon, ilamin naging sa mga mayor ng mga syudad sa Luzon. Kahit tungkol sa bagyong sige-sige, wala untat ang pag-abot sini sa atong teritoryo. Dili sa aton, hindi masyado. Pero kung kaysa di naton ba determinar kay tungod nga nagapabago-bago ang direksyon sa bagyo eh. Di sa aton, nagabaha man sa gihapon, jutay lang yung ulan-ulan, nagabaha gihapon, no? Maghalong kita. Okay, sige. Alas 9:53 nag-oras naton, tawag na kamo sa aton nga hotline 0928 611-2263 smart number ha kaglaton nga globe number 0927744894040 good evening sa kay Josephine sang La Carlota, thank you gid sa pagpamati ha sa tanan nga nag hulat sa aton programa nga makabalik thank you gid ha

daw na maguhan man taba. Do kalawig sa bakasyon te. Mga almost isa ka bulan. Isa ka bulan before kami nakaabot balik ka mga ka K5 sa atong regular program, The Tonight Show. Because malawig ang bakasyon ta. Nagpa Singapore eh. Before magkantog ang Singapore, maagi ka pa Singa 1, Singa 2, Singa 3, before ka magkantog sa abot sa Singapore. Madamo ka pa sa agyan. Anyway. Good evening sa ato nga mga texters and sa ato nga mga listeners from Sipalay, ha? Sipalay, may gabi Sipalay. Taga-Kamangkalan, kamusta? Ay, matiyon kita gali sa Mabinay. Mabinay, good evening. Subuman sa Escalante, ha? Good evening, ha? Escalante. K5 News FM, Escalante City, ha? Open lang atong linya. Pwede ka mo tawag sa atong smart number 0928-611-2263.

o kung sa ato nga globe number. Zero 9277 4489 40.

sa kay 0134. Good evening. Ay, salamat na kabalikin ba, J. Lolo at Jerry Lee. Welcome back. NPE, Saga Mansilingan, ha? NPE, kung rin? NPE, as in Eagle, hindi Alpha. NPE, may gabi na si Mo. Salamat kin sa paghulat kang sagbaga. Pamati sa K5 News FM. Grabe ang natabo sa Nepal yan, oh. Balindog, balahibo, tas na sumundo, hindi ko maka-imagine. Ah. Within sa ato niya mismo, sa ato niyang history, naka-witness kita sa mga hindi nga klaseng ang mga disaster mula. Gado sa pelikula lang. Daw sa biblika lang sa una nga panahon nga nagaka-wipe out ang isa ka syudad, nilibo yung mga tao nga kalamatay. Daw subong naka-witness kita mga K5 sa pagkakita naton sa video no mga palanindog balahibo mo yaya. Do hasta subong niya, sige pagyapon ang search and rescue operations ng mga volunteers kag sarisaring mga agencies na nagbulig sa rescue and retrieval operations sa Nepal. Patugid ang isang nakita ko sa Facebook, Tirili. Ang nakita sa isa ka-rescuer, isa ka-tawo, nga nagalabaw ang iyang lawas, no? Do sa dughan mula. Do sa dughan, padalom, nalubong pa siya. Ginakalis sa rescuer. Ginakalis sa isang rescuer para makagwasa sa mga duta nga nagtabon siya. Ang ambal niya kapag inluoy siya sa rescuer mo niya, hindi lang ko pag-rescue ha, pabahiin na lang ko. Ambal niya. Natungol ka kung rescuehon mo ko ang bata ko at sa dalam ginakaptan ko kamot, ya? No, hindi mo may imagine mga kakipal kapag inuoy ang isa katango nga pabayaan lang siya nga mapatay. Hindi na siya pag-rescuehon ko, no? Kaya tungol mabuyaan niya ang bata, ya, at sa dalam nalubong mo sa duta. Grabe, no? Kadamo pag sa mga itabo dito ga grabe, tungod sa pag-alwak sa tubig, mula, no? Gulpiada, ma-wipe out ang mga foreigner, mga visitor to, mga turista. May mga Pilipino pa to nga nabiktima, eh, no? Mga Amerikano, mga sari-sari nga mga rasa. Tungod sa border dito sa Nepal mismo, eh. Dito ginag-alwak ang dako nga bahing nga tubig nga ginigo sa glacier o kon mga snow. Di mo itong nakita taga daw grabe gino, kapag inuoy ang isang katawo nga, hindi ko pwedeng ma-rescue, bahin lang ko din nila pag-rescue ha, kaya bata ko naras na loom, natabunan sa duta mismo. Grabe, no? Kung kita sa lugar, rabi, hindi na kayo imagine, ha? Ay, grabe kalibutan. Daw, pahamamuman sa tawag natin itong flash flood, bla? Dito sa kanlaon, bla, ha? Daw, may pagka-similar, may pagka-anggit ang sitwasyon. Nga flash flood man. At yung grabe, pagkikidamo tao yan mismo mo. Syudad to yung ginataklubang gisang damo-damo ng tubig ya. Di paano ni sila yan magka-recover, man?

Ay, dia satunya tip baga moyok ke kita. Ngan di na baga flash plan pa. Kaga ang mga balita bi pamuyi na na bi. Pamuhini na na kag ibutang na sa proyekto bla. Para hindi mag-adnaw, hindi mag-flash floods, wala sa landslides. Kung may aragin man, minimal lang bala. Tungod ang Nepal, mga ka-K5, isa man ka-corrupt nation. Kuno eh. Corrupt man ang mag-aras sa gobyerno. Tani, tunan nila ang ilang bukid. Kaya ang iba sinayang kung magdadamol ng snow, ginapalukpa na para mag-natural blaya. Mabuhinan, hindi mag-supono kung magdamo ang snow sa babaw. Ang iba nga lugar yan nga ginapalukpa na nila hungod para nga hindi mag-damo ang snow. Para malikawan ang avalanche. Ining avalanche is pagdaligdig sa mga snow bla sa babaw sang bukid pagkanto si Dalong makamamatay man na kay dasig man na katama mo no? No, tubig man na siya nga makahalit sa atin kabuhi do flash flood bla galing snow na siya eh, no? Sa ibang lugar ginadetermine siyang ilang gobyerno nga kung damol na ginapalo para nila sa nga sang palopok o kung bombabi nga mag nga mag os-os na pinalo mga matabat hindi magdamol sa Nepal siguro din na tipo na bla daw wala sila sa amo sinangapraktis ang ilang sitwasyon ay kaysa mabaw sa bukid sa Nepal ga snow. Hindi nga snow lang ginya, kundi may glacier. Ang glacier is no ice na ginsya nga nagbilog. Nga nahorma inasa sa pila kalibo katuig o minilyon pagani, guro eh. Nga nagtigaan na siya mla. Hindi nagkalatiphag na. Dapat kung hindi ilang gobyerno kurap, ito ano nila na kay tungod nga para hindi na maghalit pa sa ulihi. May mga advance sila nga pagtuon nga para ma-prevent ang kalamidad, no? Kung may amon na sila tani siguro, basi guro wala minitabo ni guro kay tungod nga na-control pa nila ang sitwasyon. But then, as pabaya man ang gobyerno, wala nag-research, kag wala nag-preparar kami, all the while, sa ilang pinsan na maayo lang, okay lang. Now, karon may mga kalamidad, kag damo na yung snow, kag ice na nagtipon nito, nagdaridi padalom, nagkanto siya sa pa, sa lake, abe, kag nag-alwak ang tubig, kapila ka, damo nga tubig. Natabunan gid ang pila ka syudad. Nilibong patay. Hasta subong, ginapangita pagyapon ang mga iba nga mga involved o kung mga napiktuhan sa kalamidad sa Nepal. Okay, tawag lang kamo sa atong hotline na 0928 611-2263.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Alas 10 dia 15 na mga K-5. This portion yung durong sa aton sa nga DTX Coffee Mix, ha? Importante ang kape na aton, ganyan may aras ang health benefits, no? Nagabulig, limpyo sa aton sistema, higko lang eh. Mga toxin deposits ni. Ang kape nga DTX Coffee Mix kada agay numun mo, naming ariya mo sa banyo yan. Ang imo yan nga pangihi ni Rilia, no sipot ka dyan, bla? No hubas pati barukan mo, bla? Kanabi isang feeling mo. Basta DTX Coffee Mix yung imo inumon, any time of the day. Kung may opisina ka, gahatag sa imo sa extra energy, nag-alerto ka sa imong trabaho, maka-focus kagit sa imong trabaho, tungod sa DTX Coffee Mix naghatag sa ang dugang persasi mo eh. Kaglayo ikaw sa mga free radicals, tungod may antioxidant, alin sa ngalakot, no? Kaga hindi ka basta-basta magmasakit. Magtangkaso, sipon, ubo, kung nag-inom ka sa DTX Coffee Mix everyday. Okay, good evening. Sa aton nga mga suki, 8944. Good evening, ha? Nahidla man ta si Imolo ba? Abi ko, hindi talaga mabatian ba? Si Junior nigli sang bungyod, sang maawa. Nyor, kamusta Nyor? Di ka sa da sa maaw da? Sa may ilihan na haba? Sa maaw baryo ka? Sa Tukgaw? Di ka na nga bahin sa nga maaw da? Sa case 7610, good evening, ha? Namangkot siya, lo, mga abang ko ka lang niya, how? Bawang nahilaman siya. Nagtalang ko pa uli. Mayo lang kang insuli ko nga kung mayo, no? Nakatultol ko balik, eh. Ang advice ng lula ko, basta nga kung pangayaw ka, kag hindi mo sunadong lugar, suliyon mo bayo mo eh. That's why papuli ko ni sa Pilipinas, bayo ko suli. Kaya kung hindi suli, basi nagtalang na kuya. Oh, ini nga bahin na duluman sa aton sa nga DTX Beauty Soap. Ang habon nga mabukal pero hapos siya bunlawan, kadasing maputi sa panit naton nga wala sing hapdi, ha? Pwede mo siya gamiton any time of the day, twice a day na migin, ha? Kaduwa ka beses mga habon para makita mo gin ang best result mo, ha? Dula na ang itom nga ilok, mga punggod, mga whiteheads, mga blackheads. Kang mga baho sa lawas naton ay wala na. Tungod sa DTX Beauty Soap, available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para barato nga DTX Beauty Soap, kay iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kag tolo ka mo rikta sa DTX sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up lang dayo na. Sutton Medical Alternative Doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Alas 10:21 na. Hello, hello, good evening.
2: Hello, good evening.
1: Ay, mayong gabi na, sino ni?
2: Ate Helen, sa sigas ko ah.
1: Sino, ma'am?
2: Si Helen.
1: Ah, Helen, o. Oh.
2: Sa sigas ko.
1: Oo. Ano? Helen. Oo, yes.
2: Mamangkot lang ko si Lulu. Daw sila, kasi mana, wala ka ka umatakwan ako ang liiraw.
1: Ayawag ko ni, ayawag ko ni sa batin nyo. Actually, lang bakasyon ako. Medyo malala. Ha?
2: Gilulo na miss ko ang tingog mo, ang kataraslo mo.
1: Hehehe, abot ha.
2: Gilulo na, mga sumagbukas ko sa mong radyo kay ano niyo ko, Abid Pan,
1: yung
2: P5FM.
1: Oo.
2: Ay, pag nakalagani, puros lang kanta, ay galuya, lawas ko. Nung gilulo, ma-duty man, ma-undi-air man.
1: Nga, ahaw, gag...
2: Nga, na-miss ko ang tingog mo pag-u ang imo sila rasog na gilulo.
1: Ay, si, thank you, Gino. Pila na edad mo, Helen, now?
2: 68
1: ka na?
2: Oo.
1: Ang tingog mo daw hindi 68, wala? Ha?
2: Do 67.
1: Do 67 ka lang eh. Anyway, ano ka ng senior na siyempre? Ara pa si Mr. Mo? Boy pa?
2: Patay na.
1: Aha.
2: 22 years na.
1: Di at the age of 68, ano ang imo pangabuyan, Abi? May pension ka?
2: May pension ko sa SSS, pero di lulugay-star ko sa tao din sa sigas ko para kabulig sa akong mga apo.
1: I see. Mga bata mo, okay na yan. Plastado na.
2: O may mga pamilya na sila, pero kay tungod ba lang ang kapigado, simply ibol pa man kung mag-ubra. Kung mag-ubra pa na yun.
1: Anong obra mo, Bi? Sulod balay?
2: Sulod balay.
1: Ano, panglimpyo kung panglapta?
2: Ha?
1: Panglapta?
2: Wala. Di yes, hindi panglapta. Kaya duwa lang kung yung panglapta na mo. Mag-iloy. Ito, ang ako niya, busing, gadget, gawkitina sa Manila, isang iyas, isang bio-agent, wala nga beauty product.
1: Ah.
2: Ay,
1: si duwa lang ka maglida.
2: Tawhay lang,
1: no? Tawhay lang. Di, ikaw man, ikaw man galuto sa inyong duwa.
2: Wala akong galuto. Ya, malulo, ya.
1: Amoy man nagluto, gina?
2: Mansig labanay kami, galabaman ang akong busong lalaki, galabaman ang nanay, galabaman ko.
1: Ah.
2: Kung magluto, ang nanay, galuto.
1: Luto, ay lang ka maglida. Oo,
2: wag mo ba. Napanggat ang kapinggan, pangintyo, sulad balay, pakaon, ido. Amo lang na.
1: Ay, si Black Milog, ido nyo, aw?
2: Tatlo.
1: Oh, nung alas, ido nyo?
2: Si Pugi, si Bobby, si Oreo.
1: Gusto mo i-griton sila? Gritada?
2: Ay, hindi na.
1: O si mga gat na. Thank you, Gina, Helen. Na.
2: Basta
1: nabati ang
2: lang
1: tingog
2: mo sa darat
1: na on the air.
2: Mamati lang
1: ko di Lolo. Thank you. Salamat.
2: Good night.
1: Sino ni? James Bornales. Mayong gabi ha. Mayong gabi, J. Lolo, K5, J. Lolo, hello. From Barangay Suay, Himabaylan City. Mayong gabi naman sa mga KSS officers of Himabaylan area. Mayong gabi man kag madamugin nga salamat, J. Lolo. Thank you man, James Bonales. Ha? ...4926, welcome back, J. Lolo. Hidlang man kami si imo ba? Hello! 4926, ah. May gabi na sino ni? Good PM, Aaron ni Galia. Puli na ko, J. Lolo, tapos na biyahe. Shout out lang sa mga tropa sang Grab. Aron, iho, pre, may gabi. Kamusta kang imo nga biyahe sa Grabda? Abanse, abanse, kunda dihado. Shout out man na Gilois, Doromal and family sang Escalante City. Salamat and more power gid sa programa mo, J. Lolo. God bless, ha? Rose, ano ni si J.R. Con Junior? Sa Piyak Suba sa Bagasuhan Central Maaw, ang bungyod tupad sa Asenda Pasita, sakop sang Maaw. Okay. Sa may Pasita, dagali sa may mga baboy da.

Kalabon man kami lagaw na siya nahaba. So, nanapasita lagaw man kami na. Halaga trailing kami sa una sa gasakay motor. Kunin kami kalabon. Good evening, Jay Lolo. Welcome back. Greet ko lang mga team Herbie sa Kabankalan. Salamat gid Jay Lolo. Okay, thank you man ha. Okay. Alipagid. Kay Miss Chari ha. Miss Chari, good evening si Mumbaw. Anong nangahakos mo man? Maido siya gali diri ni. Si Chari maido. Ano nang ido mo ni? Do, i-close up on siya. Tsure na kuring, no? Mga ido sumong diri ni. Do, mga tao na ginastorya na mo. Ang ido, abi, ido ay langgambal. Pulga pamati sila konstruyahon, especially kuning mga gagmay ng ido, bla. Ang laban sa mga tangiya, sinariya, ginatawag sila na si mami mo ko. Do, ginakonsider nilang bata ang ido, bata nila. Na hindi, mangaki si mami. Ang ginastorya, may kuwan ay tawo, kagali ido. Ang ido, anong klaseng ido? Chihuahua na? Mga dagmol, blablahibo, blana. May presyo nga takin si mil, tag 20 mil. Ha, pudol, ano na siyang klaseng ido na? Yeah, no, no. Gina-English pa nila, blan. Yeah, no, mga king si daddy. Yeah, you sleep na, ha? Balagaw ta, boss. Upon kay mami. Abi ko na itawag na storya kay Liido. May mga amo na mga kilala ko, tubad balay ko. May iba na gani kita ko sa mall, gani girili. Gagmay ng ido, lagko yung lawas mong mga maskulado, bla. Expectar kang iladalang ido yan mga German Shepherd, mga Bulldog, maglagong ido bla. Gagmay na galing ano, bulbulanan bla, may higot ka labaw. Di ko tanawon mo, lalaki, may ido siya nga gamay. No, damo babae ka palapit siya kay kakyot sang ido. No, guru style ni guru no. Nga para magpalapit ang babae, kag magmuno ang mga babae sa ido yung katahong. Para siya tangiya sa ido, makapangilala bla sa mga babae. Aw. Ginakapitalan niya ido, li. Di ko mag-dayunay sila, ti. Ano nga style na, bi? Ano nga style? Ha? Kay ido ang ginalinan. Ano nga style, abi? Magtanyo. Ha? Dog style. Ano nga dog style?

0: Abansi gali ang amiguta. Abansi ang biyahe sa Grab. Pero ang presyo siyang gasolina ng lubo giman pa rin. No? Ang gasolina ng lubo, ah, kanako siyang pagnabo, 32 centimos. 32 centavos, ha? 32 centavos. Ang diesel naman yan, eh, naku-naku iyang nubo, 3.83. 3 pesos and 83 centavos. Ang gasolina yan ay, huwag kalabot sa lapi. 30 centimos lang iyang nubo. Te, mansing yapon, pre. Ang diesel niya, 3.80 ang lubo, no? Abansilo, ang kontra. Ang kontra. Sabi ko na yung bulsa, ang kontra gali abansi. Lo, ang ido ni Pari Aldin, gabato to siya sa kagamaoy. Ano to nga ido gali man? Husky to ya. Ang ina niya nga ido yan nga gagmay ng Yamalaya, nga bulbulana niya mga amigo aron, nga ginathambalan niya sa nga tangiyang tawagan, mami, tawag mo. No, no, sleep, mami. Mami will get angry, ha? Natulog na mga king si mami. Natulog na, kinikagin ka upod bus kay mami. Ginamami yan ang yung ido iya. Ginamami sa isang ido. Gusto niya tawagbo sa isang mami. Tawagbo sa mami. Tawagbo sa isang ido niya nga mami. Paghambal niya nga mami, understood na na yun yun. Machindihan sa isang ido eh. Machindihan sa isang ido sa dalayon ni mong yung paghambal, abi. Pero hindi niya word ang machindihan sa isang ido, kundi the vibration. Ang paghambal sa isang mga tinaga, magsindihan sa ido, ma-pick up yung vibration. Presaw na sa ido na monbla. Ang kulo sa ido na mon is ito. Pro ngalan niya si YT. Isa ka bes, may mga bisita mla. Da masagapong ko, stumangan niya rili. Kaya nagpanilag, haba sa mga bisita, niya blaki gwa, o ay siya ginasapak sa ido. Huwag ginasapak sa ido, tungon nga, ha, tawag niya blaki, niya tawag ka bla YT, bla, niya YT gwa, ay, nagtindog ang ido ka na gwa. Niya paano naging blaki na siya, ang naging YT na siya kay itom siyang blahibuya, ito man. Ang ido yaw ay magkakilala yas ang mga kolor, ha? Huwag kag wala man sa kachindi. Ang vibration sa tingog ya, kag may chindihan niya sa vibration, hindi sa paghambal na itong Ilonggo man o English, kundi the way kita maghambal, may chindihan nila ang vibration. Dali lang kayo may kolor sa Manila, o. Oh. Totoo, Rafi, kamustad ang baha sa Manila?
1: No, mga gabilo.
0: Kamusta na ang baha subong sa Manila? Sige, Japon.
1: Ah, wala na law na. Kanaw-kanaw na.
0: Diingit ang grabe nga baha sa mga Laguna na mga Kalukan, Kalamba, Laguna.
1: Ang grabe sa loob subong no, ang may baha pa gano'n sa may Pampanga, lo.
0: Sa Pampanga, oo.
1: Oo, grabe baha pa subong ngayon. Halos hindi pa magyan ng expressway sa mga inlex. Okay. Eh, dalong pagid.
0: Okay. So, sige pa na ulan sumong sa Manila as some this time, mga Rafi?
1: Ah, wala na, lo, wala na. Okay. Ang nagdalong lang, kaya nag-awas ang, kwan eh, ang suba, blalo sa kwan, sa may
0: Marikina?
1: Pampanga yun.
0: Ah, Pampanga?
1: Oo, nag

0: saan, di amo na guro nagtaas guro eh, kag wala sang flood control, kag inadalagal ito nilang malita.
1: Oh, siguro ito, amo na guro na eh, tinsubong grabe, awas-awas niya po ng tubig to.
0: Di tungon ni nga nagbaha, tungon ni nisin sa flood control ah. Kundi siya kada mall sa ulan, nga hindi masarangas sa flood control, kay why man sa flood control? Si subong si Claire Castro ya, sagad-sagad naging niya mag, ano niya, mag storya ya, nga ang baha ko no, ang sentro sa baha sa Davao, pero ang baha sa Malusol. No? Ang epicenter, ang maghambag ka epicenter, ang puno ngayon, ang sentro sa baha sa Davao. Pero ang baha ginman niya, ara sa Luzon, ginabasol ang Davao ngayon.
1: Gusto dito nga sa Malacanang nagliit, grabing ba ito? Taga nagpastuhod tubig to?
0: Sa Malacanang? Sa Malacanang?
1: Sa may gua sa Malacanang da, sa may kwan, sa may Semrik Tobla Bandala.
0: Oo.
1: Kanina dalom gid man da, nagligat ta tuod, wala ko tugan na kaya labay kay wasi wala ma. Imo ubat baruto.
0: Damog subong nagtirik ang mga salakyan. Damo ginaka stranded ng mga salakyan, no?
1: Oo, damo, lo damo.
0: So kung amo na ibang kalbang, makasalakyan sa Manila na doon, nakaka-discourage kitong kalabanan na niya siguro doon, maging nga basikagi baha ng iyang na salakyan?
1: Ate, amo ginalo?
0: Di ba niya ginatoke, ginapati ang mga karpet? Sinaya ko may mga lunang na damo, may mga duta pa na da. Oh. But anyway, may isa pang ikabagyo nga nagapasulod sa aton, ining pilandok ang bagyo ni eh. Kag may nagasunod kay bagid kay pilandok kay isa ka low pressure. Sa imo dang area sa din ka ni ka, ayun gid exactly in Manila.
1: Sa akin pa ko grabe din dito ba lo do dagat na to sa amon.
0: Kay ta di Rizal na ni bla?
1: Oh, Rizal sa ubusan di tulo lo.
0: De ang kinta na so na sinaya kinto.
2: Ilang beses?
0: Magkinta, Rizal ka, Rizal promise ka, ang ibaras siya sa babaw pa na ibaras siya sa ating
1: nalo? Babaw pa nalo, babaw pa.
0: Ay siya.
1: Magkatabi sila sa tanay, magkatupad na.
0: Okay, di Rizal na yun na sa proper sa Manila, no? Nakagabiyahe kali sa, ano ni, sa may Rizal.
1: Ay, sa Manila, man ko gabiyahe ito. Subong gabiyahe ko ganyan. Kundi subong sa Juan, sa Maymuwa, sa Molobisya.
0: So, anywhere ka lang niya sa Luzon, dolong ka ganyan, Manila, anywhere?
1: Oo, hasta Bulacan, Laguna, abot pa sa grad na eh.
0: Grabe, no. Ati, sige, mayroon lang ang pagbiyahe mo na, manse.
1: May ara pa man lang, may ara man. Ah. Eh, dugay, taka wala na ka pakinggan sa radyo lo, ah.
0: Eh, yun naman, nagbakasyon, kadali.
1: Alam mo naman nga nagabiyahe, kuya, ang radyo, kuya. Bahala ng mga pasero kung kahit hindi sila, kung hindi, ti. Ay, ba'n mga hindi, para ay, kasi kuya, kuya, anong salita yan?
0: Si mo, tigbabaras na, mga pispis sila. Okay. Di, mahiya nga pagbiyahe na, Ron. Thank you, kina, Totoo Rafi, ha?
1: Ah, sige
0: lang, pwede ko panamiyaw. Sige, tamiyawan eh. Mga pamilya mo.
1: Nagabiyahe man si Budong nagabiyahe sa delivery ng biyaya sa San Carlos, Bacolod, ang kanya na eh.
0: Oo.
1: Ang
0: biyahe ya?
1: Delivery.
0: Okay. Okay,
1: natugagad ko sa tayo eh. Hindi ko pa mati, pero kay Lulo kayo na kamiyaw. Ayaw pa mati sa kamiyaw.
0: Sino ang ngalan ito?
1: Si Budong.
0: Si Budong. Oh.
1: So, ayo, yeah, si Budong.
0: Okay. Thank you, Rafi.

Sa Manila to siya. Matingala ka, no? Tungod ang K5 News FM, mayari kami isang application nga pwede mo ma-download eh.

0: sa mga Android mula, Android telephone nabi, may application kita sa Google Play. I-type mo lang K5 News FM. Kang i-download na yun ah. May internet ka na nga radyo. Arat na mga radio stations ng K5 News FM. Mabatian mo na tanan nga mga stasyon. Mabatian mo man ang Dumaguete, ang Iloilo, Sumuman ng Kabagalan, ang Bayawan, ang San Carlos, ha? Mabatian mo man ang mga stasyon outside San Negros. Sa may Google Play, i-download mo lang K5 News FM Philippines, ha? Alas 10:42, we're going to take a short break. Magaka K5, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
10: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh Seafood Restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagduan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Ihamig it dyan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
19: Paano kung nabalang lusutan lo?
17: Would it be there to comfort you when you need it most?
18: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
17: amon. Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi ko yung nabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Eh, yung tiro ko to. Alas 10:58 na, mga ka-K5. Iningabahin na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy Esqualine Capsula. Isa ka suplemento nga natural, aprobado sang BFAD. No overdose, wala sang side effects. Nalimpyuhan niya ang aton nga kidney. Kagina tunaw yung mga bara sa ugat, kabangdanan sa aton nga high blood o kung posibleng nga stroke o kung heart attack. Sumong man ang mga uric acid deposits naton nga nagatugas sa penitensya sa aton nga mga kauturan nga may mga arthritis. Ginatunaw ya, ginarepair yung mga damage nga mga ugat o kung mga damage nga tulan. Ginatunaw yung uric acid, ginadulay ang sakit. Kaga pwede mo mo siya mainom any time of the day. Wala overdose, wala sa side effects, ha? Sa may mga problema sa ining menopausal mga babae, menopause, ha? May mga irregular menstruation problema. Sumong man may mga problema sa ilang hormonal imbalance, dysmenorrhea. Inom kita sa Dr. Pinoy, mga ka-K5, para malibuhan ang inyong pag-antos. Ang dysmenorrhea, grabe man, kasakit, nagabanog man ang reproductive system sa isa kababayi. Kabangdanan nga nagangot-ngot, nagasakit, nagahapdi, naglabudlayan sa magpayon, nagapinitensya sa inumis ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Sa may problema sa leukemia, cancer of the blood, ha? Dr. Pinoy nag-aaway, bisan sa dinggi, kadasing magpasakas ang blood platelets na to na. Sumong man na Dr. Pinoy maayo man sa may mga psoriasis, ha? Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga suki inyo, mga butika sa inyong lugar, da sa may Kabankalan, San Enrique, Valladolid, sa may La Carlota, Morsia, Talisay, Ibi Magalona, available gid ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Hello, mayong gabi. Kamusta? Si Donisha? Tatama. Ah, tatama ta. Tatama ta ni hila mata sa imo ba? Mamati ba? Oy, tatama ta. Kamusta ang imo nga biyahe, pre? Kamusta ang imo nga mata? Ah, mata ang imo nga grab, hindi mo nga biyahe na sa grab, ha? Do wala patun ining presyos ang gasolina nga daan ni may saka may manaog masaka lima ya mapanaog 2 pesos. Do mga amo sila lang ang mga pattern bla mga style bla do na sunaran na naton nga magsaka sila lima mapanaog sila 2 pesos. Pagkaraso naman masaka naman 8 mapanaog 2 pisos. Aban sige lang yapo niya, gasaka na ginang presyo sa gasolina na to, mga kruduta. Kagawala yaya patunining pagkastabilidad sa aton gasolina. Tungod pa dayon ang konflikto sa Amerika kag Iran. Daw mawinas masanay na gani mo. Nag-warning ng Russia. Kung padayunon pa sang Israel nga pagpatake sa Iran, mainta nagiging Russia. Gali, yeah. Subo man ang China. No, gapibara na sila sa mga dako yung sitwasyon sa atong kalibutan. Mga muyutang hindi tayo magdayon ini mga tahidya ni, mga gira ni kay kabudlay. Gutom. Kaga madulo mga atong palabutong sila. Okay. Malawig, wahay ka programa, Gilolo. Ayos lang biyahe ko lo ah. Makatibawas pa man bisan na mahal ang gasolina. Ha? Bato lang. Hindi naman niya mag-nubo yung gasolina. Ang ibang gani gamatamad na kantoy sa mga ano ni, nag-makalsang salakyan ng hybrid. May battery kag gasolina. May ara yang kung hindi magtungtong imo yung dalagan sa sihinta 60 kilometers per hour, hindi iya mag-gasolina. Kundi puro lang siya battery. From 0 to 40 o kung 0 to 60, puro lang siya battery. Wala iya gasolina. Ma-activate lang gasolina kung makalabot sa kurintang lagan mo. O kung sisinta ang lagal mo, ma-activate ang gasolina. Mapundo ang battery, mauntat, mabulos ang gasolina. Hybrid nila tawag nila sumong. Amo na sumong ang uso eh. Actually, may ginapagbuha sa social media. Ha? Early 1900s pa yan, may mga electric cars na galing. May mga electric cars na di battery nga mga auto, mga sa una pa bala. Mga pa antes pa ni panahon ni Charlie Chaplin. Antes pa panahon ni Charlie Chaplin, may mga electric cars na. Galing gindula nila. Kay tungod, do pigaw ang ginansa sa naganegosyo gasolina sa Amerika eh. Ginula nila tungon nga gamay ang ginansya nila. Nya pigaw ng kurintina. Nya nami yan di gasolina. Yaya. Di mamanipula nila mo. Tani may gasolina, may battery man. No? Para at least ang tao may choice. Right now, ang tao tuon may mga pagpilian na sila. May pagpilian na sila. It's either battery o gasolina. Kaya po na. Stay, amo na. Ang aton sa mga tiyempo na gasugo nga may mga alternatibo na nga kita nga solusyon. Kag posible, in the near future, tungod sa kalamidad, sa global warming, kay pikto sa global warming ining mga kalamidad nga tundo nila, mag-rampant pagid o kung mag-sanyog pagid ang paggamit sa electric vehicles o kung na ining mga salakyan nga way nagagamit sa krudo kag gasolina kundi battery na lang tungod wala yaso mo wala isang halit sa aton nga klima wala nagadugang painit tungod wala gaso eh wala sasang tawag naton nga carbon monoxide. Ang carbon monoxide is exhaust ina sa gasolina kung krudo man. Hilo ina sa atong kalibutan. Nagapadugang sa kainiton sa atong temperatura. So gani, may mga forecast na in the next few years, no? 1930s, according sa report, mag-explore na gid ang ining mga klases ng mga vehikulo kung mga salakyan gagamit na mga battery. Sa Europe, damo na gagamit sina, kalabanan na. Mga electric vehicles na. Diri sa aton, amat-amat na, hybrid pa lang. pro may ara ginya purely pure electric because na when nagagamit ka silinda kang krudo. Pero wala pa sa mga station nga pwede kita maka-charge, no? Limitado sa Gyapon. Dali lang kayo may cooler kita. Hello, good evening.
4: Hello. Hello, good evening.
3: Yes, sir. Oh, good evening. Sino, oh, sino ni?
4: Si Rom, isang magsilingan lo.
3: Ah, okay. Oh, Rom, may gabi na si mo. Kamusta ka?
4: Ah, okay naman lo. Okay naman. Ito na may kinakabalik ka na.
3: Oh, may na, yun mo lang radyo mo kayo nga feedback ka mula. Oo, oh, buhini gamay yung volume niya. Oo. Oh.
4: Okay na, pwede lang.
3: Toto Rome, kamusta ka na sa Masilingan sa may Paglang Village, no?
4: Yes lang.
3: Baka sa una yung mga magka Paglang Village, yun daw taon, yun daw nalayuan na yung katama. Yan lang ng Paglang Village na, layo na na. Yeah, sumbong yun daw kaordinaryo na lang, no?
4: No, kada mo na development lang eh. Kaya may andi-ari na din ang Nestle, yung T.O., ang pagudalan ito, tawagun.
3: Dito sa babaw na yon na yon sa may babaw pag-iguro, damo pag-iguro sa subdivision nga nag-tinuhaw na, no?
4: Ang kada mo na lang, basta may mga dalan, ganyan nga
3: pag-iguro. Oo.
4: Kaya mo na.
3: Ate, mayo, kaya... Do aran na sumong impromise, sumong pasaka ng impromise, sumong kiti diri sa syudad, gabaha na, gutok na, ang mga tawo, amat-amat na pasaka eh. Anyway, amon na ang direksyon tay, no?
4: Ano, gabaha? Speaking of bahalo, malung ka na pasaka eh, particular na sang aton nga patiran sa Luzon, kaya ang Sierra Madrid dito, kalbo na eh. Kaya sige, mining dito sa babaw. Ako nang kalbo sa babaw sa kabundukan. Ting tubig, wala na ako siyang hindi manaog sa pinakalulan.
3: Grabe, no?
4: Tapos ang sa Pampanga. Hmm. Duwa na da kalugar sa Pampanga na the mining man. Kaya mo na, gabaha. Di ang minerals natin, kaya ginakawa nila minerals na eh.
3: Yes.
4: Dito ang Pilipinas, amon pinaka ano eh, pinaka mayong damo minerals.
3: Yes.
4: Dito ang politiko naman. Wala nila dito. Binabaligyan nila. Binabaligyan sa iba nga nasyon. Tapos ang iba nasyon kapulo sa aton nga produkto. Ang aton di ang ginansya. Ang amon, mga baha kag ano. Ginayo bili nila sa aton.
3: Ginalabi sa mga investors, no, nag-propose sila sa aton nga mga lawmakers nga makabakal sila sang minerals diri sa aton pagi sa pagmina. Di karon ti amo ina nga gina-process nila ang mga minerals kag ginagamit sa mga moderno nga mga teknolohiya. Kag ibalik man ni Saturn, nga aton man ang mga produkto na ang mga mineralis, di ba? Mahal na. Kag ang pinakaginansya ginan naton niya, no? Ang wala magkakanto ng kwarta sa...

Iloilo Ilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio Campeón de Radio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod naginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.

0: Hindi lang kay Carrots.
1: Hindi lang Carrots, mga kaduran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka na babalati mga flowers nga damong probiotic.
4: Mas
3: ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag masi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever, imo nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulugan nga madula na siya. Ang cause ang headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
5: Base sa research dita sang Philippine Heart Association, Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
0: Bao kataas.
5: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kung ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia, Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
0: Grabe, ha? Mga Pinoy, ha?
5: Siyempre, plakaon palat. Duha lang niya ang botsilingon, Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
0: like lifestyle, no?
5: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Permi na mo nang ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Paano naton, Doc Ramil, malikawan ining high blood pressure?
5: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin, paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan ko an asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fibers ini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ra Japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom mangka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasan ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugarcane extract.
0: Isa man gali, Dr. Ramil, nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas.
5: Di, ang DTX 500 kag Mighty C, kampiyona sa mga nagajita, bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin. Agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwa sa jita, kinanglan man, mangin physically active ka man. Kinanglan nga, at least, no, exercise ka 30 minutes daily, or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Ti indi kaya manigarilyo.
0: Tamo gina. Tamo Pinoy manigarilyo.
5: Especially kung may high blood ka na, no. Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
0: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang di take pa kag may tisi, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
5: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito, ya. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag pirmi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, hindi ginaton paglipatan.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan dala subong imo sugar?
4: Pagpigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
5: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sila ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
0: Oh.
5: Di makita mo na sa utanon ang other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ang ako nga sources, vitamins, mushroom, no? Suya, legume, sand beans.
7: So,
5: di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan.
0: Oh.
5: Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
8: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
5: Sana, sir,
8: of course, that's correct, no? So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pa huway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang, o bayugit, wala.
5: Oh, okay. Okasyon maka- lang, okasyon.
8: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
5: Kag makaregenerate.
8: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mamon mm-hmm. ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pusin uya ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung mm-hmm. ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
5: Ako sir boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, ti, sa mga palainom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Ilatong score ganit?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing sa Abigail Loser, saka estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsara.
7: Mighty C mapalit sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisita halang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
15: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique,
23: Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
24: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
25: Kulasi, National Highway,
26: kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina,
28: Kabangkalan Branch,
29: located at ACM Building,
30: Texas Street,
31: Corner Bread Box,
32: Kabangkalan Public Market.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: Sagay City,
35: Radyo Bandera Compound,
36: likod sang Pag-ibig Office.
37: And
38: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
39: Bacolod City,
40: Ernai Street,
41: fronting Paglaum Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
9: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
5: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga tag sa aton sang matindlo ang selula tungod yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy
8: mm-hmm.
5: DTX sa coffee mix.
8: Correct no? DTX coffee mix no. Amo yung klanan maligo kadadlaw magsantong plus herbal soup ang deodorant Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness ang kape DTX coffee mix pero kung may budget ha mag DTX
5: especially kung ano ara ka sa gito ag may ara ka degenerative disease
8: nan.
5: Na, may stroke ka bi diabetes ka bi ano pa sir boy may cancer ka
8: mm-hmm.
5: mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium because DTX Premium may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
8: Mm-hmm.
5: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
8: Mm-hmm.
5: Plant sugar, Sir Boy. Amo nang nami da.
0: Natural.
5: Mm. Te.
8: So, kung immunocompromise ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
5: Plus.
8: Plus, kung pugahan mo pagkit sa duwa ka DT Bio, ay kampiyon.
5: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
8: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DT Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
5: Oh.
8: Lain niya.
5: Kainom siya kape. Doha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
8: Extend.
0: Wow. Muna si Kalito ng Engineer.
8: Hindi na high blood, fast blood.
5: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
8: Ay,
5: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
5: Mm. No. Ta all e.
8: Isang paide, Engineer, ha? Kabibo si Maari mo, ay.
1: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
5: Dapat, Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc.
8: Thank you Sir JP. Subong adlaw tun-an ta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
5: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
8: Ang ginapatay
5: that's 11% total
1: every year.
5: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
8: Grabe.
5: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
8: Para.
5: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka mano maskimic stroke.
8: Mm-hmm.
5: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries, ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na to ma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
8: Mm-hmm.
5: Number one, exercise.
8: Mm-hmm.
5: Hindi magpatambok.
8: Mm-hmm.
5: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
8: Mm-hmm.
5: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
8: Correct.
5: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
8: Mm-hmm.
5: Diba yung iba niya, wala na
8: mo. Na
5: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
8: Mm-hmm.
5: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
8: Mm-hmm.
5: Ang research kag-study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag. Kag ma-reduce niya ang mga brain edema
8: pag-upab
5: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
8: Oy, wow.
5: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid,
8: wala.
5: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
8: Mm-hmm. No? Amo na ila immune cells ang brain.
5: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
8: May ilaman sila yung soldado.
5: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
8: Mm-hmm. Abi naton ang D3 Bio gaprotekta lang simo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3 Bio kontra sang pinaka-kontra sang brain no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
0: Yes, correct. Kun naka D3 Bio kakadadlaw Sir Boy, nagapromote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no. Malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, ang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara, Sir Boy. No?
5: Ina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
0: yes?
5: Mga magnesium,
0: oh,
5: potassium, nami siya sa mga kuan para gawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
0: Yes, kag gina-reduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ako naga ditribayo ka no tungod sang magnesium Sir Boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina Sir Boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita Sir Boy kay nga man ang potassium nagabulig na Sir Boy nga hindi ka magka high blood eh. No? So makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead Sir Boy sa ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka-detribayo kag ginapanami niya ang absorption siya na especially kung palakaon ka sang patatas mga beans mga liso-liso bla Sir Boy kag mga prutas no kaangay sang saging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium Sir Boy kag isa pa lauric acid nga sa detribayo no makabulig man Sir Boy pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ning mga virus Sir Boy nga kamagdanan man sang pagka stroke Sir Boy
8: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no init na nang ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa detribayo no ginambali doksam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni detribayo sa atong lawas magnesium potassium ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang detribayo sa imo sinila para layo ka sa stroke sa imo utok no ano pagkikinobra ni detribayo ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid besides protecting LDL from oxidation remember your low density lipids is not all that bad no kindabo gidya bad publicity about LDL ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls no but kung mayara ka antioxidant like gallic acid hindi na siya magdeposit to kag isa pa ang ginawag nga gallic acid ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame ang ginatawag nila nga unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis amuni ang kakampyon sang gallic acid nga makita mo sa detribayo ginambal gina ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni detribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permit sa opisina. Anong mabulig ni detribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-detribayo ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pamakita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni detribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how detribayo protects you. It also protects you from blood clots. No? Kaya ginatawag niya ang detribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
5: Layo, Sir Boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano hindi ka dasig mabarahan
8: hindi ka dasig mabarahan kung may blood kung layo ka sa blood clots layo ka sa bara correct si Dr. Ramil kag angga paduga angga pakwa sa barani ara man sud sa lawas ta pure probiotics is capable of producing folic acid oh nga tawag nila folic acid ano pagid B12 this gut derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni Dietrich Bayo, ginapalayo ka pa ni Dietrich Bayo sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga Dietrich Bayo adlaw-adlaw.
3: Dietrich Bayo, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kag ubo, tugas ang virus kag mikrobyo. Ang Dietrich Bayo ka na. Ang Dietrich Bayo puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietrich Bayo adlaw-adlaw. Dietrich Bayo, Dietrich Bayo with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang Dietrich Bayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: Dietrich Bayo, ang Dietrich Bayo yung may Physio, ang Physio yung may Dietrich. Mapagat sa mga butka, may DC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
3: May TC! Mapalis sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyong adlaw, walang pag-inom sang Dietrich Bayo, Dr. Ramil?
5: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang Dietrich Bayo, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP nga ang Dietrich Bayo isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
8: capsule.
5: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa Dietrich Bayo, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya amo nang makabulig kung may hapo pa. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ginom ano Dietrich Bayo. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag Dietrich Bayo, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So sa mga pala inom Dietrich Bayo, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom Dietrich Bayo. Kaya nga man, ang hapo mo babuligan.
0: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang Dietrich Bayo makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang Dietrich Bayo mayra sang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditri bayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Dietrich
14: 3. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
15: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
16: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
17: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.

0: May aga mga ka-K5, welcome na sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome once again sa atong siling kapanatutunan Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5.
0: Kaupo rin inyo siling mga alagad sa kahanginan. Sa umaga. K5 Ruel Carbajo sa Penada. Ang inyo sinimigo sa mikropono abiyan sa kahanginan nga magadulong sa mga balita kag impormasyon kag subuman. Sa akon sininga technical partner sa master kag VMix control. Ang amon sininga senior tech. Ang nagamanihar man sa live streaming everyday. Si kag K5 ang Philapoy Celestial. Updanay na naman kita sininga Miyerkules ng edisyon. Setyembre a 2 na. Ikaduwa ng adlaw sining bear months September mga ka K5
1: balita.
0: Daw sa aton dira nga mga kauturan karon nga bago lang nagmuklat ang ilang nga mga mata, muklat kag bango na. Ha, mga kauturan, kay mag-umpisa na ang aton sining programa. Sunod sa isa ka oras kag tunga. Igadulong namon sa inyo mga balita, impormasyon talakayan kag mikos-mikos portion. Ha, sining kaagahon. Amo na ha, mga ka-K5, labi na diri sa aton ng mga utod karon sa 25 ka mga barangay sa Dakbanwas ang Sagay. Asyurad sa Sagay, 25 barangays all in all. Good morning. Sa aton man ng mga utod, diri iya sa syudad sa Cadiz. Sa 22 taran ka mga kabarangayan. Bilis Cadiz, Ugyon, Cadiz noon. Good morning. Og siyempre pa sa ito mga kailaan, mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw. Adiha iya sa Rakbayan kang iskanante may buntag ninyo riya. Adiha man sa lungsod kang Tuboso, lungsod kang Calatrava, Banwas ang DSB. Amo man sa pila iya kaparte sa San Carlos. And of course, adiri sa Segundo Distrito sa Uluunhan Gamaya. Adira sa may Banwas ang Manapla, Manang Pula. Manapla, good morning sa inyo da. Amo man dira iya sa may syurad sa Victorias, Ibi Magalona, kag kabugusan sang Northern Negros. Sa kutob man sa malabutan sa aton nga signal, sa aton sini nga signal mga ka-K5. Adira iya sa may isla sang Panay, probinsya sang Iloilo. Amo man probinsya sang Cebu, Bantayan, Masmate, Pilaman ka mga kapuluan. As always, diha sa may Mambakayaw, Matabas, Mulukabok, Diot, Mulukabok dako. Sa Island Barangay, sa Mulukabok, good morning. Sa may Suyak Island, tanan nga mga kaislahanan nga malabutan sa aton sini mabaskog makusog, klarong-klarong signal.
1: Balita,
0: sa mga coastal barangays, good morning sa inyo din ha.

0: Once again, kaupod ninyo ha, si KK5 Ruel Carbosa Pineda. Nagka KK5 ang Philapoy sa Rastyal. Hoy, sa ato niya ang mga utod karon nga nakatutok na sa ilatag sa mga cellphone, paki-like and share. Paki-follow na lang aton nga Facebook page, no, ang KK5 Sagay live programs na mga KK5. Para dira ang aton siring pag-broadcast live via Facebook. O, sa aton nga live streaming. Para dira, so pwede ka mo na magkakomentar. Pasa sa inyo nga mga greetings. Pulo panamyaw, pulo pamukaw. Okay, aton ina, basahon dugay-dugay. Alright? Ang inyo dira nga mga gulo greetings na. Dugay-dugay, aton ang basahon. No, mga ka-K5 namon. Hoy, sa mga listeners na to, of course, mga nanay, tatay, lolo, lola, tiyoy, tiyay, dira, ah, mahilig sa pagpangape, ang pinakanamigid nga ugalio na to. Ah, ugalio na to, nga higupon imnon. Nga mainit nga kape, eh, ang DTX Coffee Mix. Kaya hindi lang nagkakape ka, kundi nagka-detox ka pa. Ah, magambal ka nga detox, sa detoxify. Ah, kuha sa mga toxin, mga harmful chemicals, mga makalalit nga mga kemikal, kagsangkap. Ah, sa kung anong mga nainom, nakaon, kag nalanghap naton everyday. Alabi na kung nag-biyahe kita sa mga drivers dira, ah, nag-trabaho sa gwa, ah, nag-opisina, expose, ah, sa everyday nga mga problema, elemento sa aton palibot. Labi na subong bala pa rin ampil. Iniblang haze nga ginatawag, haze. Ang aso halin sa Indonesia. Okay, tina pa balita mga KK5 paringampil nga nasunog ang ilang kagulangan, ang ilang lasang o forest fire. Siguro tungod iya sa tuman nga kainit, hindi na makontrolar, naglapad ng epekto sininga sunog. That is why nga ang aso halin dito diri ginadapya sang habagat sa aton ti amuna, no, ang tuga. Grabe, doon nag-fog ang palibot. Ha? Amo nang resulta sang ginatawag naton nga haze. Ati na mga kakipay, malanghap gina naton. Kung gusto hon taman kag sa hindi, pwera na lang siguro kung mag-face mask kita. Ha? Everyday, ti daw pareho na lang na nagbalik na naman kita sa COVID era. Daw, chimpo, COVID na naman. Face mask naman ang tananti. Amo nang panugyan sa gobyerno. Pero ti, kung hindi na kita yung magkasaho sina, ti aklo ginaton ining aso halin dito sa Indonesia. Imported ang aso naton, di ba? Imported mga KK5. Ti na masulod sa lawas ta, labi na sa aton nga baga. Amo na siguro ipikto subong sang ubo, sipon bala pa rin ang pil, no? Labi na kung may mga allergy, kamo da hapo, kag kung ano nga mga problema, ti na kinanglan ma-detoxify. Kuha sa aton nga lawas. Di mo na mga KK5, kinanglan naton sa mga suplemento. Ti kung hindi kaya mahilig mag-inom suplemento, okay, ti may mga tawag hindi nga inam lang, ah, hindi na ko na mag-inom ya, bako, nangakon nga resistensya. mahilig man mag-kaon prutas, kaon sang utan mga KK5. Diri na lang kamo sa pagpangape, ah, no, sa amon sining DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, na-detox ka pa. Okay, ti may sangkap, ina nga wala labot ang palaya or inang margoso extract. May arapas ang chia seeds, araman ang ginatawag na ton nga disugard sugarcane extract. May ara na sa mataas nga orak value, antioxidant properties. Magsiling kita orak value. Nalipat lang ko galing siyang butsing ganun siyang orak. Pero ina, amo na siya ang antioxidative properties. Mga kakipay. Alright. Sige, available na. No, sa tanan ka mga kapihan, sa inyong lugar, pulo pamangkot lang mo da, DTX Coffee Mix pamangkutan ninyo. Kung daw gusto ninyo iya nga magpa-deliver, kag makita sa personal, ang amon sining Ace Verhel sa K5 News FM Northern Negros, kag K5 ang Phil Celestial, pwede ka mo magka-order. Message nyo lang kami. Message nyo lang siya sa iya sining account. Pwede ka, deliveran ka mo ah. Ang K5 ang Phil Celestial kag dira man sa may Brad's Coffee na mga kakita. Brad's Coffee dira sa may Corbada kinalumsan arada no? Higad lang dalan mga kakipay ba kaya kababan dira iya sa Migo na kon sa Migo Kopilay sabay tindahan niya ng gamay o sa Old Sangay Public Plaza, Aramanda. No, ang tawag sini, ang yasining gamay nga tindahan na gabaligya man sa aton nga DTX Coffee Mix. Sige, andin kita na sa aton nga pagpabukaw porsyon. Sa aton nga pabukaw porsyon, sino ba lang present na? Present na sa aton sining live, hands up na ang inyong mga TL. Alright, ara na si Ma'am Salve Cordoba Openyo. Yan taga Barangay Old Sangay. Amo man si Ma'am Sally Alminsyon, direct from Barangay Bata Bacolod. Amo man si paring Dave Salimbot, coming from Republic of Baviera. Ara sa abroad, Republic of Baviera ni. Dito ni na yun sa may tunga-tunga sa North Pole. Paring Dave Salimbot. Si Nene Dalawraw. Ara naman si Parikoy Edgardo Manansala. Si Ligiel Navarro, ara naman. And present na si Ma'am Charlene Amodia, direct from Kingdom of Saudi Arabo, Arabia. Dira sa mga Arabo da, ipahayla kami da Ma'am Charlene, ha? Sa mga bunguton ng mga Arabo, ha? Gina-greet niya gali si Mama Ana Marie Caparon. Kagiya siya nga husband. Labidabs niya, Ulysses Mahilom. Uy, gasunda na yung ilang mga greetings niya doon. Dire ka mo nagkamustahan na yan. Ang partner mo, nagpag-greet man di. Comment-comment man siya kuno. Good morning kay paring Ulysses Mahilom da. Shoutout lang daw sa pinalangga ng special someone nga asawa niya. Waverte ka mga doon. Charlene Amodia. Ginakilig kami sa inyo nga duwa, ha? Sobra-sobra na ginang inyo, ya. Ha? Ulysses kag Charlene Amodia. Ulysses Mahilom. Sige, Rodrigo Cervantes, Araban, watching live. Paramba, Barangay Tamlang. People's Republic of Barangay Tamlang. Andira sa mga Eskalante, andira sa mga taga-Tamlang da, dyan ay Pinapugasan, Binagyuhan, ano pa, Hunubunob. Good morning sa inyo da. Amo man siya kay Ma'am Nene Dalawraw. Oy, may nagpag-greet pagid PM, gid personal kay paring Ampil. Di nang basahan ko da paring Ampil. Si Nonoy Baylos Esferer, okay, sige, tatlo kadlaw nga wala na siya nag-greet kay ang iya sining cellphone gabisyo. Okay, sige. Good morning da, Ma'am Nonoy Baylos Esferer. Mahal na nagpagpamati ha, sa radyo lang sa gali pa rin ang pen. Nagpamati ha. Sige, kay iya gali nga cellphone, may trouble? Oh, ahay. Sige, makahatag kami yan libre. Radyo. Pero kung butsing ganun cellphone, daw walang alang din na gulong cellphone. sa mga, ubus-ubus ng radyo na to, no? Paring Ampil. Ay, wala pa gani. Magtunga-tunga sa September nga bulan. Ubus na radyo na naman amon. Sige na, paabot naman kita sa masunod naman nga, schedule sa hatagay radyo. Alright? Sige. Ay, si Ma'am Nene Dalawraw, gina-greet niya. Kay K5, Ma'am Phil Celestial, Ma'am Kuling Kubya, K5 Barila Paz, Mats, Sir Rayland, Sir John Papa J, Sir Bomba Marilu, Sir Joel Abilay, and Denmark Mahinay. Sige, si Ma'am Wilma Susan Madan, nagpamati dira sa may purok pagidait, barangay, magsaysay. Ay, ari na, ang kataw sa takas, dira sa may hibugaan, bye-bye, Franklin Martinez. Amo na sir, kanda aga, perti kaso, kagapula ang sidlak sang adlaw. O tsak, tugit paring Dave sa limbot. At ingala ko na mo, ligad nga mga adlaw paring Ampil, ang butlak sang adlaw, pula-pula. Gali kaya muna ng resulta sang haze nga ginatawag. Sige lang paring Dave sa limbot, haklo alang na imported ng aso. Imported ng aso, halina sa Indonesia. Made in Indonesia nga aso. Haklo aba yo, total nga pangapi ka man da DTX Coffee Mix. Rodrigo Cervantes, Eddie Cervantes, Francis Cervantes, kag mga kumpare niya, paring Nonoy Villarán, Alfredo Bernante, dira sa may sityo minang kagali, no? Hanggang Tinebroso. O, kag sa yaman sini nga misis ko, no? Was sweet niya. Sige, good morning, senyora. Oh, amo gani paring Franklin, ang adlaw ko ga pula. Ang importante ang adlaw ga pula, hindi mo mata. madula lang na, no? Amo gid na kiti nag-aso to subong sunog tong kalasangan to sa Indonesia. But sino naman kaha to nag-uling to nga wala mabantayan? Nadalahig na naman siguro ang kagulangan nila dito, nagkalasunog tong ilang mga kakahuyan. Di man ang resulta, inaso naman pakadto di sa aton, dapya habagat. Ginadala higop siyang habagat diri padulong sa aton sa Pilipinas. Tiyama ng resulta, ga inaso. Talagsalagid magpadala diri sa mga imported goods ang Indonesia. Aso pang pinadala nila di sa aton. Nung ginapadalaan ang mga ganita nila, di mga sigarilyo ng mga smuggled cigarette. Pati ba naman aso sila dito sunog nga kagulangan din ginadapya sa aton?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
0: K5 sa umaga. Ay, good morning, Gilia. Sa aton din nga listener, nga nag-text man sa aton paringampil, taga-barangay Kabahog, adlaw-adlaw gid. Nga ginagapamati sa aton sa K5. Tamiyaw ko lang, Estrada Family. Sa Tuboso, Kagasilay. Sige, kamag-anak niya, si Jinggoy Estrada, guro. Kamag-anak mo. Parikoy, kano-ano mo si Jinggoy Estrada, subong? Itong, ano bala? Ginpapriso to sa Senado. pag-involved sa korupsyon, ay, di ko lang lalaya. May kaya printing mo na, pero kung sikat nga inang... Awo, ako na, tiyo. Ako may araman sa mga ano at tawag ni gani somewhere in Pampanga na bala bantog bang putungan nito sa ano to mga waiting to bala parinti ang mga apelido pinida. Ay sige importante ka apelido lang nato na to, Joseph Estrada mga sikat yan Estrada sino pa JBR si todo Estrada man eh no. Right. Sa mga taga-tabaaw, dagli kang tagnipis, good morning. Anag ang pamati, magali sa aton, subong. Okay, sunod bala parikoy. Ikaw bala basa sa mga greetings bala parikoy. Ang microphone bala, tuon tada si mo. Ikaw basa sa mga greetings bala. Para mabatian man nila, tingog mo, on air. Sino man si Ampil Celestial ni man. Nga nagapadlagan kagawad sa Poblasyon 1. Do ka misteryoso klase nga tao ni. Sunod-sunod ha. Mga greetings. Alright. Sige. Solve na ito nga mga greetings. Dali lang. Basta may mga palagas. Di before kita ka mag-proceed sa ito nga mga headlines. Uy, si Ma'am Norma binigay gali pa ng ampil. Nagpag-greet man. Ara. Si sino pa? Nene De Laura, Franklin Martinez, Ali Almencion. Alright, sige, kompletos recados na. Ang mga greetings yun na sa mga gusto pagid magpalagas. Butan nyo lang ha, kaya basahon tala na later on. Salot-salot lang naton. Now, dirin na kita sa aton ng mga headlines.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Ano ba lang aton ng mga balita nga nagkalap na tipon sa aton ng news center? Kag subuman aton ng mga field unit reporters sa nakaligad nga 24 oras. Sa aton nga palibot, diri sa lokalidad sang Sagay, Cadiz Escalante, sa kabugusan sa Northern Negros, kag amuman sa bugos nga probinsya, rehiyon, kag bugos nga pungsod, mga kauturan. Yari na nga aton nga mga local news, una kita sa mga nakalap na aton nga mga lokal nga balita.
1: Lokal.
0: Sa rakbayan sa Escalante, ginpakita nga suporta sang GO government offices kag non-government organization sa kick-off ceremony sa Crime Prevention Week gindayaw sa bago naman nga hepe Pinuno dira sa ngilang kapulisan. O si idol na bon, Sir Antonio Pulis, Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Naidlaw mo ko sa tingog kagitsura ni Sir Benitez. Last nga, nakita ko na siya personal during the time COVID, Pablo Paringampil. O kaya, mga June or May ba na to 2020? Kati nagtalos na yun siya si Sir Albert C. Amo dahil nag-pulis siya. Amo tong mga era nga tumalang COVID ba lang nga kung may mga pasaway wala gasulo o face mask aras agwa. Ginapamarsa, ginapamarcha ba lang nila to ka ginapasunod to sa ano to? Punerarya. Dumduman mo pa ito parikoy? Amo to ang stricto nga pamalakad. At yan mo na, ang hepedra sa siyudad sa Iskalante karon Sir Antonio Benitez. Sige, balita na karon ni K5 Jomari Sunido ha. Samtang mga kabataan naman sa siyudad sa Cadiz. Mas ginpasangkad pa ang ilang sining ihibalo kagabilidad naman sa ginatawag first aid skills. Pinagi sa training. Amo ning importante pa rin ang appeal. Kaya nga, hindi lang ining mga kung paano ka managu, malagyo, kung during the time sa linog, sunog, kag sumungan ni meron na practice pa rin ang appeal, sinang active shooter bala. Kung ginlusob sa isa kaganman ang eskwelahan, kabilang na nasubong sa mga training na ginlunsar. Pero dapat ang aton nga mga kabataan man may ihibalo bisang basic lang bala no sa pag pauna nga pagbulong o kon first aid sa mga persona nga ila sini balaya masaksihan ka maabtan dira na involved sa traumatic incident like for example aksidente sa bikulo sa kadalanan kag kung ano dira ang makita nila during the time wala iya sang available nga rescuer kay ginakontak pa. Kasi kasagaran subong sa aton kung may maaksidente unahon para aton ko ang cellphone kag mag-live-live. Malive-live kita kag mahambal kita nga tawag ka mo rescue, tawag ka mo rescue. Rescue. Oh, imbis manawag anay 911 kag magpabalo nga may aksidente na tabo unahon anay ang live streaming. Kasi yawat pa ng reels. Oh, munang unahon kasagaran sa aton ti mayon ay paring ampil kay ti mga kabataan dito sa ila. Gina-train, no? Ang aton nga mga chikiting, wala pa sa amuna, no? Akit elementary pa, hindi pa man gina sila, ano eh. Kag usual, ginatudluan sila, it's either mga senior high school or college na. Akit elementary, tudluan mo na karon kung paano mag-resuscitate, di ba na kasarang? Paano magbumba sa dughan, di ba na? Di ba na kabalo? So, amuna, limited lang ni siguro sa mga senior high kag mga college students. So, amuna, gina-training sila kanami. Kasi ginatudluan sila pa rin ang pill, mga basic bala, ng mga rescue first aid skills nga ginatawag naton. Kita mo na mga instances mo nakita ko sa mga video sa Facebook. During the time, iban gani mga estudyante pa mo. Estudyante, like for example, tong natabo somewhere in South. Dugay na, ligad nga mga binulan. Kay natuunan nga mga estudyante sila sang isa ka ano ni mga seaman school ano to gani sana marine maritime no chakto maritime usually gina tudlo dira ang basic survival skill kag first aid sa mga nagakalulumos kinatuunan man nga may bata o persona nga nalunod kag nalumos na recover insigida. Di daw, ano na, unconscious. Hina ba lang, manog, ano, nagidiyag, wala nagidiyag, gaginhawa, bala, no, gamay na lang pitik sa kurason. Kabalo siya mag-resuscitate o rin ang CPR, ginbumbahan niya before niya mag-abot ang mga trained rescuer guide. So, dito nakasurvive ang bata. So, muna ang ginatawag na ton, nga basic, no, nga first aid skills, mga ka-K5. Tinamin na, ang muna ginatudlo sa mga kabataan, ta-kampyon. Mas mayo na kasi may ibalo sila kung paano mag bulig sa ila isika pareho sa tion sang isa ka insidente. Areo kampiyon man gyapon no balita Cadiz. Ang ilang kapulisan dito nakadawat sang duwa ka mga award. Kag ila man sining city ano ni LEDIPD. Daw basahon mo kisa daw lipid eh. Ang ilang city LEDIPD nag third place sa kiosk competition. Diri naman sa siyudad sa Sagay, Aryo Kampiyon Liga, ton balita na ton paringampil. Drone, ginagalupad. Remote control to ba nga drone, nag-spray. Subong niya, ilagin gamit, di man din na ton matawag ka drone, remote controlled vehicle. Yan ang dako lang siguro sa panganan. Remote control, tapos may karga siyang do container or something, butang daang kemikal, tapos nag-spray, gasulod gidya sa kampo. Amaling nami, kaysa sinang nagalupad, kay kung nagalupad, mahulog ang RSSI, nagapasiliput-put na sa dalom sang dahon mo. Amaling nami, kay tiga kamang siya dito sulod, no, sa kampo. Remote control, vehicle, ila sirigin, demonstrate. Dugang pagit naton balita o munisyo, paringampil ang air quality sa La Castellana Monitoring Station, naglabot sa red alert status, suro sa EMB. Amunis siguro resulta man sang haze balahalin dito sa Indonesia na siling naton. Samtang sa siyudad naman sang San Carlos, 33 tanan ka mga master cases kinarton. Sa ginasuspet, suha naman nga smuggled cigarette, sobrang milyon bilisin mo. Gin-turnover sa duha ka mga persona sa aton nga mga otoridad.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Samtang dengue cases sa Negros Island Region naglubo sa 47%. Dugang pa naton nga balita, kahapon ginbalita man naton, no, mga K-5 kauturan. Ang atong pila to, anom or pito ka mga high ranking officials sa kapulisan dito sa Oriental nga gin pang relieve. Nakip na ang ilang direktor. Ate may bago naman nga official ang ilang sining provincial director dito sa Negros Oriental.
1: Balita K-5 sa
0: dugang para itong balita nasyonal, 56 ka mga Chinese vessel na monitor sa West Philippine Sea. Kakaroon naton man nga dulong sa inyo update standing sang kasamakap sa ikaduwang adlaw kahapon sa patagiya sang hinampang nga football. Kung ano din ang standing karon, sinong nagdaog kahapon sa ila sining nga football kahapon din sa may Sagay National High School football field. Sa ito naman karong balitang entertainment, Carmel Culiado mag-represent sa Eurovision sa Song Contest Asia sa Thailand.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Alright, so muna nga ton sining mga balita nga dapat kinyo abangan karon dugay-dugay. Sa ton sining pagpangalagad, good morning gali sa akon sining father dear Papang Roy Panada, Mamang Elizabeth dira sa may purok tahanan. Sige, good morning sinyo da. Si Mama nga si Papa. Kag amo man sa ton mga KSS leaders, daw gina-tune in, nagpamati subong kagahon. Sila ni Sir Aladdin Simbaon, good morning. Roland Vistar, Vilma Rojo, Sir Romel Anorico, good morning. Para na nagilantaw man sa aton nga live. Salamat, salamat gina, paki-like and share na lang para magdamo kita. Padayon sa pagpabati sa aton sini nga pagpangalagad, karon sa aton nga pagpanumbalik. Ang kabugusan na. Daw nga detalye sa aton sini nga mga balita. Ang aton igadulong sa inyo karon dugay-dugay. Dari lamang sa balitang K-5 sa umaga. Standby!
2: Mga ka-K-5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, mag kanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
4: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Palaban mo! MyTC! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapidang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. MyTC! The Mighty Power of C!
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre ayo.
2: inyo di insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Oras sa Northern Negros, alas 5, just in webinar.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
2: Dere na kita sa mga pangunang mga balita. Kinakalap sa ato niya ang News Center kag sumuman mga field unit reporters. Una kita sa balita lokal. Sa Gapon tara yon pinakauna. Imbukada kag Buena Mano. Sika K5 ba Jomaris Unido. Ang iya sinig balita naman. Dito sa may Dakbanwa. Sa nga iska natin kabahin sining isa iya ka-aktibidad. Now, nga gipangunahan mismo sang amon sining idolo hipe Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Now, dira nagpatigayon sang isa iya ka ginorganisang pagtipon-tipon ilibi na no ining kick-off ceremony sa Crime Prevention Week asubong gali nga sinimana yakon sa rin gindayaw naman sa bagong hepe Chief of Police sang Escalante City. Tarasiling na Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez. Para sa iya sini kampiyon ng balita, yari na si K5 Jomaris Unido. Para kwaon ta na yun na. Ang iya sini ng balita, imbukada sa aton sini nga pagpangalagad.
3: Balita,
2: K5 Jom, good morning.
5: Good morning, Kipe Burel. Ginkalipay gid ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Ang suporta sang mga government offices, government organization, kag non-government organization. Pero Kipe Burel, siling niya unagid mismo sa imbukada, siling siya, hindi ako amo sini mag-organize sang event.
2: Ako daw hindi gid na ya no mo. Di kay hilig mga ulo-organize ang activity.
5: Ang ginamin ang nakita naton sa iya personalized kay Pebruel nga very organized na siya kayo kun mag host sang events. Kay imagine mo pila na lang as in short of time kun siya pa pinaka sure
2: sa pagka-assign niya diri sa Sagay. Daw lagi ko may na I don't know lang ha, pero mostly siguro sa mga event or activity nga ginahiwat, gina-organize siya sa LGU. And then syempre ara siya dirapit nga bisita, pero hindi siling niya bala nga unlike kay Sir Flores man nga siya gidya mismo nag-aubra sang event, iya nga pagpamuno. Daw siguro more on ano abi, no? Daw tactical operation, more on police operation gidya.
5: Sabagay, in fairness,
2: si Sir Benitez.
5: In fairness kay Pebrel, may mga nasaksihan man kita nga na events. Kay that time sang siya aktibo diri sa hipe sa siyudad sa Sagay ara kita ya sa piyak nga station. So muna nga may na makasiling naton nga kun siya gidya mag-organize sang event siya kay Kipe Burel. Taas ka lawig na ya ang preparation kag very organized gid siya.
2: So
5: imagine mo kay Kipe Burel pila na lang isa na lang kaadlaw. Muna nga siling niya gindayaw yagid ang mga presensya kay man mga one call away lang nga mga sahi sang mga government offices. So imagine mo ang aton City Disasters Risk Reduction Management Office huring-huring lang nagkadtog. Huring-huring lang ang nabatian. Why siya pa pag message siya why kuya kabaton sang formal letter pero kay may events nagkadtog sila. Amo na nga
2: sobrang organized ni sang Escalante PNP.
5: Yes, siyempre gin kuan niya gin dayaw yaman ang effort sang police community relation kay Kipe Burel tungod kay miski in a short period of time siling yaman Kipe Burel ni Lieutenant Colonel Benitez na materialize gidya ang nahinambitan nga kick off nya ti tamo lang sahon man nga skills nga mag-organize agad-agad sa isa ka events. So nag-abot man ang una ginatutong
2: na soga. Benitez na gid na Antonio Benitez sa patawag isa ka event, ikaw makanto.
5: Kanto gid. ma-excite ka man una-una.
2: Di ba ikaw kanto ka man gani?
5: Na nakibot gani ko.
2: Nieto din. Nagapalakas ka kay Sir Antonio Benitez gani. Nieto,
5: may events kami di. Gi-invite kanila. Oh, may events gali. Ate, sige, hindi na lang kumahalin. I-converto na lang. Nang, ang ikaduha kakipebore, nakita na ito niyang si Majin, pag-imagino na ito, nga bago ang leader, te, kita na ito din insigida, PNP Maritime Group. Yung mga kuha na sila yan, mga nabilong na sila kakipay Bruel sa National Support Unit. No, kaya kung kulang ang unit sa iban, dira nagakuha. Sample, kung kulang ang intel, gaulam na sila da augmentation force sa PNP Maritime Group. Ang nakita po ginaton, Bureau of Jail Management and Penology, ang ato niya nga Bureau of Fire Protection, sa persona naman niya ni SFO3 Myron Galio. Kag ang ato niya, siyempre, ang NGO naman nga nagrepresent ang ato niya Kabalikat Sibikom.
2: Uy, Kabalikat Sibikom, NGO.
5: Apan sa kick off may karaban pa nga natabo kag naglibot nila. So kung ano nga mga naging kaanda naman, nakasanayan na nga itinerary sang karaban, mo man lang po to ang ilaga ginusoy iya kaki Pebruel.
2: Ilibot ni Sir Benitez ang city proper.
5: Sumatotal nangin madilalag on gid man ang impatigayon sang kick off ceremony. So kung lang taon naton kung may kick off, expect naton base kung may culmination activity man siya kay Pebruel. Wow, 7 days ang kuan, 7 days nag-start
2: ang crime prevention week. 7 days kaya hindi pwede matindays ang
5: crime siya pwede prevention. Pwede siya pwede siya ma 28 days 4 weeks
2: crime prevention 2 weeks duwak sa mga 2 weeks
5: ma 14 days mag
2: kuan, 28 days mga 5 or 6 days lang ang crime prevention week.
5: Pwede kahapon kaya 1 week runs. Pwede na ang pwede na sila including excluding Sabado kag Domingo.
2: Wala lang diba, kaya ti di up na mo wala up
5: ang crime prevention week kay Pebruel magatakop sa palabuton
2: nga
5: September 7.
2: September 1
5: nag-umpisa. Sige. Sa amin lang mga balita nga ito na tipon.
2: September 7, Ged, ang pitong adlaw ni nga matapos. Pitong hindi pwede sa September 8.
5: Dili siya duha ka pito.
2: Hindi pwede sa September 6, ang 7 days nga crime prevention.
5: Pwede na siya, kay February, September jogging. Dili September 6.
2: Or wake me up when September ends. Ayo, ginapakadlaw na ito na ito ni mga listeners.
5: Ang ato niya nga birman sa kaki Pebruel, mabatsagan na gida sa siyudad sa Sagay Kagiskalante.
2: Malamig ang simoy ng hangin.
5: Kay aircon man sa salon.
2: Bro, abin mo na notice mo subong ang inaso sa palibot, ha? Doon nagapag pala. Asugli na halin sa Indonesia. So, ingat kita mo ito kagina. Padulong ko pa rin ang pil. Nag-face mask ko. Kaya muna siguro, bala, ang askads tutunlan ta subong.
5: Ay ho.
2: Pasi, muna, no? May
5: abin natin, may ara di nagdalas ang malas aton nga nagapulupangat si kita. Ti amo na gina siya ang malamang salamalamang mga 99.1%.
2: Studio 1 mga scientist ka na sulong ha.
5: 99.9%.
2: Grabe daw. Grabe
5: naman ha. 1%. 1% na lang gid.
2: Do safeguard mo na nga sabon.
5: Sige, good morning guys sa tanan natin nga mga K5 Solid supporters. Samo niya active nga president sa Escalante, Ma'am Rosie Villa Carlos, nag-birthday sang tinalikdan nga August 30, kag ang pinaka-wapo nga president sa KSS sa siyudad sa Sagay. Para sa balitang K5 sa umaga, ako si K5 Sonido para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte nga Bayan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Madamog igi salamat ka K5 Jom Surido sa ibo sirig report. Kanami gid magalipaw nahon mo ni siya. Kay ka sadya. Nalatna na kami sa kasadya ni K5 Jom. Amo na gani nga ginaunahan ko na lang siya parikoy. Ay, kabudlay na ikaw maunahan niya na. Mawigit ka sa dungan bala. Dapat unahan mo gid siya. Mga joke kira gadaan ang butlang gedo. Pila ka adlaw mo brada sa libro mo. The Joke of Jom. Ah, sige, idol na to na si K5 Jom Surido. Anyway, tiyan mo na, no? Ang Crime Prevention Week umpisa kahapon until September 7. So, ina, no? Magatutok man sa pila ka mga aktividad na tuhoy iya sa pagpugong, pagtapda sa mga krimen nagkakalatabo sa aton siri nga palibot. Anyway, diri kita na sa update sang kasama kap malaparing ampil, no? Kahapon nagsambuwa, no, nag-inkwentruhan na ang CPSU San Carlos, katubang sini University of St. LaSalle Stingers, bo, mga kampiyon maghalampang football pa rin kampil, well-trained kag preparado, wala gid nakapuntos ang San Carlos, no? Kontra naman sa Stingers San LaSalle. Now ang Philippine Coast Guard kontra naman sa Bago City Football Club, 0, wala ginakapuntos ang PCG, samtang 2 naman ang Bago City. Now, inkwentrohan na naman sa Philippine Air Force kontra sa Sagay City Football Club, Iguales 1-1. Bakod giguro sa dipinsahan na maning Sagay Football Club, oh. Ha? Sa ligad to, kontra Manila ang LaSalle 1-1 man, Iguales. Tisubong, Iguales gyapon. Sige. So update naman karon nga adlaw, no, mga KK5 bahin sining kasama cup 2026 ikatatlong adlaw karon, no, sining September 2 karon sa men's open division San Carlos kontra naman sa Philippine Air Force. Ang ikaduhang ampaa alas 8 sa aga, no, ining alas 8 sa aga San Carlos versus Philippine Air Force. And then, alas 3:30 naman sang hapon, Philippine Army kag Bago City Football Club. Amo nang mga hampang karon ha, sa Men's Open Division. Paghihwato nina sa Sagay National High School Football Field. Now, ang 18 under naman, 18 anyos pa idalom nga laro ang Airbogs Football Club kontra Sagay City Football Club. Alas 10 aga. Now, ang Bacolod United Football Club kontra naman sa Escalante City Football Club, alaunay medya sa hapon. Ang alas 3:30 sa hapon naman ngampang kontra iya sa Dakbanwa Football Club. Iya guro ni Kadis kay daw may ano ni logo nila may balyena. O, Kadis guro ni Dakbanwa Football Club kontra sa Bago City Football Club. Alas 3:30 tiya mo na ang hampang naman niya sa Romar Football Field. Ha, dito guro ni si may tubang ano, Lady Circle pa rin ang pil. O, sige, dira mo sa Romar Football Field gali na da. Alright, so muna mga hampang laro karon, no, sa Kasama Cup 2026.
3: Balita.
2: Balik kita kag sailo kita sa iban pa naton nga mga lokal nga balita.
3: Balita.
6: Lokal. Balita. Lokal.
2: Gain pahigayon sang City Population Program Services Division. Upod ang Create Volunteer Fire Brigade kang ang SK Federation of Cadiz City ang isa kaadlaw nga first aid training workshop. Para iya sa aton nga mga pamatan-on sang tinalikdan nga simana. Nandito na sa may Cadiz City Arena ginhiwat. May mga mensahe nga ginhatag sanday ang mga city officials naton, no? Para iya sa mga nagtambong, no, nagaupod sa sining aktibidad. Dito natudluan ang mga partisipante mga KK5 sang ginatawag naton nga basic, no? Ang pinaka basic kid bala kumbaga sa mga practice training daw mo nang pinaka fundamental sang pinaka una-una gid ah. No, komo nang pinaka mahapos parte sang isa ka training like for example first aid, no, pag hatag mo na pauna nga pagbulong tatap sa isa iya ka individual kag subong man dito gintudlo sa ila ang mga praktikal nga mga tikang Like for example, amo gini pinakaimportante mo ang CPR bala paring ampil, dapat kada tawugid kabalugid ni, no? Ang ginatawag nga cardiopulmonary resuscitation. Lain man ayang resuscitation, ha? Naya kung ginapatindog ka na sa imo teacher sa tubang sa blackboard, tubang classmate mo, ginaparecite ka. Sa ano ni, panatang makabayan, tinaya resuscitation, ha? Lain man niya ang cardiopulmonary resuscitation. CPR, amo na siyang naghihigda daming unconscious nga tawo, hina ng pitik sa kurason, or kung wala nagid, no? Like for example, mga nalumos, mga na involved sa isa ka-aksidente, kinanglan, kabalo ka mag-pump. No, kung kaysa gani, kinanglan pa na ganing nga daw, ano mo gini, bumbahan mo ba lang iyang bibig o pasudlan mo hangin. Daw, ano mo pa, lips to lips. Kung si KK5 Jomgid, amo na ang gusto niya i-train mo ang sa CPR, ang mag-mouth-to-mouth resuscitation. Mal ni Boss Jom. Mal niya, boss ko ako, mag-train ko. Ang akong ganyang tutukan ang mouth-to-mouth resuscitation. Basta, guwapa lang ang uyab ng maksidente. Napili siya paring ampil sa giyag niya i-mouth-to-mouth. Ikaw paring ampil, kung may maksidente, may uyab, tapos itsuraan, ano una mo imuan? Imuon. Amo man, mouth-to-mouth. Oy, ay, di ba na yung basta-basta ha? Actually, may araso mong ginagamit na bumba nga ining ibutang mo lang sa bibig tapos i-pump mo. Kasi kisa hindi man applicable na kay una bis. Way ka kabalo base ang naaksidente may sakit man. Ti budlay man na karon ni ano mo siya unless of course kung kilala mo gid personal ang na-involbar sa aksidente. Amo na nga daw hindi gina-advise sa bulgid. Otherwise, mga trained professional ang dapat magpatigayon sa na. Anyway, tiyan mo na gani ang CPR, no? Pero lahog, no? Kaya joke, of course, seryoso. Ining topic ko, kaya kinanglan man matunaan sa aton nga mga kabataan. Daw aramadang soft tissue kag musculo skeletal injury. Anapi ang mga nabalian bala, paringampil. Kung paano muna siya, for example, nabalian butkon, batiis, kung paano man bala mag first aid sina, no? Kag gusto nga pagbahin, kag pag-alsa sa mga pasyente, vital signs kag patient assessment. Amo na.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang
2: K5 sa umaga. Now, gin-tapos inang training sa isa ka-practical nga scenario challenge. Kumbaga daw gin-anunggali sila patapos nila gitudluan pa rin ang pill, mga ka-K5. Daw sila mismo daw gin-pactual. Daw kung nahangpan nila bala ang gintudlo sila. And then, open forum, kag-debriefing agod, mapabakod, mapasangkad ang kandaan sa mga kabataan sa pag-atubang sang emerhensya kag makabulig naman sa mas luwas kag mas handa nga komunidad.
3: Balita K5 sa umaga.
2: Amo nang inasiling na mo ni kagawad ang pil, no, sa mga eskwelahan. Of course sa aton nga CDRR mo, may pila naman nga ano ah, no, mga activity nga ginatudlo naman ni nila, no, para at least may ideya ang iban dirang mga kabataan ta. Labi na ini mga senior high kag college student. Kay ti subong scenario subong ginatrain mga earthquake drill, fire drill, kag isa na subong ning active shooter drill scenario, no, sa mga eskulahan. Now, isa man ni sa nagkakadapat man itudlo, no, labi na sa mga may edad-edad kag may ikasarang na. Kati di pa man ni pwede ni mo tudlo ani mga elementary kag junior high school sa amo ni. Although nga bintaha nga may ideya sila, but hindi pa gini sila capable, no, sa amo ni nga mga scenario. Anyway, sa ilo kita sa iban pa naton nga mga balita.
3: Balitang lokal. Balitang
2: lokal. Ang Cady City nakadawat sang duwa ka award. Kagara man dira ang City LEDIPD nga nag third place, ikatatlong pwesto sa kiosk competition. Duwa ka pagkilala ang nabaton sa Cadiz Component City Police Station sa Gatsby Gala Night nga ginhiwat man sa 2 Agosto at inalagdan nga si Mana bilang kabahin sa ika-52 anibersaryo sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Lymel John Paskin, ginkilala ang Cady City PNP, pinagi naman sa Operational Excellence Award, Investigation Excellence Award, Samtang nag-third place naman ang Kadi City Local Economic Development and Investment Promotion Division. Amo gilinimbot sing ganon. Tapos ang LEDIPD. Local Economic Development and Investment Promotion Division. Sa city level kiosk competition, pinagi naman sa ila pagpasundayag sa kultura, identity, kag lokal nga pagkilala sa siyudad sa Cadiz. Now, dirigin pakita, nga kung sining pagkilala, ang pagbinuligaya no, sa Cadiz City Government, sa pagpanguna naman sa ila alkalde, kag sa Cadiz City PNP, sa paghatag sa epektibo, kag di kalidad nga serbisyo publiko.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ang aton nga lokal nga mga balita ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX 500 kag Sumuman Klinika D3 Bio.

0: ko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Balik na kita sa atuan nga pagpangalagad. Oras alas 5:40 na. Oye nga aton gali karon nga live kati ang K5 News FM Northern Negros official nga media partner sang kasama Cup 2026. Naupod na dira ang State University of Northern Negros. Nagapatigayon kami sang live streaming sang hampang. Ati dira makita ninyo

0: Until nga madaho ang tropeyo sa nasambit nga kampiyonato.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Ay, good morning gali kay Ma'am Joy Gante Alduhesa. Gante Alduhesa. Shout out sa iya sining kamaninay Inday Artaho dira sa may barangay Makiling. Of course si Ma'am Angela Nieva Cramales. Palayon man nga nagapamati dira si Franklin Martinez, ginatamyo niya si Mariel Villa Esther Aurelio. Talaga pamati gid si Nining Plaza Taganili mo man naka-tune in man. Sa gihapon ara si Ma'am Sally Almension, Marilu Salinas Dolomente, kagara man si Roseline Relatos Jack Panganiban, good morning da. Genevieve Caparon Kugunon, ang ginagalantaw man sa aton subong nga live. Thank you gids para yun ninyong pag-monitor lantaw sa aton sining programa. Nao sa inyo tagsa ka mga cellphone.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Sige hapon ka po ninyo si K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Ang inyo sining anchor man till 6 a.m. today. Kag sa aton sining technical partner sa master kag B-Mix control ka K5 ang Philapoy Celestial.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Parayin kita sa aton nga mga balita, diri kita ho sa balita lokal sa gihapon sa siyudad sang Sangay, mas ginpabaskog ginpasangkad ang pagkontrolar pagtap na hopefully no nga mapagar kag mapunggan or even nga matap na ang RSSI o kung ang Red Stripes of Scale Insect. Kag sumuman, gin-demonstrate, no, ginpakita ining remote controlled vehicle kasuhot sa kampo pa rin ang pilmo. Sa idas ang kampo, nagasuhot ining ROV. Nga kung sa din may karga siyang isa ka container or more, nga daw isa ka, ano ni, nang isudlan sang pesticide or pesticide sa likod and then matik nga ginaspray no sa iyang magtimbang nga bahin o kon kilid sang nasambit iya nga remote controlled vehicle. Now gin pabaskog sa nasiling nasang Sangay City Government ang pagdumala pag manage sining epekto naman sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon mas kilala sa RSSI. Pinagi naman sa pesticide spraying demonstration sa katubuhan dito sa may barangay Rizal no, sa tong Agosto or sang tinalikdan nga simana. Ang ginpanginbulahan naman ni Mayor Leo Bebo Cueva kagupod man ang pilag ka mga city official kag sang guriang panglungsod member ang demonstration gamit ang Rover R100. Insecticide nga ginusar Rover R100 ay libre pang promotion sa aton, di ba? Nagupod man ang mga personnel sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA sa aktibidad bilang kabahin naman sa padayon nga tikang sa pagkontrolar sang RSSI kag pagprotektar sa mga tubo kag pangabuyan sang mga manguma. Kay ti amo ning siling daton lubos gid nga apektado karon ang industriya sang kalamay kag katubuhan. Now ini mga utod naton nga mga magagbay nga plantadores, small planters amo gid ang lubos nga naapektuhan kay ti pwera niya mga dalagkuan nga planters mayara sila sang kapasidad nga magpamakal sang amo ning sahi nga teknolohiya, mga gadget, drone or kuwaro pa ang mga pesticide kinanglan nila good nga maalagaan matap na ang ilang katubuhan ti ining mga pigado walangan man mabakal sila da remote control da sa mga China da karon o kagamoy ilang gamiton to padlagan daganon sa tubo pasprihon dira sang ano na insecticide di ba pwede oh? Mga muni nga daan niya advanced ni pa rin ang film may ano gini nung specialized ng mga gamit nga kung sa ningin assemble gid para sa amo na ang function. Hindi mo ni siling imbintuhon mo lang. Of course, sa mga Pinoy, may ligman sa muna, though innovation, but magasto ni, no? Nga mo ni nga mga teknolohiya. Of course, kabay pa nga mabuligan, bisan hindi lang sa mga mo ni nga mga gadgets or technology, bisan sa pag-provide lang sila sa abuno, kaya may haragan ni subong nga na-promote, hindi na gani siling insecticide. Kumbaga, mas ginaduso karon ang pag-alaga na lang gid sang tubo parang ampil. Inang bumbahan mo na lang gid sang abono bala para at least makasustiner, no?

0: ang imo nga tanom kay tingin na suyop nga duga mo sa nang RSSI. Now kung gina-supplement mo ang imo katubuhan sa abono, at least bisan pa paano makaano siya, makatubo siya, no? Eh kaya mo na, no, ang problema sining red stripe soft scale insect. Ati may na, no, kaya gin-demonstrate, meaning to say, mga ideya kag inobasyon nga mga makabago or modern nga sarang man makabulig sa aton sini nga industriya sang kalamay kag katubuhan.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5. Now, sa ilo kita sa ato naman balita probinsyal. Ining maobserbaran naton karon niya sa aton palibot. Matingala kamo do nagafag, nag-inaso, kada may nagdabok na sa inyo palibot, do may naguling. Nung inang makita mo sa dalan kung nagadlagan kita, parang ampil, nagamotor ta, makita mo daw something like nga may basaga, asugin mo. Doon may nagtutod la sa unhan or nagafag. Ina, ang dulot sa ginatawag na ton nga haze, posible nga halin dito sa pungsod Indonesia. Di na monitor ho sang aton nga Environment Management Bureau or EMB, NIR. Labi na ang ila sining monitoring station dira sa may La Castellana. Now ang Air Quality Index o kon AQI, Air Quality Index or kalidad sang hangin sa aton nga palibot, timayara dira sila sang monitoring station. Now naglabot na sa red o kon pula ang ining index kag butsing ganon, very unhealthy daw, hindi ginmayo sa ikang lawas. Ini bangod naman sa ginatawag presensya sang haze. Base naman sa pinakabago nga monitoring sang ahensya, ang La Castellana mayara na sang level sang pulusyon sa hangin nga mahimo naman makahalit sa aton nga kalawasan. Samtang ang iba naman nga lugar sa palibot sang probinsya yara sa medyo patas-patas lang daw, okay-okay man. Daw okay man nga daw, hindi man okay, no? Misalang lang sa tunga-tunga, bala. Ang aton nga hangin. Now, ini ang suro kay Dr. Adrian Hort Ramos, ang Assistant Director sang EMB-NIR. Ginpanugyan sa publiko, amuriyo, atensyon, mga kauturan, kung pwede lang, no, suksok kita face mask, hambal niya sang mga ano ah, sang aton nga mga awtoridad, sang doktor, eksperto, ilabi na sa may mga problema, no, sa hapuon kamuda, may asthma, dapat sulob kita face mask, no? Kag allergy. Muna, ako may allergy nga ko parang ampil, ba, dutay lang haklo, yabok ang aso, gapangatsi ko na yun. Amunig gurong ipikto mo. Ang allergy. So, amunig gani pagkanto ko di, nag-face mask ko. Okay, tingala ko di. Then, nag-advise nga, kung man sining partner, sulob ka na lang face mask da. Para at least di mo man mahaklo. Bala, tunog, mas delikado nga daan, inabalang katugnaw sa panahon, tunog. Plus ang haze na nga ginatawag naton kay gaupod na sa daw vapor, bala kay tunog mo tugnaw ang temperatura. Otherwise kung adlaw yang aparos na sine or mga nagsilak ng adlaw, at least bisan pa paano aso na lang, mainit ng panahon, medyo hindi na gid siya tanto. Di ba mas delikado eh, may upod nga daw vapor nga mahaklo mo gid bala gaupod sa hangin. Anyway, tiyamo na halong kita sulob kita face mask kung mahimo pa lang. Pinapaandaman ang mga residente nga likawan anay ang hindi kinanglanon nga pagpanghikutar o kon aktibidad sa gua o sa aton pulayan samtang mataas ang level sang haze. Hindi man gid naton punggan ano na naton, di man pwedeng ipalikaw nato ng aso kay diri man gid makadto na sa aton, diri man ginadapyas ang habagat, di wala kita may mo ang aton na nang gid proteksyonan aton tagsa ka mga kaugalingon. Okay, tiko ara kita outdoor, nagagwa kita everyday. Amuna, no, sulob kita face mask kung available kag kung mahimo pa lang. Now, ginasuspetsuan sa mga eksperto sa nasiling na ini may kang tanan sa haze. Daw gidagpadayon sa land kag forest fire sa pungsod Indonesia. Nga amo ni nagapadulong sa aton sa pila iya kampahin sang Pilipinas.
1: Balita K5 sa
0: grabe na gid ka kalatabo kalibutan subong no, gera, inaway, bagyo, linog, binaha. mga peste pa sa pananom. Las amonyo, gakasunog ang kagulangan. Pinsara bala, sinabi magdahom nga pating aso, makaapikto sa aton. Grabe. So muna na, no? Pangamuyo kikita everyday. Alright! Hoy sa aton, galing ka mga utod ha, kung miyembro ka mo, aktibo nga member sa PhilHealth Insurance, dumdumon ginaton nga may aradra sa programa nga ginatawag nga Yakap Program ang aton nga PhilHealth. Diri sa Sagay, tatlo lamang kapasilidad, tilakip dira sa facility ang accredited sa PhilHealth Yakap Program. Amo ang Jaisaros Berting Clinic. May aradra sila sa mga espesyalista, sa mga kabataan, pediatrician. Sa mga kababayanan, may araman sila sa OB gynecologist. Now, sa mga uluidad-idad na o mga bagulang bunag, pwede man general medicine doctor o may problema, kamusulod lawas nyo, internal medicine doctor. May mga schedule na o sisaan nyo lang dira sa may Jaisaros Birthing Clinic kag iparehistro nyo na, no? Para ma-avail nyo ang libre nga program, no? Programa sa PhilHealth ining Yakap Program, mga kakipay. Muna, kanto ko muna, Jaisaros Berting Clinic. Kanto ko muna, padulong lang kamo sa tricycle o kung tricycle, tultulan na nila. Basta meet lang nyo lang Jaisaros, ha? Jaisaros Berting Clinic. Kilala naman ay, no? Parang ampil, halos tanan ng mga driver, sikad, gag, tricycle, tultulan na nila ang Jaisaros Berting Clinic. Pero kung gusto ninyo iyang tultulon nyo lang, malakat-lakat kamo kag mato-mato kamo iya tultol, basta ang pinaka landmark ining simbahan bala Mormon's Church o Church of Latter-day Saints sa kilid, ha, hindi din sa may likod, line man ang yung ara sa likod sa kilid ito sa likod naman siyang P19 nga building, titaas na dang yaka P19 ara na da likod siya nga street kalye tiyan mo na da ara da ang Jaisaros Birthing Clinic katawahay katama silang area, hindi bala yas silinga daw kagamong daw kasabad, tawahay lang katama, no, sa mga pasyente. Sige. Now, dire kita sa report ni KK5, Shiana Suelo, sa aton nga entertainment news.
1: Balitang entertainment.
0: Sa balita ni KK5, Shiana Suelo, ining artist na nga si Carmel Culiado magarepresentar sa Eurovision Song Contest Asia sa Pungsod Thailand. KK5 Sheng, ibalita mo.
2: Pagadalon, singer yag anay Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 housemate na si Carmel Culiado ang bandera sa Pilipinas sa palabuton ng first Eurovision Song Contest Asia sa Thailand sa November 14, 2026. Ini matapos magdaog ang iyaging kanta nga Sobra Sobra ni gisulat ni Nika Del Rosario kang Matt Olavedes sa Philippine Selection Night sang Sabado, Agosto 30. Nanging runner-ups naman sa nasambit nga kompetisyon sa DJM de la Serna, Mariel Montellano kag Saga. Madumduman ni si Colorado ang nanging grand champion sa tawag ng tanghalan The School Showdown sa Tuntuig 2025. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Shiana Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Madamog giga salamat kay K5 Sheng Shiana Suelo sa imo siringa entertainment report. Ang aton siringa programa ginadulong sinyo sa aton nga Power Trio DTX 500, Mighty C and Clinica D3 Bio. Available sa Klinika de Alternativo Medicina matag Martes kag Webes, may libre kita nga check-up. No, sa mga gusto din sa second, third opinion sa ilang ginabatsyag. Like for example, gusto nyo maibaluan kung may ara ba sa solusyon sa mga alternatibo nga pamagi, kadto ka mo di. No, libre nga check-up, wala bayad. No, sa aton nga Klinika de Alternativo Medicina. Kadto ka mo, ari din sa may barangay Poblasyon 1, Kalye Riles, tupad lang sa aton nga studio. No, ang aton nga check-up. Kada Martes, kag Webes nga adlaw, alas 9 sa agatubtob alas 12. Ang color green ba lang pintura sa dingding, amuna ang klinika. Ang color blue, amuna ang K5 News FM nga studio. Alright, sige. Tubtob na lang din ang aton nga pagpangaragad. Sining adlaw, kitain na naman kita buwas Webes. Aton sila nga mga kaopdalan nga nag-file sa ilatag sa mga report ka K5 Sianasuelo, ka K5 Jobres Unido. Sa aton man nga mga kaopdalan ka K5 Chester Jan Bomba Marilo Veronque, ka K5 Joel Abilay, JR Gilantigaan, Rayland Recto Nieves, ka K5 Denmark Mahinay, ka K5 Rayland Ray Matthew Tinasas. Alan man sa aton nga technical partner on board, ka K5 ang Philippoy Celestial. Aton man siling station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Aton nga big boss, CEO, Dr. Amil Itang Uy. Ini ang inyo alagad, ka K5 Ruel Carbajo sa Pereda. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
3: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Klinika de Iofresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika de Iofresh.
5: Klinika de Iofresh. Available now.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 1 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Miyerkules, Setyembre 2, 2016.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong dinalaan. Masobra 3,000 kakasos ang dengue na record sa NIR.
2: Colonel Moran Singh nagpanginwala nga nakabaton sang pondo gikan sa confidential fans sang DepEd.
1: Thailand nagpatigayon sang crackdown batok sa mga sex workers antes magdungka ang USS Abraham Lincoln.
2: Alex Yala ginakabig bilang dark horse sa US Open.
0: Balita Entertainment.
1: Sophia La Forteza hindi makaupod sa concert sang Cat's Eye.
0: Balita.
2: Inflation rates ng Agosto posible magsaka sa 6.5%.
1: Sa detalye sa mga balita.
0: Balita Regional.
1: Pro NIR padayon ang investigasyon nangot sa illegal quarry sa Moises Padilla. Padayon sa gihapon ang investigasyon sa Police Regional Office o kon Negros Island Region o kon Pro NIR sa illegal quarry nga naglundag sa Moises Padilla, Negros Occidental sa atong Agosto 25. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa Pro NIR, wala pa napasakaan sa kaso ang mga sospetsado bangod nga ginahulat pa nila ang mga dokumento nga halin sa Mines and Geosciences Bureau o kon MG o kon MGB. Na-release na ang mga sospetsado bangod nga hindi inila o kon hindi ininila na mapasakaan sa kaso bangod may mga dokumento pang kinahanglan iproseso. Samtang padayon man sa gihapon nga ginahibalo sang kapulisan kung sino ang nagapanaga o kon nagapanag-iya sang duta kag sang mga salakyan nga na-recover, lakip na ang truck na mayara sang sticker nga Department of Agrarian Reform.
2: Masobra 3,000 ka kaso sang dagay naka-record sa NIR. May kabugusan nga 3,420 ang kaso sang dengue nga na-record sa Negros Island Region kun NIR humalin sang Enero 1 tuptob Agosto 22 sa karon nga tuig. Ini nga datos sa nagapakita sang 47% nga pagnubo sa na-record nga kaso sang dengue kun ikomparar sa kapareho nga tion sa tinalikdan nga tuig 2025. Mas mataas ang kaso sang dengue sa mga nagaedad 6 tuptob 10 anyos nga may 612 nga kaso kag ginasundan naman ini sa mga nagaedad 11 tuptob 15 anyos nga may 542 nga kaso. Sa classification naman sang sex, mas mataas ang kaso sang dengue sa mga kalalakinan nga may 1,827 nga kaso, samtang ang mga kababaihan naman ang mayara lamang sa 1,593 ka kaso sang dengue.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa isay sang aga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang Regional Office of Civil Defense sa Western Visayas, may pahanumdum kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. May balita si K5 Kim Caluyo.
0: DTX 500 Morning.
3: Kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga area sa Pilipinas. Kag pilaman ka mga area diri sa Western Visayas, may pila ka mga pahanumdum ang Office of the Civil Defense o kung OCD Region 6 agod mapabilin nga safe.
4: Nagpanugyan ang Office of the Civil Defense o kung OCD Region 6 na mag-aligmat kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ini ang may potensyal nga makaapekto sa kalidad sang hangin kag posible nga magdala sang health risk ilabi na sa vulnerable individuals o kung may mga nabatyag na nga daan nga balatian sarang ini nga makatugas sang pagpalangatol sang mata, ilong kagtutunlan. Sa diin, sarang makapalalaman sang respiratory kag cardiovascular conditions. Agod mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon. Padayon nga i-monitor ang abiso sang concerned agencies. Limitahan ang outdoor activities kung apektado sang haze. Magsuksok sang face mask kung magwa. Siraduhon ang pwertahan kag bintana kag magpabilin nga informed. Ang haze amo ang atmospheric condition. Kung sa diin, may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution ang nagaapekto sa air quality. Sa report, iri ang tungod sa wildfire sa Indonesia, siriin, bangod sa direksyon sang hangin o kon ining hanging habagat, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
3: Sa karon nagapadayon naman ang monitoring sang kalidad sang hangin o kon air quality sang Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas agod nga makapaalinton sang temprano sa mga pumuluyo. Report nagikan sa Western Visayas, sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Lalaki na lumos sa ginbaha nga subdivision sa Bulacan, may balita si K5 Ailina Sanchez.
0: DTX 500 Morning.
5: Natagawang patay at palutang-lutang sa loob ng isang binahang subdivision ang isang 53 anyos na lalaki sa Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan nitong Agosto 31. Kinilala ni Police Chief Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz ang biktima bilang residente ng 662 Garay Street sa nasabing barangay. Patay sa paunang investigasyon ng pulis, bandang alas 9 ng umaga na matagpuan ng mga residente ang katawan ng biktima na nakataob at lumulutang sa baha sa loob ng La Trinidad Subdivision. Napagalaman na nakipag-inuman umano ang biktima sa bahay ng kanyang pinsan na matatagpuan din sa loob ng nasabing subdivision noong gabi bago siya natagpuan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad, subalit wala naman silang nakita ng anumang palatandaan na may naganap na foul play sa insidente. Samantala, kusang loob namang tumanggi ang mga kaanak ng biktima sa tulong ng Scene of the Crime Operations o SOCO Team at sa pagsasagawa ng otopsiya sa bangkay. Patuloy namang inaalam ng pulisiya ang buong pangyayari sa likod ng pagkamatay ng biktima. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: X500 Morning News.
1: Sampang bangkay, isang lalaki na sapon sa Banica, Rojas, Capiz. May balita, si K5 Myla Fuentes.
0: X500.
6: Bangkay sa isa ka lalaki na sapuan diri sa may barangay Balika, Rojas City, Capiz. Nagakaagnas na sa nakitaan ng bangkay sa isa ka lalaki sa kilid sang Balgos Building. Sa pagpanghusisa sa K5 News FM Rojas kay Peter Caballero, una nga nakakita sa bangkay, iyagin payag nga sang among ation nagapanglimpyo ini sang iya pananom sa lugar. Sunod diri, nakahaklo ini sang tuman kabaho nga dapya sang hangin. Kag sa pagdumdum nga isa lamang ini kapatay nga sapat, apang sa iya paglibot kag pagchekyara sa lugar, nakitaan sini ang nagakayaon nga bangkay. Nabudlay naman karon ang mga otoridad nga makilala ang biktima bangod halos dunot na ang ibabaw nga bahin sang lawas, ilabi na ang ulo. Sa piyakabahin, dako man ang pagpate sa mga pumuluyo nga ang bangkay iya sa may deferensya nga paminsaron. Kag sa karon padayon ang maidid nga investigasyon sa kapulisan angot sa insidente.
7: Sa K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: 500 Morning
2: Newscast. Kamatayon sa 22 anyos nga babae sa sunod sa ginaarkilahan nga balay sa Dumaguete, padayon nga ginaimbestigaran. May balita si K5 Rufa Devero.
8: Kasalukuyang iniimbestigahan ng Dumaguete City Police Station ang pagkamatay isang 22 anyos na babae na natagpuan nga apatay sa loob ng inuupahang bahay sa Purok Santol, Barangay Balogo, Dumaguete City noong Lunes na madaling araw, Agosto 31. Ayon na sa pulisya, natuklasan ng live-in partner ng biktima ang sitwasyon alas 6 ng umaga at agad na humingi ng tulong sa kapulisan. Batay sa inisyal na pagsuri ng mga otoridad, wala nakitang sanyales ng sapilitang pagpasok o malaking kaguluhan sa loob ng bahay. Wala rin nakikitang pinsala sa kanyang katawan at wala na iulat na walang mga gamit sa bahay. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at pumatukoy ang eksakto mga pangyayari na humatong sa pagkamatay ng biktima habang patuloy pa rin ang pangalap ng impormasyon mula sa mga saksi at ibang mga tao na maaari may kaalaman tungkol sa insidente. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki pilason matapos nga ginbuno sa ilimnan sa Bugasong Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
0: DTX 500
9: Morning. Pilas sa nagkalainlain nga parte kang anang lawas ang naangkan kang isang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang nakaimaw sa ilimnan sa barangay Anilawan, Bugasong, las 10:30 sa gabi, Agosto 31. No. Ginkilala ang biktima kay alias Ronald, 33 anyos, kag ang sospek ang ginkilala kay alias G-Boy, 30 anyos, lunsay mga residente kang nasambitan nga lugar. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong Municipal Police Station, ana ginpahayag nga kang natapos ang drinking session kang darwa sa balay ni alias Mila, kag sa wara ti duro nga rason, gilayon lang nga ginbuno kang sospek ang biktima nga naigo sa anang na wala nga gusto kag nawala nga paa. Matapos ang ginhimo nga krimen, madasig nga nagpalagyo ang sospek sa nabukid nga bahin kang lugar, bitbit ang gingamit nga tarama kag asta sa tulad nagapabilin dyan nga at large. Sa dugang investigasyon, ginpahayag ni Police Captain Presya nga may daan nga away ang darwa katong 2025 kung sa diin ginbuno man kang biktima ang sospek. Sa tulad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan sa posible pagka-aresto sa sospetsado apang padayon man nga ginabulong sa ospital ang biktima. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang Kampiyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DX 500 Morning Newscast.
2: Babae arestado sa Tacloban Airport bangod sa bomb joke. May balita si K5 Roger Tilana.
0: DX 500 Morning
10: Newscast. Arestado ang isang babaeng pasahero sa Daniel Romualdez Airport sa Tacloban City matapos magbitaw ng bump joke habang ibinabalik sa kanya ang laptop na naiwan sa departure area. Agad nagpatupad ng standard security protocols ang mga otoridad matapos marinig ang naturang pahayag. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang babae sa crew para maibalik ang kanyang laptop. Nang buksan nito para sa verifikasyon, Bigla umano nitong sinabing ay may bumbayan. Dahil dito, agad siyang inaristo ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at inihanda na ang posibleng pagsampa ng kaso laban sa pasahero dahil sa paglabag ng Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bump Joke Law na nagpaparusa sa pagbibiro o pananakot tungkol sa bomba sa mga lugar tulad ng paliparan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang poultry farm sa Aklan ginareklamo bangod sa langaw. May balita si KK5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning News.
11: Ginareklamo sang pila ka mga pumuloyo sa nga si Baliubanga ang ginaligar pagdamo sang langaw nga nagahalin sa poultry farm sa may barangay Arcangel Norte, Balete, Aklane. Sunod sa mga pumuloyo, masobra na isa ka bulan nga ginatubang nila ang ininga problema. Bangod sa kadamoon sang langaw, nabudlayan ang pila ka mga residente nga maghimo sang ilaadlaw-adlaw nga mga helikotone, lakip na ang pagluto kag pagkaon. Naibaloane nga nauna na nga ginreklamo ang dati nga nagapanag-iyas ang poultry farm nga ginpapundo matapos ang ginhimo nga petisyon sang nagbaylo sang tag-iya ang poultry. Ginapayag nga nagpromes ang bago nga nagapanag-iya nga hindi naliwat magatubang ang mga pumuloyo sa muman nga mga isyo. Apang sunod sa mga residente, padayon sa gyapon nga nagiinabo ang mga langaw. Sa karon, ginpalabot na sa municipal government sang Balete ang nasambit nga reklamo kaginahulat na lang sang mga pumuloyo subong ang nagakaigo nila nga aksyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional, 62 anyos nga lalaki arestado sa paghupot sang ilegal nga armas sa Roas, Palawan. May balita si KK5 Gilbert Basso.
0: DTX 500 Morning.
12: Kalaboso ang 62 taong gulang na lolo matapos na ma-aresto sa pagpapatupad ng search warrant ng mga tauhan ng Roas Municipal Police Station sa Barangay Hulo, Roas, Palawan. Sa operasyon, nakumpiska sa suspect ang isang kalibre 38 revolver, 5 bala ng parehong kalibre at 4 na empty shell na natagpuan at na-recover alinsunod sa Plainview Doctrine. Inaresto ang suspect sa bisa na rin ng search warrant na inilabas ng korte kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Roas Municipal Police Station ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon at karagdagang imbestigasyon. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
0: Balitang National.
1: Sa Balitang National, MMDA Patrol nga nagamit sang sala nga plaka, ginsungka, lisensya sang driver suspendido. Voluntaryo nga ginsungka sa LTO o Land Transportation Office ang isa ka patrol vehicle sang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos ini maisuhan sang Shoko's Order angot sa paglapas ini sa laisang trapiko. Ang nasambit nga patrol ang ginapapanaukon ang ginpapanaugan sang LCO matapos ini nakita ang naglabay sa EDSA bus way kag naggamit sang plaka nga hindi santo sa nakarehistro sa salakyan. Yara karon sa kustodiya sang LTO ang patrol vehicle samtang ginaproseso ang nagakaigo nga disposisyon kag investigasyon. Ginpahanum o kon ginpadumduman sang ahensya nga siguraduhon nila nga mapanabat ang konsino man nga maglapas sa layi apisar sa sahi sang salakyan kag ahensya ang nagapanag-iya sini.
2: Colonel Boransina panginwala nga nakabaton sang pondo gikan sa confidential fans sang DepEd. Ginpanginwala naman ni Army Colonel Manaro sa Boransing the Second nga nakabaton ang iyang unit sang pondo gikan naman sa confidential fans sa Department of Education kon DepEd. Ginpresentar sa prosecution si Boransing sa pagpadayon sa ikabiyante kadlaw na nga pagpatigayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Martes nga adlaw. Ginkompirmar ni Boransing nga nagpatigayon sila sa Youth Leadership Seminar. Kaupo naman ang Department of Education apang wala siya sang ihibalo kung paano ginbayaran sang DepEd ang mga galastuhan sang seminar nga iginpatigayon sa Mindanao sang tuig 2023. Ginpaninugan man ni Boransing nga wala siya sang ihibalo kundi ingingkuha ang pondo nga gingamit sa mga gingastos sa walo ka mga leadership seminars.
0: Balita International.
2: Thailand nagpatigayon sang crackdown batok sa mga sex workers antes magdungka ang USS Abraham Lincoln. Masobra naman sa 25 ka mga sex workers sa syudad sang Pattaya sa Thailand ang ginpangdakop sa mga kapulisan bilang kabahin sa ilang pagpanghanda sa pag-abot sang US Navy aircraft carrier nga USS Abraham Lincoln. Magadungka naman ang aircraft carrier sa Laim Chabang Port sa syudad sang Pattaya subong adlaw matapos ang record-breaking nga 270 ka adlaw nga yara ini sa dagat nga wala nakadungka. Sakay naman sang aircraft carrier ang masobra 5,000 ka mga mananagat kag Marines. Ginpapauli na ang barko balik sa iyang home port sa San Diego, California matapos naman nga ma-deploy malapit sa Iran.
0: Balita Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala ginakabig bilang dark horse sa US Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
13: Ginakabig sang tennis great nga si Tim Henman ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala bilang dark horse sa US Open. Ang 51 anyos nga si Henman ang anay world number 4 nga may 11 ka singles titles. Sino kay Henman na namian ini sa batasan ni Ayala? Magahampang naman si Ayala sa US Open bato kay Mary Stoinas ang Amerika sininga Miyerkules, September 2. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DDX500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
2: Sa balitang entertainment, Sofia La Forteza hindi makaupod sa concert sa Cat's Eye. May balita si K5 Ivy Cordova.
14: Ginpahayag ni Sofia La Forteza sang Cat's Eye nga hindi ini maka-attend sa upcoming European kag UK tour sang grupo bangod nga maga-focus ini sa iyang treatment para sa iyang nga ikaayong lawas. Suno sa Instagram post ni Sofia, luya gid konta ni sini nga maga-participar sa nasambit nga tour apang mas gina-prioritize sini ang iya ikaayong lawas. Madumduman nga gin-anunsyo sang singer sa tung nagligad nga bulan nga temporaryo anay ini nga madula sa grupo bangod sa iya mental health concerns. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
1: Inflation rate sa Agosto posible magsaka sa 5% or 6.5%. Ginpahayag sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga posible magsaka sa 5% or 6% or 5.5% tubtob 6.5% ang inflation rate sa Agosto inibangod sa mataas nga presyo sang pagkaon kag petrolyo sa Pilipinas. Dugang pa sang ahensya pwede pa ini mabuligan sang manubo nga presyo sang karne, kuryente kag mas kusog nga balor sang Philippine peso. Mga ka-K5, amuyato ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julieza Albay.
2: Kaga ko naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026 at buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cavite City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
18: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
19: Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
20: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
21: Nagapang
17: pangita kabala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Clinica de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Osa, saan?

0: Marka kay 514 Diaz tagid lamang na bilin kag Pasko na.
1: Diyari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Bisa nyo, puwerte ang abilidad.
1: Saksilat ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado bala ini nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung ini makabenepisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano lang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka may naay good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta nga itong mga palangga ng mga KK5 sa igan sa may bayon to sa Kauman. Ibabaw sa Kabukira, lakit na sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, nakbanwas ang Bacol. Salamat, welcome, Negros Island Region. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
6: Morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami, ang inyo power do every morning. Ako si K5, L. John Castanio.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Happy Wednesday, everyone.
0: Welcome, ang inyo riding in tandem this Wednesday morning. Until 9, subong adlaw mga ka-K5. Di pa ka mga bayan sa kalibutan, kami ni K5, Eric, ka nagatamyo sa inyo sa more night. Good morning, good night. Ang aton official Facebook page. Palakasin, palakasin, because mamayang konti, ha, meron po tayong good news. Ang dami na nag-claim na mga t-shirt dito, ha. Nakatagalog na K5, Eric, ha.
2: Palakasin, palakasin, do extend for supplement mo.
0: Palakasin ang ating page, ha. Para at least dito na lang tayo manirahan. K5 News FM, Negros Island, ha. Sa tanan-tanan nga nag-monitor subog sa anong program, mayo kami K5, Eric, abing like nyo abing page ta. Mm-hmm. You like the official page nga nag-broadcast kita. Ara kita sa K5 News FM Negros Island.
2: Yes.
0: And then, paki-like. Kuhita na nga daan ang imong silinga pamilya daw. Yes. Ang imong kasi Mario, ang imong tupad balay, kasilingan.
2: Yes.
0: At tiyari na tani sa K5 News FM Negros Island. Diin galing aton page mga ka-K5. Diin galing kita magkilit anay kadaga, Ma'am Gina Bora. Ha? Ara kita sa K5 News FM Negros K5. Island.
2: Naya, sure, bull kayo na.
0: Ara, drata. No?
2: Sure, bull kayo.
0: Dugay-dugay, makamarka naman ta mga sitinta. Mahaboy naman kami question ni K5 Eric. Ngagaw.
2: Pero
0: lagko subong mga balita ta K5 Eric, ha?
2: Yes.
0: Amo lagko mga balita subong yes. Dapat tutok. Ha? Grabe, maduguon in expose. Wow na wow ko na pala si Romar Duran. Na. Romar, kuita na daka gishare sa imo nga page, no? Si Jenny Dison pa. Ma'am Jenny Dison, yung kukuhit naman na sa makilala mo, Romel. Ha?
2: Pagkuhit na yung pala.
0: Part. Basilain ba ma, ano?
2: Ato sila part sa Negros Island region nga page sila part. Si sila part.
0: Gina Burhaga, siya sana. Oh, wow. Gina, ang tanan mga mga friends sa abroad to, no?
2: Kuhita na.
0: Kuhita na. Si Jan Ray Tabara. Mga muna permisiling ko, nagsala gali ko di. Si Roma, nga Peter sir, ay, of course, DTX Coffee Mix. Kami ni Kipay Merik, mamayang konti on the break, we will have a DTX Coffee Mix. By the way, di ba ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa bago tanga Facebook page. Ipabalugin sa inyo mga kasilingan, sa inyo mga ka-K5, nga ara na kita sa K5 News FM, Negros
2: na.
0: Island.
2: Na.
0: Ara na muna nga ton nga page mo, kita mo.
2: Ari na, ang ginahimo ko rin kayo, nakita mo kayo ko galin, ginatry ko nga isamu-samuon siya.
0: Nanotice mo, nagsakasaka ng tao.
2: Hindi kayo kapapap lang siya nagligad.
0: Hindi kayo way paslak balo ko dito mo.
2: Ari na.
0: Subong iya, gapabalo kami sa inyo, nga ara na kami sa Negros Island.
2: Amo rin na pangita ko kayo na.
0: Kay Brad Eric Gernila, no? Si Brad Eric. Abi, Brad Eric, i-share-share na sa Facebook page mo. Amo man kay Brad Dadan sa LS, ha? Mayong aga lang si Dada. Si pamilya, aga pa gabi. Na kami bulag. Inausol kami gabi.
2: Amo ginasya.
0: Gapamati subong si Sister Susan Guillen, ha? sa barangay Bata. Atiari na sila, gabalik na sila kay Paverick.
2: Kompleto
0: no?
2: na.
0: Gamat-amat na balik ka nga ton sa Libarkada. Ano man ang ginihibo ninyo abroad, kami katamayo sa inyong more night. Good morning, ka good night.
3: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan.
0: Hoy, sa ibang sa mga utod, tama si Gabriel Kutot pa may klase. Wow. May klase, may klase. Grabe ng epekto sa holiday kay Paverick, no? Sa ato nga magkautan ng iba, gabarubarik kutot na, basikon na wife pa blakbangon, yan ang gabarik kutot, patarajam na, pagbarangon, dukabo dyan! Himos, dukabo, kag magpararigos! Adlawundo dyan! Kamigya po rin yung Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 LJ. Ding Adlaw is a wonderful day, the blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga, May, salamat gid sa sining Adlaw nga Miyerkules. Salamat Ginoo sa imo grasya kag sa bag-o nga kusog kagabuhi nga ginhatag naman sa amon today. Give strength and protection to all our laborers as they work each day. Kag kamay patani Ginoo nga mahatagan sila sang nagkaigo nga sweldo sang ilang nga mga nagapaobra sa ila. Guide and protect our teachers as they educate and inspire our children. Ipalayo man Ginoo sa aksidente kag sa kalalataan ng mga maestra nga na-assign sa mga malayo nga lugar para magbantay kag magpa-educate sa amon nga mga kabataan. Give our drivers patience, wisdom, and focus sa dalan. Ipalayo sila Ginoo sa aksidente kag palanggaa sila sa imo ginharian. Lord, ipalayo man sa droga ang aton nga mga kabataan. Lead them toward good choices, good friends, and brighter future. Madamo sa kabataan Ginoo nga nagtalang sang dalan, nagpalayo sila sa imo, bring them back to your fold. Keep our families safe and peaceful today, and may your love and blessings be with us always. Amen.
0: Amen.
7: Yaman nga

Abandonné. Grabe nga kalayo. Ice on the board.

0: ganda may mga pattern nga muna nga
1: daw. Ba, siguro ano tiba man? Si butang naton ba si isolated ba lang eh. Pero hopefully ha, hindi na magsigisige mga muna nga si bagay. Hindi ba ni pag-tolerate sa aton nga palangga nga city director. Mabuot, low profile, very humble.
0: Active siya.
1: Kag mapisan eh. Si police police colonel Eugene Ribadom.
0: Ribadom.
1: Basta gali makulod nun, kaya tagipusuon niya, gusto niya maging linong kang tawa, emosyonan. Nag-lamot ka pa sa muna ng pwesto at pagkatapos, hindi mo papagalagaan ang lugar mo. Si Colonel Ribadomia, muna ang unod niya sa tagipusuon niya. He wanted ngang tanan ng mga bakulenyo, makalagaw sa tiyon sa kagabihon, ngaway sa ginakabalakan, kundi malinong kabataway, mabiya sa ilapuloyan, ngaway pagkabalakan lang.
0: You can live like a normal human being.
1: Ngaway kaya ginakabalakan.
0: Kamu
1: nang handom yan ni Colonel Ribadomia kag sang syudad ta subong mo.
0: Kadumdo ka to kagabi sa natabo sa Agapo, natabo sa...
1: Place?
0: Hindi nila sa Laguna.
1: Laguna?
0: Ang may Bahabla sa may Bulacan.
1: Bulacan.
0: Abong ginanginambal mo ang handom ni Colonel Ribadomia, yung daw ako matawahay lugar. Ama kasi Bulacan niya, ginbahaan ka na, ikawatan ka pa.
1: Hindi na. Ang buti ka doon sa mga tao, kapamintahan, looting, panawag tala mo.
0: In short, there is that breakdown of peace and order.
1: Okay.
0: Kag diri sa Bacolod niya kay Ribadomia, instead of breakdown, he will break the backbone of lawbreakers.
1: Amo nang pinakagrabe kay Pabirik. Kaya mo na nga ton, mo na nga ton, nga tutukan ta, ang unod sang tagipusoon sang city director ta.
0: Kaya
1: the way ko bala makita kang Pabirik, kung mag-istorya niya sa ma-interview siya, you can see the sincerity of the man. Ang gusto niya malang yan, kung ikaw city director, tubong bakulin niyo. Kami sana kuman kay Pabirik, give it a chance maging city director, kanong handumon mo ba eh? Luwas nga ako naging muhihan, dumiway pulos eh.
0: Kadum doon ka na makita, kaya may gina-interview. Oh. Ako very particular kung nakipable dyan, kasi ako may gina-interview ta. Before na siya na ako, pabangkutong, natanaw ako na lang yung body language mo. Iba na yan mo. Grabe, gina.
1: Siya very
0: young. Siya Ribadomia, ang kamot siya gamula, pero yun.
1: So, wala relax yan. Lang?
0: Relax niya. Yeah. Ang kamot siya wala, yan, hindi tensionado gamula.
1: Tiyam mo na city director ta. Supportaran ta ni siya. Actually, ang sekreto di is, di ko ni common police diri sa Bacolod. Buliligay ta tanan.
0: No.
1: Kaya ang like si E5, gabulig mo niya sa police. Buliligay ta because kita gapati. Nga ang aton papel, magbinuligay kita. No? Kaya ang nasululag yan, nagasulod sa picture kagapitik si K5 ko na, for example, no?
0: So, may ara sila wala, hindi Bitcoin mo ginayin.
1: Bitcoin natural na, kaya hindi mo na pwedeng, hindi na to. Kaya mo nagtrabaho na mo, karoon mo yung remiss in our responsibility. Pag huwag to do so.
0: Na pitik ganyan karoon, kaya hindi ka na magsabdong sa makita mo.
1: Pitik yan nga may punto.
0: May issue, tiyan mo na, birahon mo ginayin. Pero kung wala issue,
1: hindi mo na yan. Tiyan mo na ginasiling na to, K5. Sa iban pa ang mga balita, mga ka-K5, nagako na ang DAR. Nga ang salakyan to ila, iyas ang Agrarian Reform Beneficiary Organization.
0: Naghambal na?
1: Oo.
0: Natuhod mo na?
1: Pero nakahambal na sila, pero pulis ay pinakbalugi
0: ako. Pila na kadlaw.
1: Songgwa niya kang Ipaberic, ano ang mga nagtuhaw dari? Nagagwa ngang darusubong, ginaw si isa nila because, number one, it's really alarming. Why niya kaso kung isa niya ka-income generating project? Kurti illegal yung pasudlan mo? But mo gali si gano'n niya kung may nag-illegal laging to, kung arkilan sa lakyan mo kung makakwarta ka, padala mo lang.
0: Magamba gabi nga to, parkila ko na yung truck bito.
1: Sige, pila arkilan mo. Hindi, arkilan ko na si mo kada trip ko. Trismil.
0: Ngiti din mo, anong gamito
1: illegal,
0: mo?
1: Illegal laging glisa ka, kaya sabukin, tara niya pinakutod niya kahoy, tapos yung karga mo. Kiway ka gigang pangusisa.
0: May taxi kami sa Bacolod to. Akuton. Tari nga nung akuton ta. Nga akuton mo. Kaya may kawatan kami. Bumbahon mo. Hindi sila ngayon.
1: Nga kailangan kami taxi mo to ha. Nga kita pa disbe. Nga no to. Siya basta may dan talaga 3 mil back and forth. Galing kayo pagdulog mo to. Mga kanding na ginabango to. Mga karga mo. Kaya mo lang lalibawa yan. Kaya mo lang tingala ka. Pagbaka mo sa operator, sige na ka baho ipot ka. Dingaw. Kasi na ako lang na guro.
0: Yan ang pinahiro mo.
1: Ikaw mula kay ang ubragli nila yabak ato sa DSB. Tapos madulog kung may kanding ganito na kabango. Ito kao, di na kang kargas muli.
0: Di na tuman. Dula to nung...
1: Asta sa mga harapan na.
0: Harapan na.
1: Sa Manila, may CCTV mo na makita mo. Ba ng dulog lang iya ang tao. Galing kang iguyon niya itong kanding itong pasunod sa ban. Si Rita naman itong iyang... ano to eh?
0: Ano sila yung operator?
1: Ah, ngayon ba ipot kanding? Ngayon sa kwan, sir, sa karga ko na gurong gapon yung mga daan yung mga tilam na.
0: Ngayon na sinutong na pa sa iro mo. Ngayon po ta.
1: Si yung mime. Oh. Tapos makutod kasi kasi sino nagkarkilasin mo?
0: Nga?
1: Sininga. Kanding lang to mime. Galing sa mime. To amuning natabo kang ipaberik. Diri sa kaso. Kaya bisa ng pulis. Subong bisa ng bala na sila tigiyaya. Sige, way pa kami din siya gapon. Ang pinalang niya kaso nila. No? Ay, hindi gali mga pulis. Sala, kalaw ay.
0: Liwat
1: suno sa

0: Sog, no? Arsog. Ang regional, abi mo kalipay sa ito, di ba ginoon mo ngalan mo, Regional Special Operations Group?
1: Hindi lang yan, hindi normal ang ngalan mo, special ganyan mo.
0: Special ka mo, bangun siya ka special, hindi na kilala si Noy Lai Nakop.
1: Wait pa mo bala, kagawa pa sila kahatag spot report.
0: Ah, ang natabo kaki pa Eric, si MGB matag certification sa ila, para pa ilan kaso.
1: Okay, arena.
0: Si Mamalong gaulat sa report, pero hasta subong ang development na mo ni, hindi sila yung kakilala kung sino ng operator.
1: Ano na daman, anong meron?
0: Ang pabangkot, nangin isa ka misteryoso, ang isa ka ordinaryo nga kaso. Because it seems nga pag abot sa operator nga nagkwari, ang police na daw nag-special sila. Ano kaya lang, isang special nga batsoy sa hindi special nga batsoy?
1: Utok.
0: Kag?
1: Kag itlog.
0: Oo, si ganon. Hindi, guro. Ang balon mo ka, wala balls kag utok nga ton, nga tagarsog. Hindi kaya pati special gani sila, but si ganon, they have the balls.
1: And
0: they utok. Have the utok. Ti, araw-araw pa, di sana kasi manadugidugay.
1: Hindi ko magkomentaryo.
0: Hindi, wala taga-komentaryo. We're just raising question. Nga, doon ka misteryoso, nga doon gamang mo sila gulpi. Ha? So, ang ilan na bala na mula ni, ang amon niya mo ni, pag na-solve na, kag na-file ang kaso, may post, ito importante bala na sa tao. Taga-isabi, pamangkutabi taga Moises Padilla, be?
1: Sa mga kasi manwa ko sa Magalyon, sa Juan Blas San Benito, sa may crossing Magalyon, sa Maria Silya nga area. Mangkot lang ko, kilala nyo sinong tagiya sa Asinda Crossing Bag-o?
0: Mamangkot ha?
1: Asinda Bag-o, sinong tagiya?
0: Sinong tagiya sa Asinda Crossing Bag-o man? Pwede, Abilio, gudyo. Tibot siya gano'n. Itan, pwede yan, special nga ba, Choy? Ang special nga ba, Choy, damo atay.
1: Si Mayor Ilya, may ginambal na kagapon.
0: May damo na itlog. Ah, damo, isa na galikitlog. At least may balls.
1: Dadua. Dua.
0: Ah, dua?
1: Kayang isa, gintunga mo.
0: Ay, tunga, okay.
1: Si Dua, gaya po.
0: At least may balls.
1: May balls siya, may balls. Kag may oats. May oats yung utok, bla.
0: Basi, oats joke.
1: May oats and balls.
0: Ang delikado, biba si Marilyn.
1: Kalahin, no?
0: Ang hindi mo bugwaan pa dito.
1: Kalahin, no? Anong tabo na sa atong lugar sa Magalyon, man? No?
0: Sila yung ito, to alarko na ranita, entra na sila. Yung special pro white log. Ano man, nagmango ta subong tanan sa Negros Island region. Nagmango na ta tanan subong. Ano man, doon ginapapati kita sa isang bagay nga bisan si grade 1, section 10, hindi maka, doon hindi ma, luwas lang gidya ko ng mata. Ginawa, kablo ka kipa, Eric, may ginahambal nga kung nagalain ang imo sining, kung nagakatulog ka, pukawon ka, dali ka makabugtaw. Kung buang ka, may dalalaan pa si mo nga mental health facilities.
1: Siya pa na.
0: Kung kapabuang-buang ka, budlay kay wala ka dalaan. No? Kung mango ka, may eskwilahan pa yung dalaan si mo kagipay merik para matudloan ka mo.
1: Ang lahi pag-istilahin, kundi kay na to, buang
0: kundi,
1: to.
0: Kundi nagpamango-mango ka. Delikado niya, why nag-iiskwilahan, makatudlo si mo
1: may yan. May isa pag-isipong ko bago nga masakit.
0: Ano na?
1: Kapabulag-bulag ka.
0: Ha?
1: Mabulag-bulag.
0: Yung bulag ya kung isa makakara pa mo like si Bal. Kundi bulag video si Bal.
1: O si video magbanwa.
0: Pero paghatag mo sila sang shin, may ara sila yung code, ginahikap galina, may ara na galing nga daw ga bukol.
1: May bukol?
0: Yes. Tibot siya ganun, isang bulag kaya, makabalo ka. Pero kung hindi kaya bulag ka, magpabulag-bulag ka, bisan sino yatan mo siya, thank you, Sminty, sir.
1: Inaano na tabo si Nino. Nga atuod, no? Mga kay, 5-10 black, kung may madakpan ka nga mga ordinaryong nga kawatan, aryo, kung ano ba si? Nagligad nga daw, maging tiro sa Magalyon, di blang?
0: Pero kung nakahangop ko ni, makintindi ba? Kung nakahangop ka si ni?
1: Kung makahangop ka?
0: Kung makahangop ka, tani, masiling ka lang na kuluya atuod, no?
1: Hindi, kung makahangop ka, man, baka nga, tawag to liwat si Kwan, mapainterview tala, inuntang istorya.
0: Ha?
1: Muna ba na, nakahangop ko?
0: Ang gagawa, subong mataw-tawad na ni. Ang atom lang bottom line is that, ang isa ka nami ng operasyon, nagwa yang daw may ginatago po sila, no? Nga kung taroon mo, hindi ka dapat taguon. Ha? Basta gani, isa ka butang, hindi tapay chindihan ka kipa, Eric, we are challenging them. Ano ang ginakulbaan nyo kay after all, ang ginaproteksyonan ta mga pamuriyo, inyo man na trabaho.
1: Ano to siling mo? Lewat tabi?
0: Ginaproteksyonan ang pamuriyo. Ang baha, Black Kakipa. Amo na ginambal, gilablao.
1: Hindi tayo magproteksyon.
0: Pumasok ka ng NLEX August, lumabas ka ng September.
1: Kalahin, no? Sir, 24 hours, ha? 24 hours ang ibang, 36 na subong, nga ara sa sulod sa NLEX. Okay, so amo mo lang na ito na. Ibalik tab lang na da siya. Amo mo lang na ito, kasimple. Sino ina siya? nga hindi mahingadlan kag nga until now ang normal flow.
0: Gawa na si Tarundura, ga pangamusta ti. Ang normal flow. So tutukan ta karon ang development siya? Number 1 ha.
1: Okay.
0: Ang DAR nag-recognize na nga ilas lakyan to.
1: Tuod pala may harag diyan.
0: Ti interview sa rin karon.
1: Ati may resibo a record.
0: Ikadua.
1: Hindi ko magaling sa radyo.
0: Until now isa na kasi manang nakaligad.
1: Oo.
0: Nag-investigar gapon yung police party sa Quarries. No?
1: Ay, na siya?
0: O sige, pag-yapon. Pagta kuguro ang delikado sa Quarry, dalom.
1: Dalom ang?
0: Dalom na nakutkot. That's why nga iawan sila kadig. No? Kumo nga dalom na ang Quarry dito sa Moises Padilla, the member of Barsog are having hard time to dig. Kay dalom na kipabirik mo.
1: Tinga nga, wala nila gin-inform ang provincial command. Kaya nga ang provincial command, wala gad-demand sang kuwanaw.
0: I-check na karon si Mamalo. Oh, ga-report man sila, kung ga-collate pa man information.
1: Ah, ha? Okay. Kabod lagi man tuwag mag-collate ah.
0: Apa po siya mag-collect balas.
1: Ano itong dalom siya mo?
0: Kabudlay mag-dig deeper because masyado ka-deep.
1: Kailang gaba ka pabuhin.
0: Ocean deep. Kabalo ka kay Paberic. Ang
1: ginawa,
0: ang isa paguro, kabalo ka kung magtama ka dalom, you need scuba divers. Ano kinanglanon ta sa ding kaso sang simple nga illegal quarryman? Oxygen, scuba diver, so kung investigator nga lang oxygen tank kay dalom mo. Ibalon ta na karon na.
1: May engineer ta nga bakon-bakon kino?
0: Yan ako no?
1: Amigo ta? Si Clarence Luxin?
0: Bali ha?
1: Linya, pre, great ko lang na kapamati, si mo ka naga pre ha?
0: Oh, sige ha?
1: Si Madam Ilsa Salvador sa kanumanan, physics, kadina
0: di amora. Salamat
1: kina. No? Totoo Clarence na.
0: Oh, salamat gid Clara, salamat gid. Please dat kay pamati. Ti sa mga taga Moises Padilla, buligin niyo biya.
1: Sino nagiya sang sinda bago naman?
0: Oh, yung kubi ang balyo kay pulis hindi malo ang arsog. Nagapang hindi na actually gapangita sila
1: tangan ano naman ang napakita nila.
0: Lulots. Hindi nabi ko bilang ilang lutsan pakadto dito sa.
1: Hindi nabi ko kuba kuba bla to
0: gani. Hindi nabi ko bilang pakita sila sang lutsan.
1: Oo.
0: Nga makilala gid nila.
1: Susa.
0: Ano imo ya pagjindiaw?
1: Hindi ko kuba kuba ni dugan ko.
0: Hindi ano nang balmo yaw.
1: Uy gabal mo permiro gabal mo kadalom gid.
0: Gabud ko. Hindi ko ari ka kipabiri kun kwari. Dalom na namo. Dalom na nati. Natural sa lumon mo pana gigibig biper.
1: Amal mo, gapangita pa sila. Tidalom, gapangita. Doon ang gulpin lang, kumbang-kumbang dugan ko.
0: Gapangita sila sang...
1: Lutsan?
0: Lutsan nga makilala. Lalo, ang paano may... As nakita nga manong balita, kang ipapirik na punayan magsasipay.
1: As nakita na nagago man.
0: Nung nagmako sa mong adlaw. Tatabu ako.
1: Kasadya.
0: Ayun na, alo.
1: Kasadya.
0: Nung nagmako, tagal ni Gross Island Region sa mga kaligyan mga doon. Nabi mo sa batya, sige, RRR. Amo nang epekto ko nakatulon ka bato kag balas.
1: Okay, reklamo naman itong mangod daw.
0: Agree ka. Timapos kami commercial break. Pero karon tutukan ta shooting incident. No? And of course, ano na yung development sa shooting na ito sa Gaya? Grabe. Papost kami commercial break mga ka-K5. And then, bantayan, lapit na September 13, our radio broadcasting grabe competition. Ito, oras sa K5 News FM Philippines mga ka-K5, alas 6:55.
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka.
4: Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
5: Thank you, Sir JP.
6: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
6: Ga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats, kaya ga, amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. Masugotag sa hindi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa D3 Bio.
5: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta as gid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausan mo ang fats ang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio para sa imo.
6: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon na to, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag ginapurify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration. Uy, in short, hindi kadali mag-ulian nun, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipalainom ka, D3 Bio. Kaga nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
10: So it's a matter of ano na lang gidyas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no?
7: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500.
12: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
13: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
14: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Panlaban mo, MyTC! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. MyTC! The Mighty Power of C!
12: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
16: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
12: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas nang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain nga health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Point ka man sa isa
5: kayo. Namit na sila Lichon Belli.
4: Amin yara
5: ganyan. Ay, kinamit ka Diyos. Favorit ko na dang sa bayan.
4: Yung baluto ng slabi, dalaan nyo na yung
5: posyon. Pero may ganito ginasukot nila nga away takay na dalato.
4: Tingawa yung buhay nila dalaw.
5: Parinti na mo. Balo ka may nadala kong lain.
4: Huwag mo nang sugit na. Mabulagay ta.
5: Ay, subong pichado, subong surreal dyan. Yes, we would like to say happy birthday sa kay Mrs. Nita Tan.
4: Ay, Ma'am Nets. Tita Nets. Kay Tita Nita Tan, asawa ni Sir Canok.
5: Sir Canok, kampuistuhan.
4: Happy birthday. Happy birthday. Tita Nets.
5: Kuha niya subong, di bo?
4: Di bo
5: yan.
4: Ah, okay, hindi na pa kambala. Kabalo na ako. 18 ka na subong, Tita Nita. So, happy birthday.
5: Happy birthday, Ma'am. Happy birthday.
4: Blues FM family. Kaya salamat, give permiso sa pag-akomodar sa K5. Dala sa kampuistuhan, Highland Resort. Salamat.
5: Thank you, kid, Ma'am Nets. Happy birthday,
4: Now, sa tanan man nga celebrate sila birthday, happy birthday. Mga ka-K5, domidyo ang espiritu, tama si Manubo?
5: Yes.
4: Masi Manubo ang mahuyang. And by the way, nag-experience ka mo sa rotational burnout, huwag kayong aalis, may kasama na ito sa mong Tagalog. May kaupod na ito, si Engineer Tambanillo. Sang Negros Power. Ang ato na, let them explain what happened. Nga ang may rotational burnout, for example, Charito Heights. Kag-i-pibery, 2 hours again. Mga more or less, guro, manugaling ko sa estasyon alas 5, manug alas 4. Ambal na burnout.
5: Uh-huh.
4: Abot ko dito sa balay. Astagin maglasyete, kag magsiga kay Paberic. Ito mga more than 2 hours.
5: Ang burnout?
4: Burnout. Di, ano ba lang kausa? Adlaw-adlaw na niya kay Paberic. Nagkakatabo ina ko ng mga one or two times a day.
5: Ah, sobra na niya.
4: Abo na. May
5: hindi
4: sa aga.
5: Hindi na
4: may burnout.
5: No. This one?
4: Tapos pagkagabi may harap pagin.
5: Ah,
4: so, tanga mo muna ang punto
5: abi kung kaysa,
4: paano ko na mabalaan kay may ara kaming may ara silang online classes mo. Di mareklamo na na dayon nga
5: unay
4: man ning why na kami kuriti di.
5: Ah.
4: Yang matabo si na dati matulod sila sa dapat ni tulod.
5: Oh, kay butuhon yung pandaron.
4: Butuhon yung pandaron. So ti ang punto naton kay Paberi, what if ko may mga naganebulizer blaw.
5: Oh,
4: kag nagakinahanglan sang self support lang sa balay nila. Nga voice lak balugali may rotational burnout.
5: Tingala kong migo ko sa Talisay si Andrew Bagatela, maestro na siya. Pero may na ginapost. Why na siya primero kat post sa brother?
4: Anong baliyan?
5: Niya makanta ko, Hello Darkness, My Old Friend.
4: Ang gilika.
5: Amuna na lang yung napost.
4: Hello Darkness. Kasi nipasular na lang siya. Sabi mo anong gap chat sa mga post na to? Sinasular na to sa buong. Solomon! Si Ma'am Gina Bura, kagabi, brand out man.
5: Kaya nga muna ako. Ate, pero may na, guest na karoon ng More Power.
4: Yes, ang ato lang yes, ang Negros Power,
5: let them explain.
4: We want them to explain because paichindi ko, hindi nila sa ila control kay Paberi.
5: Mm-hmm.
4: Do isa ini ka national problem?
5: Eh, load shedding kinabi sa NGCP. But let me explain ko na no. May nang asilagit.
4: Hindi yung technical ang pag-explicar sila karon sa ito. Pero ay,
5: kaya, ba, ano
4: stretching tanay, K5 ba, 8 town? Ari na nga mga classmate, ready na si Kuya Romeo Encarnacion sa Paglaom Eagles Club, nagpamati sa ito, no? Ang brand out ko no, abi, tira na ibig kipabitan, ready na ta, kipabirik, mga kisi-kisi na ta.
5: Amo na niya. Itahan.
4: Summer, pero ambal nila ko no, ambal ni Engineer, si Kuya Romeo, isang engineer eh. Siling halin sa una, may rotational brand out gina eh, lalo na during time of summer. Pero ang Seneco, wala pag gidnig, amuning, halos daily na gid.
5: Oo.
4: Damo na gid. Yes, yes, Kuya, tama ka, Kuya.
5: Kag hindi lang kay Drisato na even as far as inubaan ang grabe, no? Brown out tag twice a day.
4: May gina may explicar ba yan? Here we go, here we go. It's Zumba time sa Foro de los Pueblos. Mascara time!
5: Hanot!
4: Hanot
5: lang. Diwat. Intro below.
4: Mascara time! Mira!
5: Mamula ko lang. Ara na.
4: Ara na kami!
5: Oh, gabirada ng mga video girls. Sa ni Balpusada, sara na, gabirada na.
4: Galalog na ko sa bayo. Kung sumugi pa yung berik.
5: Sa bayo.
4: Sobra na kasumbago na kanaga.
5: I could love only. God love only. Sige, gulotok. Ano? Sa mga gwardya sa Ayala Mall.
4: Balpusada! Ano?

0: Alo. Ang guardiyan lang amigo, at sa isa ka mall this downtown, gapamati, isa gasumba siya ko, no?
1: Gasumba kami agay, nung community ex ko, Pemex.
0: Mr. Russell Gaudil
1: ka. At tanang nga gusto, magpaslim ka mag-exercise, kanto ka mo sa Rayo G.
0: Rayo G, no? At invisible yan, pwede ka pa.
1: Pwede. Basta pa-enroll lang sila sa
0: akin. Enroll lang sa Rayo G.
1: Oh! 2025 Mascara Team, ari pinakabongga pagid. Ready na ang inyong mga tuwalya kay mapabalhas kita. Here we go.
0: Hanon. Amo ni

0: napakadal na si Mayor Greg eh. Kamu maskara na to.
1: Muna niya.
0: Si Rudy Escaluna, no? Napakagal naman kasi in charge sa Dugba Foundation. Clarence, exercise na Clar! Si Tata na sa may tanga. Taga-pabatsyag. Amo siya dapat na palanggao.

0: Ano?
1: Makadalog.
0: Kadalog ka nga, Ma'am Gina. Kayo, okay, ganda. Amoya!
1: Diesel, pinipilada mo, ano?
0: Pero si Kuya Romeo, sige, paulam, dali mo sa mascara, music nyo. Pakasakot, tingin bisan nyo pamati lang. Ay, Kuya, di mo yung choreograph, baby, Kuya Romeo. Anong service, Kuya Romeo, international.

0: Grabe ka dami! Ah, aga pa mga kakipay, mga ton, maskara spirit. Kung sa malayo ka mga lugar, puli na ka mo di sa Oktubre, kay mamaskara ta. Patanaw ta League of Champions.
1: Ma League of Champions kita, kag at the same time, ma-enjoy kita sang maskara, kay bago ng aton nga plaza, kag may fountain naman kita.
0: Uba, may suga pa na.
1: May suga pa, ginahingagaw, gitsubong.
0: Tiyodap, kinabali mo yung gig ko na before maskara, umano na mo.
1: Hindi nyo na mahingagaw, bakulon ko ni Mayor Greg.
0: Butang nyo sa Italita, taga-bakulon na. Ayo, si Joanne Bayonita, good morning, sir, ga-monitor, giga media, kadaga sa inyo program, thank
1: Kita,
0: you. No? Habi nyo, abuling mag... Adlaw-adlaw, hindi lang topiko amo ni Kipay Berik, distoryahan mo, ano nga innovation, yung malingaw, black mo. At the same time, inang may mga katuturan, significant information.
1: Yes.
0: Now, okay.
1: May puluton man kamo.
0: Ang inigabahin na, ang aton nga maskara beat, kag maskara spirit, ginadala sa inyo sang DTX 500. Mm. Kaya bangod nga daw gahubin ka kung naga-DTX 500 ka.
1: Ay, hugin na. Namigid.
0: And pinakalami sa DTX 500, kay ang sugar level mo, gina-normalize niya. Gina-updan niya pa ng imo blood pressure bla.
1: Yes.
0: Gina-palipis siya dugong para hindi mag-pressure to do.
1: Sa simpleng istorya, sirbi maintenance.
0: O, inang maintenance bala, nga at least sa papano, mag-alam ka man, nga hindi ka halakadig sa mga nabaw.
1: Pwede ka mas magal yun.
0: Hindi. Pero taga-INIR, no? Hindi man mangugur taga-Negros Island yeah. Region. Hindi naman talaga buboy yung taga-INIR. Napwede na lang mo natin sila ganito ganito. Hit. Parang Tagalog man yan ang Ilonggo kasi Senator Miriam de Pizor kaya. Kita mo mag-Tagalog si Senator Miriam. Ay, doon na miss ko naging Senator Miriam, no?
1: May speech ni Miriam.
0: Inablang tirada sa Senado ng gatay o gangagi.
1: Kagkun mag-kwan siya ng joke, yung ng hugot ni Miriam. Katahom siya.
0: Bawa si Junjun Riluta Rosal, kakipag Sir Eljan kag Eric, kapamati isa sa inyo, kasadya sa inyo, dabis kan sa ga-drive ko going to ka bang, imagine ko, drive na ginlang ni, enjoy pa itong tagpalamati. Now, kagabi na puhag ang pila ka mga pobriyo sa San Jose Sumag, may sunog, ang una ka pamangkot na ton sa mga tagpalamati, pila kabalay ang nahalitan. Sugid na ka kay Wilson ha, Bandolp ko noon naka-standby. Ha? Nakabalay ang nasunog. Ang pamangkot mo ni Subong para sa t-shirt kang Kipay Berik. Ano gusto mo? Tutok politika t-shirt?
1: Mayara naman ako.
0: May tutok politika t-shirt pa na to?
1: Tiyara
0: nga black? Eh, isa kabilog ka mo na niya.
1: Isa ka black kami?
0: Oh. Galing kay precise ni Kipay Berik.
1: Tiyata kay Wilson.
0: I-check ta, pila kabalay ang nasunog mga ka-K5 sa batdak, hashtag K5 number of houses. Amo na nga ito, questioning agaw na kamo. Ha? Si Wilson Villena, a.k.a. Bandol Sangkip. Nga, grabing epekto sa iya nga gym. Mm. Kidogong mo ba ako kay matupad ko siya? Pros kami nagamay buyon mo.
1: Kay sakong takin niya, subong.
0: Ha?
1: Sakong takin
0: niya. Kag nami, nakita mong lawas ni Kipay Wilson, no? Amo lang epekto sa hard work mo.
1: Doon
0: ha? Grabe, oh. K5, sakto, okay. Si Kipay Wilson na rin na. Kipay Wilson, good morning. Anong natabo kagabi?
1: Abi kung gatakin, sabi ito lang tabi.
2: Good morning, kay Sir John, kay Sir Eric. No? So, Mansik Salvar sa karoon, ang pinakamakarasidente.
0: Nagamay, kagin niya tuntun, kay Pai Wilson. Yeah, effective. I-promote, kagin niya nga ito, Rayo Jim, kay Pai Wilson. Kinagamay, kagin niya mo.
1: Nagdami ang lawas mo, kay nagamay ka. Pero Wilson, balik ka istasyon, mimuhan, kasi buong manugig ka sa ako, sa matuod. Sino nagunting siyang buhok mo, Wilson? Sino nagunting? Sino nagunting? Sino
0: nagunting? Ayan, kaso na.
2: Brunos niya, Brunos niya.
0: Parehas niya gunting, Blas Bungson. Parehas niya gunting, Blas Bungson. Okay. Kipay Wilson, anong natabo dara kagabi?
2: Kesa daw dyan, kesa Eric, no, kung sumahon, i-confirm tanay, no, hindi magnubo sa pulo ka mga pamalay ang ginubos tubok sang kalayo diri kay Fidel dyan sa may San Jose 2, barangay Sumag, diri sa syudad sang Bacolod. Pasado las 9, sang nagluntad ining sunog, no, diri sa ining lugar, kaga sa aton sininga pagpangusisa sa pila ka mga residente sa ining lugar kay Fidel dyan, kay Fidel Eric, wala sang taho ang ginatudlo, no, nga ginhalinan sini sa kalayo. Actually, kaupod naton man diri sa karon ang pila ka mga residente, and at the same time, ang tag-iyas ang balay
0: kay Fidel dyan.
2: Kay Changi ini siya, ubos tanan niya stock.
0: Tinanay yun, magkuli ba naog, pakanto ka Sumag, may taytay. Before mag-approach sa taytay, going to Sumag, may ara daliko pa wala, correct?
2: Magpasulod ka sa economic highway, kay Fidel dyan, kay Fidel.
0: Muna economic highway, okay.
2: Mag-move ka lang, gamay mga 150 meters, or 50 meters, malabot mo na.
0: Along the road na sang nasunog?
2: Yes. Sa right side ko magsulod ka sa entrance.
0: Amo nang mga hilira, da may mga Changi, may mga Baligyaan, may mga Kunano da?
2: Oh, yes, yeah. Dari nga mga dira nga area kay Fred Eljan, kay Fred Eric. So, to be specific. So, kaupod na, tundin si Karon, no, ang tag-iyan eh. Si Ma'am i-interview, ang tanalan di kaya rin, alamad din si Ma'am. Kaya tingin pa talikod lang sila kay Fred Eljan, naghali na sila mga 30 minutes butang naton. Kag amo pagluntad sa sunog, no. Ang siyang ganyan ubos, ganyan ang stock niya sa sulod sa iyan sinya freezer.
0: Ahoy!
2: May cash man siya kay Fred Eljan, yung in-withdraw man kagapon. Ubos man, why give some billion kay Fred Eljan? Ma'am, good
1: tingin
2: morning.
1: Tingin yung cash siyang gyo?
2: Nalang pa gani, ma'am?
3: 4 million.
2: Ma'am, ano ang posible?
1: Tan ko out ang live tapit.
0: Live tan?
2: Ari kay Fred Eljan, basta may pamangkot ka mo ka, ma'am.
0: Ma'am Romili, mayong aga.
3: Mayong aga, sir.
0: Oo. Balik ka gabi, mga oras kinagtuhaw ang sunog?
3: Ay, puso ka balo kung ano gid oras nga nag-start ang sunog kay naglakat kami sa akong partner.
0: Okay. So, inang imo nga pwesto, balay nyo na kagaserbi Changi, pangabugian nyo na?
3: Oo.
0: Anong ginabaligya nyo?
3: Mga sari-sari lang.
0: Doon. Ang inyo balay, ang inyo tulad Changi, kagbalay, ubos ginasang kalayo?
3: Oo, ay gitsang na, ano, nakuha.
0: Ahay.
1: Way tao, haw?
3: Ang piyak balay, way gitsaw, ang sa piyak, ari bata ko, na
0: okay.
3: Natrap sa ganit.
0: Naka, ti, ano, nakasur... Pila edad sa bata mo?
3: 11.
0: Kinakagwa sa balay niyo sa nagkalayo?
3: Ginano sa eh, gintabangan sa mga tupad balay namon nga makagwa.
0: Ahay. Tanti, no? Okay. So, bali ang nadula sa inyo, may mga, tinga, ang inyong kapital na dalahig pa sa pagkasunog?
3: Tanan, sir, kay bago lang ko na-withdraw sa sildos banahon ko, ubos din.
0: Ahay. Naintindihan ko ginaday, no? Pero ti, beyond our control. Kay sino ko nabalay nagsugod ang sunog?
3: Dira ko na sa, dira man lang ko na sa hamon tiyak balay, pero wala ko idea kung dagid man.
0: Oo. Pila ka balay ang kabugusan nga nasunog da?
3: Mga 14, guro.
0: 14?
1: Damo ba?
0: Damo, gali, no? 14. Bali, ubos ginada ang 14 ka mga balayo. Pero anong imo, Changi? Light materials man, ha?
3: Mga ano, mga tin na lang. Light material lang binira, bandi.
0: Di, ano nang abulig ang natanay sa barangay sa inyo da, ma'am?
3: Subong wala pa man.
0: Why pa sila kakadto da? Ano ora, kagabi, mga ano oras to? Mga alas 8, alas 8 na sunog. Halin kagabi, until now, why pa sila kakadto da?
3: Di, nag-respondi man sila gabi, di, sir. Nagkuha sila sa ano di, ng information.
0: Like subong aga, kay wala lagi ka muging gawi, why di sila nagbalik para sa magbutang lang due time ng pagkaon da sa inyo, wala agad?
3: Wala pa.
0: Basi siguro gani galuto pa man sila.
1: Layo pa man election.
0: Ha? Hindi ah, dali na lang mag-alas 11. pero ina lugar na ni Kapitan Rudy kung gapamatis Kapitan Rudy hindi niya magkatulog ah, kantuhan niya ginakaapli o kuhanay ka pa no, tutukan tani. Anong panawagan mo dahil sa gobyerno para mabuligan ka mo kay ti after all grabe gining halit ang inyong ginpundar ang inyong mga kapital na pektuhan
3: ganis na ano eh mabuligan kami nga makayo naman liwat ang balay
0: ay
1: dira sa inang lugar niyo sa San Jose. Antes ang sunog, mga pila ka balay ang kabilugan nga na sa malapit sa inyo?
3: Damo. Galing kayo na ikit-ikit lang ni Dance. Pero
1: damo.
3: Ilang gid ang natamaan niyo.
1: So, hindi man bilog na San Jose ang nasunog, kundi dra lang sa inyong aside ang nag-atubang sa Economic Highway.
3: Oo.
1: Correct. Now, sa inang mga balay nga nagkarasunog pakadto sa Economic Highway, inang inyo ya ginaagyan hindi ya dito sa may sa sumag nga area ko di drive ka mo sa Economic Highway nagaage.
3: Oo, kanib lang pakadto di ka nga.
0: Oo.
1: Economic
0: Highway. Kaya may isa to kalagyan sa San Jose nga dito ka magi sa Taytay bla. Asa may approach ang Taytay, amo nang una nga lagyan pakadto naman to sa GK. Di bla dai may GK to nga lagyan.
1: Amo nang urig nila nga lagyan. Kay sing una ining ilalikod ni.
0: Correct. Subong sila na printe.
1: Sila nang printe. Okay, amo gina pa buhi, no?
0: Sometimes, amo na gulong ng buhay.
1: Gulong ng buhay. Now, ano kadako ng Changi mo da? Nang amo ng Changi pang kabilugan da sa inyong area?
3: Hindi man. Bali, may bago lang gid ko tanan naka ano, nakapangkumpra.
0: Okay. Dumasugod-sugod pa lang tani.
1: Ano ayhan ang bati-bati mo nga ang nagsugod ang sunog? Anong natabo? May nagagamit kandila, kingki, ano, brownout diyang pagkatabo? What happened?
3: kay ang pag-abot ko diya hambal sang tupad balay namon igo na lang niya nabantayan nga may kalayo na mo wa gid sang nakatar wa imo kuno gulpi lang kuno nga may kayo
0: dumay tuno pang hambal mo no taga Sor ka sa Negros dai hindi kaya taga Bacolod taga diin ka gid
3: Escalante
0: oh kay may tuno ang iyang hambal
1: may accent siya nga oh.
0: Okay. Sige ah, ang amon di nga ginapasalamatan, kag imo mang guru pasalamatan, bata mo safety. No? Even if amon na tabo, kaya ang tanan niya makabalik ta, be strong lang, makabangon gi kita. No? Importante yung bata mo nga 11 anyos, huwag siya madalada, kaya nakaluwa siya kagabi, ha? Like, thank you, gin siya magatag information, ha? Salamat, gin.
2: Thank you, sir. So,
0: amon na, K5 ba, Wilson? Para hindi ta magsala, son. Namin na, son, kuhaon mo mga pangalan sa mga nasunugan, balay, para makuha ang exact nga number of houses ka na apektuan, gid.
2: Sige, K5, John, K5, Eric. So, diri masako, kumandiri sila subungon, nagapang salbar pa sa pwede. May mga alkansiya, kita din nakitaan, kaya gini mga
0: sila. Alkansiya?
1: Alkansiya, kaya nakitaan mo?
2: Oo, kay siyempre, amo ginaang ginasalbar.
0: Anong kaklase alkansiya? Nakasulod sa kawayan? Uko ng bagong alkansiya.
2: Okay, namin nakita ko to. Hindi mo naman mabimaisindihan kay Federer, kay Federer, ang sura ka alkansiya. Balakiti ng, na, ano na, plastic gurong.
1: Sa likod mo na, sunod na mo, speaker, matsago karaoke, ginang nasunog mo.
2: Ari kay Federer, John, di ba ang ginapindugan ko ni, ang nabanot siya yung adalan, amo ni siya.
0: Oh, correct, correct, correct.
2: Ang area ko, dirito sa may right side, sang, ano, sang...
0: Kinairihan ko na na sa una, permission mo, kapag nagtag ko na radyo mo?
1: Inang area
0: na. Inang area da, likod. Sa ginatubang mong ginyerya, kaya ang likod siya na sa una, why na daya mo? Sapa na daya sa una?
2: So, muna kayo well, dyan, may mga balay man rin, at partially damage lang, ang mga totally damage, ari gindi tanan, sa tunga, gid sang ining area.
1: Anong bati-bati, son nga, nasunog ako?
0: Anong ginalinan? Short circuit? Kandila?
2: Actually, pilan na ka mga residente na pamangkot ni Kefeta dyan, ang halos ginahambal nila, tanan, nakibot na lang sila nga may nagtuhaw nga kalayo, even lupok, wala man sa nga may nabatian nga lupok Kefeta dyan, Kefeta Eric, pero te, ang ina naman niya, na technicalities, wala ton, tanan ang ina, no, sa BFT, kaya ongoing, pamanang ila, sinang investigation, kay kagabi, why, paman sila may ginatag, initial information, no, kung ano gin ang posible ginhalinan, sinisang nga kalayo, dire Kefeta dyan, Kefeta Eric, pero may makitaan, makita dire, nga pila ka mga bitin, gabaligya man ka mga butane, ma'am. May mga butane man din ang mga baligyan sila ni ma'am.
1: Pagtabo kagabi, brown out o kung may suga?
2: Brown out ka mo di gabi, ma'am. Wala pa. Manong brown out pa lang?
1: Ano, ano, ano?
2: Ano?
3: Pag brown out, pag kunog na bago, pag nag-brown out na.
1: Ate, amugin mo na yan.
0: Di mga pila kamalay, bulubanta na nasunog?
3: Damo, so, mga 14, 14 above.
0: Kaya ang inyo ubos man, ma'am, mo ay manbilin?
3: Wala po.
0: Oh,
3: kaya may ang kabataan nagdagan sa taas, ang hambal ng kabataan na sunog-sunog. Akalagay naman siya, na-tripping bala, sir. Tapos sa tiyak balay, nagsunog na. Tapos ang hilay, ang may siyang nagdagan ko rin sa tiyak. Kuday-day, sunog-day, sunog-day. Tapos wala man day tao. Tapos amo to, tapos kung wala ko gaya ka... Tapos pag ano ko sir, nagdagan ko sir, pagbalik ko sa amon sir, na nakwintihan pagali ko sir, kung walain ko kahawak ay kawayan ba sir, ano ko to sir, madikit na lang ako sir, sa ano ginamon sir, cemento gali sir, kaya may tubig bala sir, nahingagaw lang ako kung babit sa ano namon sir, yung kawayan gali sir, tapos pagsaka naman sa, kaya akong bata sir, ng pulo katuig sir, tulog bala sir, tapos ang pito ko katuig sir, binugtoy ang magulang, ginuyod niya sir, hasta sa, tiris namon sir, hambal siya sir, manong, manong, bugtaw, manong, kay sunog na ta, manong, bugtaw na, manong, kay sunog na ta, tapos amo to, sige, padagan na mo sila sa taas, sir.
0: Sige. Tiday, why nyo nabalaan kay sinubalay nagsuumpisa ang kalayo?
3: Wala man, sir, kay wala man, kibot man lang siya, kahit lupok, sir, wala agad, sir.
0: Dako lang gulpi kalayo, no?
3: O, gulpi lang po.
0: Sige, sige.
2: Kaya pa dyan, may ginsend kita dira nga picture sa ido, si Black-Black, ina, amo na ido na ni ma'am, nga nakasalba.
0: Tamo speaker na, so now, ano na daw?
2: May sound system na di ma'am? Ay, bidyokihan ni ma'am. Bidyokihan, kaya pa dyan.
0: Na. Ah, ubus, kaya pa kami speaker na.
2: Apat, kaya pa babaw dalom na, di ba, kaya pa dyan, ang speaker sa bidyok.
1: Do bidyokihan, kaya di tsura eh.
0: Luoy man, oh.
2: So, ubus,
0: sige. So, ang kwaon ta, official investigation karon kag kwaon ta reaksyon ng DSSD sa Bacolod, ano nga suporta mga tag nila? Kwaon ta reaksyon ng barangay? Kag ang Bureau of Fire's official investigation nila sa sunog na?
2: Sige, kay Fernal John, nabuto nato na ang mga ahensya, no, nga posible makatag pa sa nga bulig diri sa mga apektado nga mga residente kay Fernal John, kay Ferreric. I-collect naman ang mga pangalan, no, sa mga apektado nga mga pamilya diri kay Fernal John, kay Ferreric. Good, may record kita nga makapyutan kaga ma-forward man sa barangay kay Fernal John, kay Ferreric. So, muna na nato sa hindi nga balita, gikan diri sa May San Jose 2, barangay Sumag, diri sa Ciudad San Bacolod, kag ginakabalita gana doon sa inyo sa Kalwan sa Mighty City, Tribayo, kag DTX 500. Po nato sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Gapamati sa aton kag ipabiyari.
1: Yes.
0: Si ang mga taga Barangay 39. Mm. Kateling Bandos, gasigabong ko nito subong aton signal sa ila. Damo nga salamat sa mga taga Barangay 39. Mm. Kateling Bandos. Mm. Doon rin ninyo ng basta mga development.
1: 39, diri dapit sa...
0: Yung bisitahan ni Wilson Nagligad.
1: Oh, ano, Wilson Nagligad. Oo, oh, Barangay 39.
0: Sa Piak Kabahin, may rotational burn out rin sa aton.
1: Ha? Ari na, diri kita.
0: Hindi kami ni Kakipabirik magpartikular sa sabat nyo. Basta sabat na ka mo, basta insakto lang na, may na-figure ka mo. I-consider na mo na, hindi pa man sure kung pilagi ng balay na sunog.
1: Kagwala pa sang official,
0: official figure. So go ahead lang ka mo na. Text lang ka mo, K5 number of boxes. Kay tanan ka mo mag-qualified for the end of the program. Tama, raffle to sa madaog t-shirt sa mga adlaw.
1: Yes.
0: Okay. Tingwan ta malabot ang Negros Power Corporation. Bangod man, may pila ka mga area karon na nag-experience na sa ginatawag nga rotational burnout. Sa mga tagpalamatita pa, di nyo kami matagaan sang idea kung diin ka mga barangay, kag kung balagi experience ka mo sang rotational burnout.
1: No?
0: Titigwan ta malabot karon si Engineer Lumel Bong Tambanillo. Ni siya ang Assistant Vice President for Planning and Business Operations and spokesperson sa una sang NEPSI na subong Negros Power Corporation.
1: Yes.
0: Nakaseta sa iya kay nami ni mapatag niya kag maatagan balang publiko kakipabiyari.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: On the spot, naka-standby na si Engineer Lumel Bong Tambanillo para at least mahatagaan ta sang idolopangod. No? So nag-connect pa ta sa iya. Para ma-explicar niya man sa aton, in fairness sa NEPSI, mabatian ta mula kay Paberic.
1: Nagmayogin sila ng bala.
0: Kay sila in personal authority.
1: No? And this is now the talk of the town. Eh.
0: Yes. Si Engineer Tambanillo, aran na sa linya. Engineer, mayong aga sa imo. Welcome sa K5 News FM. Upod mo si K5 Eljan and K5 Eric. Mayong aga.
5: May aga sa inyo, K5 Eljan. Kag sa ato man nga mga konsumidores sa Pamati, subong aga sa ato nga programa, may aga sa inyo tanan.
0: Okay. Engineer, madamo ang nagpahibalo sa amon sa K5, kag may mga areas ka naga-confirm nga sa kada adlaw may tag-isa ka oras, sometimes almost 2 hours, nga brand out sa ilang lugar. Ano ini ginatawag nga rotational brand out? Kag nga agi na implement ini subong, ano ba lang problema nga ton nga ginapangatubang?
5: Ayan, salamat gid sa pag bring up sina sang ina nga pamangkutan noon ano sa Edjan. Na experience tani sang sugod pa sang Mayo ang tawag nga rotational nga manual load drop or brownout na siya. Scheduled na siya nga brownout. Lagi na patigayo na sang NGCP tungod sang yellow alert kag sang red alert notices nila. Now, ang yellow alert kag ang red alert ni isa na sa ka-indikasyon na maghambal gani si NGCP nga yellow alert. That means nga manipis ang reserba. Masarangan pa sang supply sang generation ang kilala nun sang mga load sa mga consumer. Pero waay na sa sang reserba. Nga in case may mga dagko nga planta nga mag-shutdown, ma-implement sa doon sang red alert or manual load dropping. Amo na sa ang yellow alert. Masuklayan ang tanan nga needs ng consumidores, pero kulang ang reserba. Now, ano ya ang ginakalain sang red alert? Ang red alert, amo niya ang scenario sa ato nga grid na kulang na gid ang supply sang generation na hindi na masarangan matagaan ang kilanlanon sang mga konsumidores nga in sigida or a few minutes mag-implementar dayon sang manual load dropping.
0: Mm-hmm.
5: Na experience yan tani sang Mayo, nagsugod tani Mayo ang manual load dropping.
0: Mm-hmm.
5: Tungod sa may mga planta
0: mm-hmm.
5: nga ara sa forced outages. Ang mga mm-hmm. planta amo niya ang nagasupply sang power sa aton nga nga grid nga gina-distribute sang in GCP sa mga distribution utility at sa mga electric co-op. Nang ang atong problema sa Nikkei, ang iba niya mga dagko nga planta, inilabi na sa Therma Visayas nga planta, duwa ka unit nila, being forced outage since May. Kag ang ara man ang mag-angila na sa kapasidad, mga 300 na more than 300 megawatt.
0: Mm-hmm.
5: Ang may ara man ta sa PDC, ang unit 3 nila, 150 megawatt, ara man sa first outage. Now, ang aton nga problema, hindi ni problema sa distribution yan, hindi ni problema sa Negros Power mm-hmm. or sa mga distribution utilities, kag mga electric co-op. But problema ni sa isa ka sektor sa power system natin, ang ginatawag ng mga generation.
1: Okay.
5: Now, i-dissect ang aton nga sektor sa power system natin. Kaya kita una bes, ang unang nga sektor is ang generation. Amunis lang mga planta nga nag-generate ng power.
1: Okay.
5: Ginahaboy na nila ang ila power sa transmission lines ng NGCP.
1: Mm.
5: Okay. Ang NGCP, amunis kaya ang nag-operate sa atong grid na siya nag-distribute sa mga distribution utility.
1: Mm.
5: Private distribution utility kag electric co-op.
1: Mm.
5: And kung madako na, masalo na sa sang ang Negros Power kag mga DIO kag electric co-op amo na nang mag-distribute nila. Now, ang problema ari sa generation nga sector kay kulang ang kapasidad sa generation gitubong sa Visayas, no? Tungod sa mga forced outages. Now, for one reason or another, why kita kabalo ko nga nag forced outage na sila kag nag-maintenance sila, damo na da sa mga rasones, no? Gusto nila i-maintain ang ilang mga planta pero galing sa ibang lawid na kayo, which is why nag-i-implementar kita sang scheduled manual load dropping.
0: Okay. So, diri na ni nagasulod ang paano nyo gina-identify kung ano nga mga lugar ang i-brand out sa abuning oras, sa abuning oras, sa abuning oras, because there are 7 days a week. Sa isa ka adlaw, abido halos may mga area nga adlaw-adlaw, experience na tag 1 hour nga brand out, engineer Tabanillo.
5: Yes, so okay, kung maghatagan ni isang notice si NGCP, usually mga alas 6 ng aga matagal sila notice, mapabalo sa kay Negros Power nga may ara na talana nga schedule.

0: tiga ang ining lugar pagka subong may ara pagka dasun nga adlaw may ara man kitungod sang kadakuon nga kilala no sa Mississippi nga dapat i manual load trap.
1: Okay.
0: So amo na siya ang gina paano natong gina-implementar. Now, kung maghambal sa Mississippi nga sa alas 12 may ara sa sang manual load trap, gapi para kami na sang schedule.
1: Mm-hmm.
0: But again, the actual nga load dropping will come mga 30 minutes to 1 hour nga notice sa Mississippi. Kisaga la iba ng schedule nila.
1: Mm-hmm.
0: No, kisaga dako pa.
1: Mm-hmm.
0: Which is why nga babal anak namon ang pag-implementar sang actual nang pag-load drop mga 30 minutes or 1 hour babal anak namon kada no nga mga feeders ang amon ipaka i-manual load drop based sa instruction ni NGCP.
1: Okay. Si hindi garan way na labot niya sa NFC ah amo man kay hinubaan no. May gold crest gamuno diri sa aton engineer Tambanillo. Nga do permi gi kunos lang badout kami sa Charito go supper kami sometimes twice a day nga burnout pero tag 1 hour tag 2 hours amo na mga burnout. So amo na ning epekto. Ang pinakasimple naton nga patag sa ginambal ni engineer Tambanillo. Kulang ang gina-supply nga kuryente sang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Kulang. So kumo nga kulang ang ginobra nila is gina-identify nila ang lugar kundiin ang amo ni oras may brownout 1 hour. Then another naman dito in order nga hindi man mag-total blackout ang siyudad sa Bacolod. Engineer, wala ka mo sing iban nga pamagi nga matagaan may iban nga source or any ano pa daw ta short term solution nga at least bisan papaano hindi man matam-an gi kita diri sa Bacolod engineer Tambanillo.
0: Walang ina nga ang atin nila nga alternative source is dapat generation man gyapon na dyan, ano? Sa generation side gyapon. Yes, dapat nga ang atong na gobyerno, ang national government atong should encourage daw the construction sang mga additional nga capacity diri sa ato labi na gid sa Negros ug sa Tanay. Kinahanglan nun ta mga additional nga generation capacity. Amo na na ang maka ano sa aton sang nga alternative na aton nga supply.
1: But ang diri sa aton bla engineer gi istorya na mo ni Kipaberic. Damo ta ni solar farms yung ginapang patindog sa Negros mo galing kay tigda pasag yapon sa National Grid. Tadi nga itong mga congressman, basi ba kay Mulay, that they will have an autonomy to put up their own power, ano panawag sila, power plants, like pwedeng mabutang tadi para lang sa Negros Island region, mga solar farm, nga ang supply yan, Negros Island region lang tanay, bla, para at least mga buligan, lapad sa solar farm tadi, hindi tayo mapuslan, but what we don't know.
2: Are, Engineer Tambanillo, may nga gano, kay Five Eric ni. Engineer, you mentioned...
0: May nga, Eric.
2: Good morning. You mentioned kay inang mag-yellow warning, that's why may ma-alert na kita, no? Then, enough power, but danger daw hairline na lang.
1: No reserve.
2: Then, kung mag-jutay, kung kulang na gid, that's why may rotational brownout, so nag-red na kita. That's why may rotational brownout. So the question, Engineer Tambanillo, is this. Wala sa mga standby generators ang Negros Power to support or augment if ever may mga emergency power outages pareho sini sa load shedding?
0: Ang tawag na pag put up ng generation is another side ng business sa generation sa side K5 Eric ano kag lain naman na siya nga sector kag lain naman na siya nga company ang mag-put up sang generation although we are planning na dina-encourage sa mo nga mag-install sa dito sa mga like battery storage sa Negros but it's kailangan pa na i-construct ito na tawag sa alternative ang Negros Power nagdadaho lang sang power sa grid so we are so dependent sa available nga capacity ng mahaboy ni mahatag ni GCP and when it comes to alternative supply dapat na ina pag-aangkato natin ang atong national government na maghatag sa special attention diri sa atong Visayas, diri sa Negros, kag sa Panay.
1: Okay.
0: So, encourage sa mga investors, sa mga planta,

0: Nga diri naman na mag-put up diri sa aton sa Negros Island kung sa Panay Island para hindi natin na-experiencehan ang natawag nga shortage sa supply sa generation.
1: Okay.
0: Iyan na sa sang dapat na aksyonan sa aton nga Department of Energy kung sa ERC.
1: Pero ina iya mga long term na siya no, that they will encourage ang pag-set up sa mga additional localized regional power transmission dire sa ato no, pero kamo sa Negros Power wala kamo isang standby nga mga generators nga if ever may ara maka-augment abi kag mapaandar nyo kag mapasigang iban nga area Sir Tambanillo.
0: Ang natawag nga mga standby generator balaan mo Eric, ang gina-require ni DTP sa tubong gita aton paglagko ng kapasidad ng 40 megawatt, 30 megawatt, isa na nakadako ng planta. Kung ato niya itanawon ang anong kapasidad ng standby ng generator dapat sa kinalanon sa wala sa burnout. Isa na nakadako ng planta. We have a plant here in Calubangan nga ang iya kapasidad is 27 megawatt. Pero din kung nasa ng bunker detail nga fuel nga power plant, hindi ko magkilala nun ka sa 30 to 40 megawatt, dako na siya kayo ng planta. And that they have a complex interest under sa ETIRA law na ang distribution utility, amo man ang mag-operate sa generation. So, which is dapat nga isa na siya ka sector nga dapat lain man niya company ang mag-put up ina nga negosyo.
2: Okay. Now, engineer, dumdumang ko sa una sa manugsulod pa lang ining CNEPC, inyong kumbuyahan nga bag-o, hindi ko may ara sila gin present. For example, may isa ka feeder nga guba. They will send a movable generator.
1: Nga
2: mo nang gamitong for the meantime while gina-troubleshoot ang problema. So, drop man na sila kasunod ang question ni Key 5 Eric, if may ara na kita nga kaangay sila nga, for example, labi, movable, a standard generator, I explained before nga kun may isa ka area nga problematic, i-off lang to sila kag i-troubleshoot, and then may ara nga standby generator nga hindi maapektuhan man ang mga konsumidor.
1: Kaya nadumduman ko ni engineer sing una sang kasulod pa lang Negros Power
2: sa
1: before pa sang GBA, hindi lang may mga mobile generator ganito nga ginpangdala nga may truck nga dalon din.
2: Correct. Ginpaulam ganito sa Victorias, dumduman mo to anay nga Victorias nag-burnout.
1: Nagipahulam ta. What happened to those years yung primero pa lang kamo nga daw may mga standby generator to? What happened to that?
0: Iklaruhod ko lang na siya Eric, ano, ang atin to is ang mobile na power transformer, not
2: generator. Power transformer. Ano ni siya ya? Why siya nag-generate?
0: Why na siya nag-generate ng electricidad ang transformer?
2: Okay.
0: It just transmits the power from one voltage to a higher voltage to a lower voltage. So, ginapamangkot niya, pwede ta ma-shift from one feeder to another feeder. Pwede ta na ma-shift po. Kung mag-shift ka, ang isa mag-japod ka feeder ang madulaan sa power. Kaya because kulang ang supply, not ang distribution. Ang distribution nga facility ang kulang, kundi ang supply mismo sa kuryente.
2: So, bawal gali sa...
0: Pwede ta ka-transfer.
2: Engineer...
0: feeder... Ang isa naman ka feeder Japon ang ma-
2: correct.
0: Or manual.
2: Yes, kahit it's transformer lang yan mo, it's not a source of power.
0: Yes.
2: So in short, engineer, hindi gali pwede nga kamo sa NEPC, mabutang kamo standby abi nga doon mga movable generators nga lagko ni, nga in case of emergency, makasupply bla, like may asyambal mo, may bunker power plant kamo to sa isa ka area, hindi kamo kaputap sa muna kadamo para at least, example lang, would it be possible para in case ka kulangon ta sa power, pandaron ni sila para mag-supply sa Bacolod?
0: Amo na siyang inatawag natin na Eric nga mag-conflict of interest na naman nag-iya mismo ang distribution utility sa mga lagko ng mga generating plants. Kasi as I mentioned, ang gina-manual load drop ni NDCP sa range from 20 to kisa may ara 50 megawatt. So na mo ginaka kalala
1: kulang
0: sa ilalang sa deficit ng generation. Dako na siya nga planta. Mag-amo na ang imong i-put up. Kaya may have a interpretation na mag-contract ka sa interest mo nga you own the distribution and you still own the generation side sa aton nga power system.
2: I see. Okay. Sige. Mm. At least may chidiyan sa pamulyo takip pa beri ka, no?
1: So do we have to live with this? Kaya kita kung mag-amuni permi ang NGCP.
2: Wala kita sa mulong.
1: Eh. Sige-sige na lang eh.
2: Ka- is it true? Kaya daw hambal nila. Why every additional? Every summer, amo ginigina, di, mabalik din sa normal ang supply. Kaya may mga report kami, like Kuya Romeo Encarnacion, an engineer, ga-mention.
1: Hindi naman ka ni summer, Subong?
2: Every summer, kuno nag-problema, nag-drop, di wala naman Subong summer. Basi bangun, basi sa kadamuuna na sa mga commercial establishments, gatilindog, ginakulang lang ito supply, ang engineer Tampanilio.
0: Which is why, again, John and Eric, this calls for a serious attention sa panawag, pagpanawag sang pa, sa atong nasa government na dapat may madugang nagidya nga kapasidad sang generator diri sa aton sa Visayas. Labi nagid diri sa Negros tag sa Panay Island. Now, we have this notion na pag-intindi na damo sa solar plant diri sa Negros.
2: Correct.
0: That's true. No, that's true. But kung mag-panganod gani, kung mag-ulan, dagdag na siya, hindi na siya makasarang sa aton nga requirement. Kung hindi naman siya makasupply sa kilan
2: na. Ito, may battery man na sila, engineer? Na, hindi nga pong sarang?
0: Oo. So, yes, na, nga may ala kita nga solar. Kaya kung may sobra gani sa Negros, ginahaboy mo na sa Panay, kasi sa Cebu, kung may sobra. Oo. Oh, amo na siya. Pero sa tingin ko nakulang, kita naman ang ginasupplyan sang Cebu nga mga generator sa sang Panay.
2: Sige.
0: So, amo na siya ang epekto sang variability kay tungod hindi siya
2: stable
0: base load plan. Variable siyang supply, depende ka lang sa nature. Kung maayo ang aton nga adlaw kag wala sang panganod, bastante ka di sa Negros. Pero kung mag-ulan-ulan gani nga sa Subong, amo nang experience yan sa may magpanganod nga mag nga maglabay sa atong nga solar plant, dagdag dayon ang imo nga supply.
2: I see.
0: Kilanon mo naman sang sang alternative sa Cebu to Panay nga kulang.
2: I see.
0: This is why naman manood gap gid.
2: Si Attorney Warvin Ilalim, ginakamusta lang kuno kay kamusta ka lang kuno Engineer Tampanilio, gapangamusta siya kapamatiis program to Subong. Oh, si Attorney Warvin.
0: Idol Warvin, no? Attorney Warvin, no? May agada si mo.
2: Gapamati gid sa Subong, ha? So, Engineer Tampanilio, salamat gid ha. Gina-appreciate namo ni K5 Erickin nga. It is very important that you can explain this matter. Kaya hindi tanan na bikang hope na nga aga mo tani, no? So, guwa niya, wala di control si NEPSI.
1: And
2: ang
1: klaro,
2: supplier natin nga si NGCP, hindi ka sustainer.
1: Kaya klaro, is we have to live with this. Rotational brownout will be more or less a semi-permanent fixture. Nakitiway naman si may madugang
2: hindi
1: planta.
2: Hindi matagaan solusyon na engineer kung hindi madugangan sa planta. Adlaw-adlaw amuning aton experience.
0: Yes. Ang kilananon sa is additional plant capacity.
1: And short of that, sige-sige ni. Short of that, sir, sige-sige ni.
0: Supposedly, tani kung ang mga dagko ng plant na din pang mention sa gina, ang more than 300 megawatt dito sa Toledo, kag 150 megawatt dira sa Panay, kung tani ko makasugod na sila balik to supply sa grid, madula na ni tani ang ato niya, natawag na manual load drop. Which is why ginapadalian ginis ang Department of Energy Consignerty nga ini nga planta makabalik na supply. But again, this is the case only nga dapat nga temporary nga fix because our load is increasing every year.
2: Sige.
0: Bisan makabalik pa na sila sa pag-supply, but we need Japon sang additional capacity for our future load. Yaning, ang atong ekonomi, dako, mga negosyo, tagadamo, pero kung ang imo nga supply, imo mga Japon, na si Amogin ang siyon, nga, again, we will experience ang tawag nga manual load drop or brownout.
2: Sige. Okay. Engineer, salamat sa imong oras. Good morning, ka God bless, Engineer Tampanilio.
1: Salamat, thank you.
0: Salamat gid Jan and Eric sa atong mga konsumidores pamati. Madamo gid salamat kag mayong aga.
2: Salamat, Engineer Lumel Tabadillo. Nagligag nga 5 days ago si Congressman Albi ng parigayon sa partnership meeting with DPWH. Po na mga hotels, sa company, tali mo put up din sa mga generators. Di ba yung mga generators na sila? No? Na amo nang ilang at maris, matagaan sa panahon nga masulbar ini nga problema, kaluluoy man. Mga ka-K5, kita ang kaluluoy, kibran out naman sa ito. No? Ay, na, hindi. Mag-post na commercial break, pagbalik ta, update sa quarry sa Moises Padilla. Oras, las 7:56.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahanta ka ron. Ano balang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod na sinakaroon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
6: Ang paghimo sang baby Sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
5: Correct.
6: Halin sa conception pakadto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kun loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C. Wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
5: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kon sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayo gid kapyot ang bata.
6: Iban nga